0: من يكون تجن بوم دهرة وسقاك سلام
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme mu tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñu may yeesal tay feddi li sama cant ak sama jaayante ci sunu sang cheikhuna cheikh ahmed al khadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan mu nangul ñu tay ñaan suñu borom di ñu ko gën di fayal tay suñu serigne radiyallahu ta'ala anhu warta wana jawriñ ji cheikh muntaha buntu bi cheikh muntaha borom passé bi ak mbékté mi cheikh muntaha yalla suñu borom dolli ko kul shay'in yuntaha cheikh muntaha yalla ko fi suñu borom yakal lol mu and ak wër lol ak wërle lol ba lepp lum yéne ci lekkel khadimul muntaha yalla jëf ca lol ta wax ca lol lu kawé ndort lol jahi khadimul muntaha di siaré mbolam suñu kilifa diine ak fuñu mëna né dina ñaanal mu ca tawfiq ñi jitu ji yalla ci borom di yeesal yermane ak leer ci ñoom mbokk yi xarit yi way teewli fufu way mëna fété am na ñeene suñu cyant fekk la fa fufu way mëna né am na ñu yéene suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa xana di dagan ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiq ta ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla boole ci ñaanal ma yermane yalla ak jéggalam li de man mang koy ñaanal bepp julit rawatina ñata jitu ji ci keeru dekk ko waye ba tay ma delu sakoti ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ba ma koy jëf lante man lepp lu may dox ba ma koy doxal man lepp lu may yëngu ba ma nekk ci ba ma mel ko ba ma woné ko kon nak man sama doxin sama doxalin sama jëfin sama waxin sama yëngok sama dal lepp ne tégué ci deug tégué ci njub tégué ci manduté ak sel waye na yalla rek tax mbokk yi xarit yi way tewli assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ala tara al-tifla ala tara al-tifla yatlu zikra khaliqihi wa yarfa'u sawta fil amdahi bin naghmi وبدر من العلم بعد الحفظ مجتهدا ويدرس العلم بعد الحفظ مجتهدا في قفو سيرة أهل العلم والحكم كان ما هو حجي كده كتقو جمبار xamone ko min ko ta yag ko min fonkante am ci sen digeunte mu don dom di talibé jaay ngurel jënd ak talibé mo wax gi muy alhaji muhammadul mahmoud ñang yalla ci borom diko doli leer ak yermane di ziar sen fadul mi nga xamne moy ci wuri ñam Alhaji Mohamed Mahmoud day amna kum ñu wax ne bo démé ci daaram ta modi borom daara yi da nga gis xale bo xamni day jang alquran ta man ko lol
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: waye da ngay gis ko xamne it nonu mu jangi alquran nonu ngay gise itam ab cour non lañ ko fay tuddé ou am ñu nan kurel ñu yëkëti ci kaw khasidey cheikhou kharim radhiyallahu anhu tamu lango lambo nak tag yunitibi sallallahu alayhi wasallam diko yëkëti diko daj daju am solo koku kan la fañ koy défé fan la borom daara ci kumu ki ñi bëgg waxtane tay alhaji mohammed mahmoud neena yëmu ci dé waye non ngay gisé itam xalé ya fa né dañuy jang xam xam gëna buñu mokalé alquran ca dañ cey farlu lool gor gor lu ci lool alhaji mohammed mahmoud ki ngay wax kan la waye neena duñ ci yam waye dañuy xéñtu mborom ñoon xam xam dañu xéñ ju ngorum ñoon ju Alhaji Mohammed Mahmoud yow ki ngay wax wa ko mu Alhaji Mohammed Mahmoud ne yoy de ay xalé yu ndaw ngay gis ngi jambaré lo ci xam xam jambaré lo ci alquran mat watu ko watu gu rafet bindu ko bindu yu rafet di xéñtu nak mborom nit ñu bax ña borom xam xam ya ngene ko nax ci ndaw ñi layam mu ne waaw ndaw ñi day man nañu wax ne xana ñoo fa gëna xejj waye non lañu jappé seen bop ne fonku nañ leen taxawu nañ leen waye tubarkal fagul leen ci ru mag waye mag ñi itam nak non lañ leen taxawo ñu ne ko bindal mu ne amal ko hoola fa abtalun azatizatun musaqqaf bi anwa'in min al-hikami neena budé magña nak ñom ay jambar lañu ay oustaz lañ di ay jangalekat yu mag yo xamné am nañ daraja nek oustaz alhaji mohammed mahmoud neena ñun ki ñi bëgg wax ñafa nek doon ay mag doon nañ ñu jambar ñu am culture ci xéeti yu wuté ci xam xam ak hikam kon mag ak ndaw ño fa fekk ñang fay fekk kenn ku ca nek man na seuk jangale kat man na seuk ab seen ne dañ leena tagat xamal len bañ meuna xamle meke ko def ci ñom kan la mata bi bayit ne ko ndey gëna leer xamna bëgg na mu leer waye dama bëgg juñji ba kanam alhaji mohammed mahmoud neena jambar joju day moy ki nga xamni ñom bo len gisé da nga yému lor ci ñom xana ñe ko top di talibé man lima gis fi da fay melni saxal da na dem ci ñi topone ni cour bu ñëk ba nga xamni ñoo andon ak cheikhul khadim ci farlu ga positif ba deddu ga aduna ni deun rek nak yalla ko bi ñu tam waye nak nek ci ron kriftefu sang ko tet bi nga xamni yalla ko bi ñu tam nek ko ñor alhaji mohammed mahmoud ñi fo leen di fekk mu melna da na ma yow day waxon nga ko fi manako waw waye nak waxaat ko xeyna du ay neene nañ baamu ci pétagogie la bok kon ci ñangalel mu xérign ci la bok ca dañu bëgg dem ci ki ñi bëgg waxal lañu bëgg dem ci ëttam fan lañu fekk waye duñu ëtt yoyé nak fuñu fa dem dañam fa fekk jambar yi di ay ndaw ak mak ñi alhaji mohammed mahmoud wax buñu démé fan lañ leen di fekk mu ne bo leen bëggé gis tay zuruhum izashita findoka fi njurulin fi amakin okhra misrakhal wa komi mangi ziaré sin siakum Serigne Salih ak njabotu Serigne Salih wu
2: ziaré
0: njabotu Cheikhoul Khatim néna ñoñu day demal ci daram ya nga fekk len fa demal ndoka dang fa fekk jambar yoy ma wax demal ndjorul dang fa fekk jambar yi ma wax demal ci yeneeni barab sax xana kon bay bo mané kon demal njappandal demal xaban demal daara ji ci mbour demal ñaaru demal yeneeni barab waye nak bi ci gëna siiw ci ñi nga xam na ñoo nekk ci jamono ji di ndaw rawatina moy xelkom kon borom xelkom jambar ji mo nekk juroomelu khalifa cheikhul qadim radiyallahu anhu niñ ko waxe legi taggan nay ndaw soñi nay mak fatali ki fatte xamal ki xamul motax ñoom ñepp dajje fa nak ana resultat ba moy rek ak mass go xamne ñoom la rew mi soxla ñoom la diine ji soxla ni mu koy faral di wax Serigne Sallou Serigne Sallou ak nité ak ma ñor baat bo dafa am solo yalla ñu tann def ñi nit ci ci nit ñooñu la tande ngeñje yonen sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tande ci jambar ay kangam way leral batay leru islam yaatu badaj aduna ci kep ko xamne yalla namuna ci yow tawfiq dañ ca lerlu kon motax ñooñu li tax nak ñu raw ak la leen wutelek ñi ci dess ci nit moy nitega nit ma do dañu def na moy li ñu tuddé am xel ni rek ber ko mu jëm ci aduna rek ak mëna li jënd ci aduna dedet koko sax way de duñu aduna duñ ko mëna duñ mëna japp nak nité mi ngi ci mom xam nga lenn luñ ci nek wala xéer wu nek nañu jappé né ci la bokku deug deug ci xéer wa mi askano moy lañ koy doyé mu diko def wala bokku lan leen rañño muy seen melokan mu diko jëfé
2: Cheikh FM
0: su fekké né xar mi mi ngi jëf jëfi xar dan nan mom di xar la kon da xar yi waaw bu fekke ne itam golo gi day jëf jëfi golo ñu ne golo la da golo kon leena nga dekk ko namu de yëfi jinn ak jinné mu di jinné la rek du jinné de dañoo japp ne da def yëfi jinné muy lu jommalé waye ku ca gis jinné la nga xamné wuté nak mom waye nit itam bu jeffe jeffi nit dañ ñaan ko da nit jeffi nit nak moy lan mu jeff lañ ko doye moy jaamu yalla mom la ko yalla bindi jaamu yalla gogu nak nga tambal ci nango liggey dundal suuf waye tek ko ci xam xam waye nango rafetal nango kenn ku ci nek nga jox ko akam jox ko waccu wayam ak lamu yallo ni nit ñi bokku ñu tollo wuñu waccu way it wute na li xel koy tatan waye ak nité mo koy ragnale Cheikh Salih nit ga motax mu dudd aduna ni xamna ni aduna wara kon da ci amul solo liñu mëna jariñ kay xana moy lo xamne dañ koy faggo fi ngir ëlëk ca lool su boba do ko mëna tuddé jeuf nax lolu kon bokul ci aduna aduna si lañ koy faggo way bokul ci aduna nax nax ëllëg ñu taxajuk kon su boba ko koy faggu duñ ko mëna wax ne ki da jublu aduna dedet ëllëg ko taxajuk nax la ngay faggo fi ngir lañ ca jarino ëllëg lolu xam nga dekkou fi li dekk aduna lepp li fi nek lepp du ci aduna si lay ne fi lay dess boy dem fi ngoy ba muy kër yaak alal yaak yu mëna doon fi nga koy ba waye lañ ca jëriño na nga moore ci taxone jëg muy jëf ju baax ja yool ba tiyaba ja ma ngay xaar mom ca ba mel xama yene fay bokku no duggu wara mo na fay jitu waye day lu ci mëna xew mom boy bo lo bo bëgge mu jitu la fa moy lan moy del jëf nak ta yalla rek tax su moba yalla nangu nako fulal lako tegal lako fofu nak mulay xaar kon lolé lima ci djublu moy da nga jital yene kon to barkal kon lolou mo dignité nga xam li lay andi ci barab lan la fay doye nga jëfé ko la la fa andi nga def ko waye xolitam jëfëndiko sa xel xam la gën nga dem ci la gën xam la bax nga dem ci la bax waye tamit ragnatlé bo amé ragnatlé amé xamé su boba ñu né nité nga kon su boba da nga fonk doomu adamay da nga yërem bindé fi yalla ñëpp waye da nga fonk rawati na nak doomu adamay ak itam lu seen waccu way mëna mel fonk leen té yalla tax cheikh saaru non la mel kon ci nité gëti nga xam bëgg aduna waye bëgg nedduga aduna da dugga aduna ci serigne saalu waye tamit mu mandar ga ko ci nimu fonk doomu adama ak nimu len yereme ak nimu len baye xel daawut bëgg ko soufel doomu adama daawut bëgg ko koy gëtan daawut bëgg ko koy pouss wala nga diko jema toroxal serigne saalu daaw ko bëgg soko masana bëgg jëm sa da ngay ci ab xal ci mbolo mu rankalo ñu ne nañ may señ bi wala bok bu len jallagun tok taxaw le ne ñi garde ci buntu ba lum ci gis rey da ngay deg mu ne ndank lay sam nit ka taxna beggona tey lol serigne sallu ci lol tam ci la da yer daana ci yer talibi lele nga gis mu yoni kenn dara bu waxe da mu gaaw ni beur beug daw da koy wowa nako de ndank teyel dafa ndank amna ci leg sax da ngay gis mu beug djuk morom ni kep ni keur dal manam dal yengu bi bari lol way señ bi da ngay gis na day toga ndank ba lepp dal mu dogu jox djuk ndank dox dem mbolami top ci cey top budé mom rek wara dem mu dem mom do ci nak kum beggul nga top ko do ko top organisé wu lol nak lol ci nit la bok bu daayira yi bari mu yendu recevoir bolo ko muñam ga ndaysan ak molo mu bari tantelo ci seeni xel tolowul lor munta ñak muñu ja ñak ñaare man nan la lor ci duñu ko yegg xeyna seenu xer moy tax am ño xam seenu ñak xam la am ño xam seenu yar mo demul non lool la yalla def waye and ak lool lepp do ko deg mu jambat mom serigne salou waye muñam gogo mo lay yim kon muñ ak muñ la bolé degina ko dañuy wax ne ko muñ deug la waye dañuy gis ko xamne nak day bolé muñ ak muñ kon koku sabur la shakur la muña kon la waye muña kon la serigne salou ngok du ci yam way ci ñaan nga dañuy gis day ñaan tefli talalat ñu ñaanat talalat ñaanat dañ ko def danaka lu mën ñett yoon xana ki bari na yermane de and ak mbolo mi ak ciona yi nga am dang koy ñewante waye ndaysan yena ji ak yermane ji day tax do gis mukk luy jeexatalu melni ki sonna wala yegna aw metit ndaysan du ca yam de amna suuf so xamne ndaysan bi nakoy yekati ca fam koy tibbe ji moy fa serigne bi don talifi madlabul fawseini yalla baxena ko mom serigne thialo ci keureum la nek li te ab ciir la manona ko fa baye non nak way yene na yiw bi ñep motax fofu lañu dimb ji suuf ci dik andil ko serigne alhaji fadlu bu ci mom serigne abdou bu ci nib khalifa am mom serigne abdou bu ci mom serigne afi bu ci la ci borom yok ko wir ak tawfiq mom mo da taxawul mel nonu neysan mu ñaan ci soufia and ak barki ba ci am daayira yi ñew mu jox len ak ñi nga xam ñoy dig di ci arisi li xam yermane la ñewont la ak mbax la kon serigne salou waxtu ñu dabbay dana ci del ci inshallah ki wa kar borom duba ngi ni ko la faawul kat yi ngi ni waxtane len dil war roy len dil wor ñom dañu tipo yalla yalla tan len dañu feto yalla yalla fete len fep ko len top yalla gindiko ko len sop yalla sop ko ko len djublu yalla djublu ko aye ko li djublu yalla rebbu ko ñi jitt yalla ci mom ñok leer ak yermane ci ñom ki fi nek tay ji borom passé bi mek tim cheikh mohamadou muntaha yalla fi yakati wir di siara bu baax njabotu serigne salou dala ko ci serigne cheikh mom serigne salé xana de ndig dajé suba jam na ma jek le ci tabi jambal islam ki ne ko djuro ben no khalifa cheikhul khadim radhiyallahu cheikh mohammed lamine bar mom cheikh mohammed al fadir radhiyallahu anhu fi la ci jant be fim ci xar lik ci abdallah sam ak ñima andal tiñir fm dakar ala djuram ci ci seigne alou ndiay ñeñu ko sekkal leer ge fm luga seigne cheikhul lok ñamu andal djub ak djubale djubo ci ka ciekuk ciarignu ñing ko yene kep ko dekk ma nga dekk nu fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka.

ولي قاد إخلاصا بي قد مها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

رسول من به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقف.

Wa

نبيل حسان عزيم مبين هو المسال المختار وهو المحين نبوة.

نفالي سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل.

0: Kenya FM 88.6
1: altamtuna sabithahi yakhini yakhini tarka handa.

والقلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي

بربه محكم قبل حكس وينحو لخير لا لنحو موبق اللهم صلي وسلم.

أتها كنتي وجاهي وهسدي أنلت به كوني لدى الله ساتقي

سرا وحلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

0: 66 86 63 37 66 86 63 37. Ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Ku ci woote jotoo bàyyil message, insha allahu rabbi dinañ ko tontu.
1: Sifa wuit mi ngi fi, garab la boo xamante ne
2: di ko taxa jóg
1: mooy guur boo xam ne da ngaa néew kàttam wala koo xam ne bu sa sàkkare jógee du dëgër. Waaw Sifa wu loolu moo ko tax a jóg. Waaw koo xam ne daal da ngaa wàccub lal. Waaw mi ngi fi di la xaar. Moom it liñ leen ci wax ci macha allah bi rek liñ leen ciy wax. Képp koo xam ne jël nga ko daal te li tax nga jël ko gisoo ko ci rek daal di koy delloo si ñu jox la sa xaalis. Waaw loolu amul sax ma dem te ñëw. Waaw
0: yow kañ nga commencé jël garab gi?
3: Man kay dernier laa ko jël, dernier laa jël 5000 laa ko jëlee woon place Mbaydo.
0: Waaw
3: benn xale bu góor moo nekk foofu moom ak wéet woon 5000.
0: Loo ci gën a sentir bi nga koy commencé jël?
3: Li ma ko gënee sentir daal li ma ci gën a kii mu xam naa ni néew doole ko xam ni.
0: Néew doole gi ci wàllu sëy moom nga ci gën a sentir na daal fajal na la ko.
3: Loolu daal moom laa ci gën a sentir.
0: Néew doole gi ci wàllu sëy. Manam constipation bi nga doon defit di gis na sa biire ngi am ngelaw ak boo lekkee du gaawaree sax yoo gis nga ne.
3: même loolu tamit ba mu léegi damay xiif sax léegi su ma ko génnee sax des fois damay xiif.
0: Daa da ngay xiif.
3: Waaw damay li may lekk nii sax bu njëkk daaw ma ko mën a lekk moom wax dëgg yàlla.
0: Nelaw yi nag nu mu def.
3: Non nelaw tamit amoo ci problème nelaw tamit daanaka bu ma tëddee damay nelaw.
0: Boo tëddee da ngay nelaw mi ngi lay naan looy de xam naa ne.
3: Yii damay naan.
0: Waaw boo ko dee naan da ngay naan bu baax a baax. Waaw. Hémorroïde bi nag da nga koy continuer comme gis nga ne mi ngi benn kii rek nga ci jëlagunta bi nga jëlee kii bi benn pot rek nga ci jëlagunta mi ngi wàññi ku bu baax a baax. Da nga koy topp boo ko toppee day dem da koy faj ba mu wér. Waaw da koy faj ba mu wér.
3: kon daal dama koy commencé dama continuer bi daal ko rek jëndal.
0: Waaw noonu muy fajee hémorroïde beeg yooyu nga wax yépp nag fii ne ni lay fajee ndoxum city ak même tànk yoo xam ne day tàng ci suuf noonu di xasan. Garab gi daal boo ko toppee moom bu soo yàlla. loolu nga ciy saafara moom ci kàttanu suñ borom moom dana saafara wax dëgg yàlla. tey produit bi naturel la. moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax ndax amul am xas amul ay ren lépp lu naturel la. yow nag wax dëgg yàlla li nga ci gis ba wooteel sa bopp loolu moom yow yaa ko xam. waaw moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax.
3: dinaa dem ci waaj gi ci xam ne ci
0: beneen. waaw ndax foofu mu ne gone mën na koo jël. waaw gone goo xam ne daa xiiboon ak yooyu yépp ak gone goo xam ne dafa am ay saan.
3: waaw
0: bari na daal lu muy def.
3: man di ma ko jëlee gis naa ci saaf laa wax dëgg yàlla.
0: waaw baax na. man ne ni nga koy naanee nii boo ndékkee ak boo añee.
3: waaw
0: su la neexee bu guddee mën nga koo boole kaasu meew bu tàng.
3: kaasu meew bu tàng.
0: yii loolu de moom boo ko defee.
4: ceeb ñeeb ñeeb
0: ceeb. sa xol dana sedd lool yàq.
3: jërëjëf baax na.
0: waaw kay.
3: dégg naa yow jërëjëf.
0: waaw kay baax na def ko noonu rek sa topp ko jërëjëf. waaw jërëjëf yàlla na ci yàlla def barke. jërëjëf waaw jërëjëf. rek ñu def nag reguluñ ci képp koo xamante ni joxe nga fi sa xaalis ñu jox la suñuy garab bu la garab yi fojut boo ñëwee ñu joxaat la xaalis kooku amul benn problème ndax loolu moom amuñ ci lu ñuy ragal boo ko jëfandikoo moom garab yi dalay faj. su ko defee am nañ jaaro yoo xamante ne ni dara taxul jaaro yu jóg lu dul ak yokk nit koo xam ne daal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit koo xam ne dafa yëg ne yaakaaram day tas ci lu bare moo xam ci ay activitéem wala ay xeeti lijjanteem wala mu yor loo xamante ne ni da cay yëngu te mu gis ne maanaam mu yokk tëna ko ca daal. su yoree jaaro bi incha allahu rabbi loolu yi dana dañ. jigéen ji nga xam ne dafa toll ci sëy te góor gu ko ne salaamaaleykum ak taraanga jum ko mën di defal su demee du dellu si wala lépp lu góor wax ak yow loola mën naa dañ. ñëwal jaaro baa ngi fi di la xaar incha allahu rabbi soo ko jëlee loolu dana dañ. ki nga xam ne it yëg na ne ay jafe-jafeem lépp li ko waral cat ba kooku it aussi bu jëlee jaaro bi loolu dana dañ. waaw incha allahu rabbi. jigéen ji nga xam ne mënta dabu bànnee xub jëkkëram ci di ko neexal ak di ko toppatoo ak lu mu mën a doon daal nga xam ne daf laa won gannaaw soo ñëwee dinaa la jox loo xamante ni soo ko jëfandikoo fa saase incha allahu rabbi loolu dana dañ. même bu fekkonte ne ni da ngaa nekk ci kër di wujje nga yëg ne yow soo aayee ay gi dañ koy sàcc dem wàññi ko feneen soo ñëwee dinaa la jox loo xam ne sa borom kër incha allahu rabbi dina la bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax te da ngeen am juboo goo xam ne lépp juboog jàmm lay doon. kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 76 686 63 99 76 686 63 37 76 686 63 37. Ñaari numéro yépp bu ci nekk am na WhatsApp, ku ci woote joto bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu.
1: Ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis, da nga ragal ne ay xeeti def def la moo xam sëf, wala nga xam ne daal lii du loo xamante ne nii mbiri docteur la, insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ ko xool, buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax.

0: bay sar gay ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tay si soxna awa sise sunu soppe la ñu ngi koy ziara di ko ñaanal soxna nar gay mom itam di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tay si salatu wa salamu alaykum.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantib FM, Tchenar FM et Larki FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, djuge Dakar, Touba ak Louga, Djar ci Tchenar FM ak Yantib FM, indi Larki FM, di bati jam, japlante ak wolante gu andak yakar.
3: يا خير قديم المصطفى
4: sin service commercial radio Jantibe FM ci Touba nek ci digënté corniche daara jëlof ak marché Jeri Bousso ci kaw xalu fétal deugmal dëkk bu dëdd ba di tindoot ngir seeni communiqué seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yëglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jantibi ci Touba seulement ak ñeeram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
5: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
6: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro mercé contante ci man lol nama sante na yalla sante la
5: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
6: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndig luy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estoma wala irser bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ni teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cireng bu du wañi kan ñaar dëram
5: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
7: bokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
1: 78 896 67 91
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi yegle bi mi ngi bayiko ci serigne abou baraka mbake khalifa serigne fadilu mbake jëm ci liggeyam ba ci toli medina mboba serigne abou baraka mbake neena mi ngi tambale ay kaddom ci ñaanal cheikh mohammedul muntaha mbake khalif general de mourid mu gën fe yag te gëna wër te yalla katanal ko ba magale ay nalam serigne abou neena mi ngi nuyu mbollem njabot gi di fadili ko leerem ak ñom di leen jotal ay cyantam ak ñaanam di rafetlu seen taxaway ci kër gi ak mbollem yité kër gi di xamal ne dafa bëgg tolam ya nek medina mboba ci yoonu koloban saloum ñu rooj ko deejji ak ye ba mu set xamal na serigne mursala mi nga xamne moy jawri ñi liggey bi mu yeglé ne aljuma fukki fan ak juroom ñet ci tebeski wi wara yamok la 5 juin 2026 ñu fanani fa bu gaaw ba ñu mëna tambali liggey bi serigne abou baraka mbake wax na ne wote bi mi ngi koy tambalé ci njabotuk serigne fadilu mbake liko tambalé ci serigne bassirou

Non yarmıyorum baba. Gınağım bedene. Lemmi yuvanan seyyalem lasina. Giyimu muharrami. Besim bagala. Moy ñetti fan ci wéru tam xarit da waju ko magal war ko am nga yoro makak madina tuwa sam ni kalib seri musa ne waju ko wor ñu fay la bes bu nek di wér li fek di won ciat mu nek adama mom la jikko wor ci dunya yalla setal yaram wa foot yu ban ya jurom ñu nan te fan ci tam xarit wa magal musa ci la da yor yedwa tax bamba na mo yoma sora lañuy wérante ku ci gën xadja wa tafaqo bi fadl asra ala lisi yutabita so a wal badu qad fadala sawl balu sa wal kullu minhu mustadlun fa khusa bu kiyama mariya ma sora kutam kharit bat sen nga wor insa bur yalla tan na ci fukki yenen ci senu xet bu yoni len yor kun seri musa ne mam suna adama ci lañ ko jigal motax bado ma adama war koy magal ci la ko yalla bind mok hawa motax no war di wor ci asora Idris ayonan bay durus qur'ana ci lañ ko yëkëté mu wijjinaana nohin matax ba asamaaw ak suuf ci ndox yépp gëndo gal ga maaw ya tousé bu kéne dem xarit la gal ga téré sopam ya dal de wacc dal de réri té tal ma yonan bay ñaan ay aba sax ya ko daq ci de wat ni ko ba ci fukki fan yalla sax ye yep bolo genn yaram wa yalla may ko mbolo yonu sa ci fukki fan la jenn wa ma ta bam nan ko la ilaha illa anta da xamni yag na ci biiru jenn wa ñeen fukki fan di xa ci ngir banam wa yaqob sunu yenen bada palamtu ñeen fukki at kero lo xol du fatu kérok la gis yusuf nan alhamdulillahi rabbil alamin abawdo ngoro sulayman ga ci lañ ko dalo jaram ba jinna ya ngenaaw yo boro ñeen fukki fan amna ko def ba doro setané mo ma du na muy wëndelu yegal ni kër maam sunu ibrahima ci lañu fay

wor sum salisil rus aliman udu waqtahil ra'zal yaqim amzah kasar dakhwaqtasil wasi alal iyal qalim sufra wa surat al ikhlas alfan takhra bamba ko wax ko def ñu fay guñe aj ak guñe umrate lo ajo ñu faj delo fa yolu guñe sa ba ya fa do khaybar ma badar ngayaba delo may yolu goral guñe jam ci doomi ismaila yeng jaayon sam delo may temere guñe ngindi fil janal dal fi do so do ta fanne delo may ci gayur ayni temere guñe xek fakar useynu ya xek bu nek yor temere guñe wagine ak melni wer te ken du gen sa nek yalla ni tok len khalidina fiha yen gayda magal di wor ni len ha waji ci magal yowma asara li lay fayo yowmal khiyam wara seri musa ne waji ci magal yowma asara li lay fayo yowmal khiyam wara nena ko ndegul ma wax la maulid rasuli magal gudi gamo ga jarno suli laylatul maulid rasulillah modi gudi gamo finun billah bambani won gudu rasulillah mo fuki fana ñaar bi dunillah tasi mo magal gudu rasulu moy ndey magal yeb do rasul tasimuho bi sunnat rasuli labam ba wax ci jass bu de ci xole yaquduna ya jalat nayim waj ko magal dotul dem jeyimi famal ya semal da ci baba mon xamal gamuk serigne masamba bamba ne kuy gam ngir yonen ba insha Allah ken dou lay saab ci bis ba fala yuhasabul khada la bamba xon ci jass mu gam len te ban ba fakul man khad hadara la bamba xon ci jass bu buldu te bes ba sax bamba ne ku tewe gudi gamu di joxe ñam tay jox alal ñe gamu wallahu bi qadir dirhamin la bamba waxon ci jass bu tank gën sa jalba cheikh bamba ne ku jox deram kuy gamu mel na ni tewe nga badal tay ramu tewa hunain dalu tewa khaybar dimli ñol mak ca non ya kay lor ihya wa mawlid basir la bamba dalot wax ma bëgg cheikh bamba cheikh bamba ne dundal juddum rasul day tax dund tax wi am mboro ya hamid ya li wadyo la bamba dalo ci wax ma bëgg cheikh bamba ne ku jox deram kuy gamu mel na ni tewe nga bada tayram tewe unen delu tewe khaybar dimil jol makka ci non ya kay lor ihya ummul basir la bamba waxon ca jasbu nema touba tayba sax bamba ne dundal

0: Ande benta bi jinan jana manga kagra bu sax ci mom bes bu xeye di musul xob yey rot fi mom yowmal qiyam ga yile lañ koy toufé
1: ñaari
0: jiko ko soufé weddi nga yeur hadisi yonen konté nga gis lu tax sa xol du wanen yalla nu bur yalla yiram daare ne te satural bunu am areeni yalla nu bur yalla yiram daare ne te satural bunu am areeni sey mozad ne deugul ma wax la bot yi laylatul qadr sey mozad ne ma wax la mbod yey xew ci laylatul qadr la dalé terté ba ci mat il fajar Seri Musa na deglul ma wax la mbod yay xew ci laylatul qadar la dalen terte ba ca manil fajar yala ni khairun min alf shahr mo gën ju ne wër lolu doyna bayré bur yalla né tanasul malaika warruhu fiha gi gudé am baraka sëri musa né kéro malaika yépé yu wacc ak jibrilu fanan ci adina dinaaw jëmbélu gudi kéro jibril tuddu tahiru ñu soppi mikailu nako shakiru ñu jappa asrafila tudde rakiwu yalla ni asrafila desse isamiwu ngir su ñewon suuf ruuy dal di faatu motax ba moy des asama ndaw yaatu kero bu yalla jox na lan juroomi parasol yu indi adina tide su ko reusel be parasol modi li waawulam bi mom lay xara ñol makki yow ma jindi be parasol modi li waawul maghfira balay li waawul rahmatin ak sutura balay ñu ci dik li waawul karami kuma tim nga am karama am ay jeremi ñu fam li waawul am ni sam passam maaw digante mul ko ak malakoor ñepp ni waaw kuma tim nga seru mustafa yowmal qiyam tabi ci bir parasala matani kam jinne lafiya timale adina melni raya jibrilu dalu fam li waawul maghfira samba ci ko madinatul munawwara leeram nga tim khabru rasulullah malaak yep di sujjon lillahi bur yalla dal ni signa jox yenen ba mo signa na jegal na tay sanba jibrilu dal fam li waaw rahmatin samba ci ko kaaba to bi rahmatin ñu dal tur yermande mbolem dunya malaake sabal di far yu ban yo jibrilu dalu fam li waawul karmi aj ko ci jowa ji mu tim doomi adami malaak yep wacc tabriew yo wasal karam ay ci ngeen gi soufi xewal yi ak wërseug yi dal di baawan ci doomi adami miri sawan bi isni rabbil alamin ba fajar ma salamati ñu delu di sabar yalla ni len da ngeen def ak wa dunya ñu ne ko ful yu bax ya far yu bon ya wa jufal ab jibril ful salab ga ci turu tahiro guddeg magal ga ku ñu fekk ngay sekkar ñu boole saaku mu fajj so aajo tuddi abdul qadir ku ñu fekk ngay ru ko ñu won la raakiwu mu ful saraka ya nga si gey safi kuñ fekk ngay nalaw ci bir magal ga du te ñu fay la genn walu guddiga yalla ne len gudi gu ñew ma xol len ngir sopp len jinne bi jundi xolin xolin bu ñew ma ramu jundi ngir laylatul qadar ñanaari sanni ni mustafa gene ci mbolam jami la laylatul qadar kewe ci gudi ni xéti yonen gëné ci mbolam xéedi la wéru koor gëné ci mbolam wéri taxawluna seri Musa né taxawluna li do aji magal
2: wa wasilatina ila rabbina ahmad ibn muhammad ibn habibillah mbokki jullit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balawax di leen balax di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu boole ñu jéggal di ziyara bu baax mbolem ko xamne ya ngi déglu sen radio Jantou FM
3: Tiñer FM
2: muy émettre di jaar ci DTL bi yépp muy Tiñer FM ci Dakar ak Lergue FM ci Louga fréquence bele di 88.6 muy Tiñer fréquence bele di 94.6 muy Lergue way fi ci jant bi nak di 95.2 ñu nuyu di ziar di ndokel ki nga xamne kilifa liggey bi di ki nga xamne mo ñu jox moyen yi bañ mëna jotuli suñuy kaddu ci fu mu mëna nek koku moy serigne cheikh mbacke ibn cheikh ali mbacke ibn cheikh mohammedil mustafa ibn cheikh qadim ñu koy nuyu diko ziar diko ndokel te diko ñaanal liggey yu reey yi mu nalal l'islam yalla nako yalla may mu yeggal lepp te fekke jariñ la te giite ko lu yag muy wey di don ndambal diini ci tay ji ni ngeen ko xame ñoo ngi ci seen jotaay denkante ak jigen ni muy joge fi ci studio soxna aminatu lo al mardi ci radio bi ñu xam xel ne jotaay buñ xasse ne jigen ñe ko mom jigen da fay responsable bu maka mak ci society bi limu responsabiliser wo bari côté bu ne rek bu sa xel daj rek jigen amna fa wal amna fi ciir amna taxaway buñ ci wara taxaw te jamono yi ñu tollu ñepp setlu nañu ne ak ciop ku gu maga mak amna ci dekk bi amna ci rew mi amna ci njabot gi jigen ñi am ci seen ciir bu baaxa baax ciir ba ci ñeuk rek ba ci ñeuk moy orma ji nga xamni ñepp amel nañ ko kilifa yi ci jamono ji ñu top tollu te mu mel dafa wañi ko lool té buñu wax normal kilifa du yok ko daraja du yëkëti ko pour mu jëm kaw yow nga jëm suuf waye nekkul tamit tek ko fo xamné éggu fa dédét kilifa day ko xamné yalla ci bopam moko yëkëti yalla ko tek fim ko tek yalla ko jox ciir bam ko jox ak ngeenel lam ko may lolu kenn mënu ci dara parce que yalla mom bu défé ba paré jëfëm ab jaam mom exécuter la ca man budé lu mu wara exécuter la budé lu mu wara sétane la ca man waye mënu ja soppi ba mu yok ci wala mu di ci way bu ginnaw bu len yalla tege fofu nak mu bok ci li jariñ dom adama muy deggal
3: kenyer fm
2: warmal diko deggal diko warmal te ñun xam nañ ne fi ci suñu rew mi mbolem kilifa gu fi ma sa nek lamuy diglé dañ war ko ca mëna top muy ñëfi nekkon ba joggé fi ak ñi fi nek légui si ak ñi nga xamne ñu kilifa yu ñuy wajal lañuy doon pour ëlëk ci ni aadé réew mi doxé té lool bu mako waxé jullit yépp ci lañ ndax tout tank bëpp bu ñuy jangal ñang lay wajal pour nga mag doon kilifa tout tank bu juddo ci kër kiliftef gu né ya ngay waj pour dooni kilifa ëlëk tout tank bëpp bo xamné gis nga ñub nga won ginaaw ndëng tégué ca ñub ga ya ngay wajal doon kilifa ëlëk kon ñoo ñepp lay boole wax jojo moy nañu leen warmal jox leen ciir te fexé ba seeni orientation yi ñuy joxañ nit ñi bëgg ñu jëm ca ñu jaar ca ñi ca wara jaar moy ñan moy ñepp ñi nga xamné seen kiliftef ci réew mi reey na waye du côté diiné adala waye ñi nga xamné yit amana amuguñ kiliftef waye ñu ngi koy wut te bëgg ko kum ca doon déggal kilifa diiné war na la dañ wax nak ku raacc jëmele sa kanam dina deul waye dédé du lool da fekk ne gep kilifa ak aduna mo xam nak ci politique la mo xam ci économie mo xam ci social la mo xam ci lu mëna doon yow aw nit ñoo la def kilifa wala ay yef yu yalla bind mo la def kilifa e kilifa ak diine gi nak yalla moko def kilifa kon limi joxañ jëme wala bok lim wara joxañ jëme wërta wessu li yalla jëmlu nak su ci kilifa ak diine ga jëmlo nit ñi dañ ko ci wara top ndax yalla mo leen gëna xam seen bop gën leena xam ni gën ci ñoom gën leena xam ni ñu wara taxawé kon yoon wi mu leen wan nañ fa jaar xibla gëm leen ni nañ fa deggbal finalité bam bëgg ñu éggé ca loolu doong ci la suñu ndariñ di nekk tay ak ëlëk suñ ko fa bayé jëm ci leneen bañu jaaré neneen bañu wuti leneen fa ñuy mujj moy ñaak suñu cër waye sax duñu yam ci ñaak ko kep waye déception nak buñ do xam kañ lay yam lool nak kon ñepp ko wara dégg njabot gi nga xamni jigen ñi am nañ ci ñoom ab cër muy ay doom wala ay rak wala sax ay borom kër jigen warna man ci ñoom ñoo ñepp dara jigen borom kër man na doon kilifa go xamne gis gisam lérut ma ngay jaar di jëm fu lëndam mom jigen ji mu liggéey ca ba kilifa gi delu ci raison té loolu jëpp jigen warna la ci kilifa gi la yalla bolé serigne touba radhiyallahu anhu moné ko yag jëf la dé moné ko amone taxaway la waye gis nga né ci temps yi nga tollu mom mi ngi bëgg déraper fi mu jaar du fi ni mi xolé du ni fa mu jëm du fa yow nga taxaw volontaire ci diko orienter diko wëlbeuti diko jubbanté bam téggé ci yoon lolu mo gën nga égoïste xamné yow lu yag yag fi mu jaar di jëm bu féké la nga fokk amna sa ndariñ rek lay doon ñi ci dess sen sa yoon nekkut ci ñoom ku def lol do jigen ji taxone l'islam di bëgg jigen ku def lol do jigen ju bax ji nga xam mom la diina doon tanlu waye da nga nek jigen jo xamne sa bop kep nga tal waye sa bop man nga koy tal nak diko tal ba la nga doon sentul sa bop di dik ba di la jup di aksi yow nga bañ ko fekke ma nga fekke ko bañ ko jariño ndax do ko tal te bo yaakaare ne nit ñe bu boba dañ la cey bangay wey di jariñu ci jamm da ngay nax sa bop lolou njumte gu reey la kon kep ko xamne jigen nga ko yalla bolé ak responsable ben bu jité dara diko doxal taxaway bobu def la war magni ta woné magni na tambalé ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
4: ci ñer fm
2: bu ma sa jaxlé ci état islamique bimu yoré won té état islamique mo tim bép état soxna mi dañ ko daan joxé xalaat mu diko def muy jariñ lu bare bare man nga ci jël kenn muy soxna umu salamata hind bint utba soxna hind momu umu salamata du hind bint utba ma ngi jéglu hind umu salamata la bëgg wax hind bint utba moy hind mele abu sufyan yoro du mom mi hind bint utba mom lañ xamé umu salama mu bok ci soxna yonent bi du bint utba mais mom hind la tuddu mom momu dañ koy faral joxe misal lu bari ci muahadatul
3: hudaybiyah ñeñ fm
2: ba ñuy signenté pacte ba mo wa makka ci fofé ñu hudaybiyah jugé madina jëm makka gentol né may nañ ko mu ziaré ci kaaba ga mo julit yi mu jog di dem nekété bobu waxtu wi exégul gent gi da feñalalé wul waxtu wi mu dal fekk bobu namb nañ makka ndax jugé nañ fa gaday ñew madina gej nañ fa té moy réew mi nga xamné mom lañ xam ñu ci bari ca ñoom fa lañ juddo ñu ci bari ca ñoom fa lañ liggéey ba am lañ am ñu ci bari ca ñoom fa lañ sampé seeni kër bi gaday gi ñëwé loolu lépp mu tassaré ko ba melni mustaf ñu ñak dëkk bañ dëkk juddo woon ñak njaboot gën amoon ñu ci bari ci ñoom amna ci ñu am chance seen njaboot ñëw waay amna ci ñu xam seen njaboot andu ñoom ñoom waye tam ñak alal ñu fa jottoo na liggéey ñu bari ci ñoom rawale rek seen pass ak seen bakkan te biñuy jog rawale bakkan taxulena jog mais rawale pass pass mo len taxa jog laqad qamu firaran ila allah tabaarak wa ta'ala firaran bi dinihim waye buñ len waxe wax yonent bi ne gis nañu delu makka sunu borom won na mako ñom dañuy daal ne beureut japp ne tay tay la yonent bi itam and ci ak ñom te yalla moy defé nonu diggam ak ay gaayam won la lu beuri am lu leum ci biir bim joge nak dem ba ca fofu ñuy wax Hudaybiyah wa makka yekko dogal ko fa ne du meuna ñew na to ñu ñëw tégg ak mom ay condition ay contrat yo xamné bu ko signé su loolu jotté mu ñëw waye reen mënta duggu mak mu nanguko sahaba yi gis né dañ leena togn gis né condition yi ñu leen jox ñom la gëna metti ci ñom ke yéfari gis né yéfari ño ci gagné mais ñom jullit ñi dañ ci nara perte ñom loolu lañu gissoon waye fekk yalla gis na leneen té won na ab yonent tamit leneen lolu tax ñu am lu leen metti merewu ñu yonent bi mukk ci aduna duñ ko def way ñom dañoo mer ci até bu metti biñ leen gal kon man nga ni yéfer yi indi contrat yi ñom lañ méré yonent bi muhammad sallallahu alayhi wasallam té wolof neena ko mer noppé mus biñ togué ñom ñepp calme ku ne sëm benn bërepp sayyidna umar mi nga xamné mënta noppi ci yu mel non ñew na ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wasallam wala bu ci abou bakkar la ñëk ka jaar ne ko waaw yaa babakar li yeen ci bi
3: di FM
2: lo ci xam yeen ci bi sey abou bakkar sadiq radiyallahu anhu ne ko man day gem na yalla mu ne ko wa lutax ñuy nangul li xana dañu ne ci deug sayna abou bakkar sadiq ne ko man dama gem yalla akub yeen tam mu waxu dem ci sayna sallallahu alayhi wasallam laaj ko ko yeen ci bi dal di koy wax lolu mu ne ko xana di ñun ñoy ne ci deug ba pare ñu tek ñu li yeen ci bi ne ko ni la ko yalla bëgge mu dem tok ñom ñep ñu ne sam e bi yentou mohammed sallallahu alaihi wasallam gennate ci aris biñ ko dalalon taxaw fekk len ñu tok ñom ñep

tabar mutari di wadu subara banjawari say muzana wadi kuma gal war ko am nga yol kuma say makle ka jarle wadi kuma gal war ko yalla fayla fuki ni bes farla def ba yalla dello la bolé c'est ibrahima ngal bok aljina kero ci rewma dello la may ati sulay ak isa ak ati sul kharne ni do taxaw sa dello la may temeri jinni ngindi jannatu adini ni yul ya daw ngay mandi yonanti yul yalla wax ci alquran

0: kunandum setern warnai tatan gudugu xin bañalingan legen bes yeyo magal di waji tere fi la yambala fi khutbu yobori bes yeyo magal di waji tere fi la ñu yam malal fi
1: yene gi deglu Tienier FM 88.6
0: ngir dara jay cheikh bamba yeyo nu ñu walli gi ngir yonen ba ngir tege yonen ak dur qur'an ak sikar ak sar xel lañuy fanan serigne musa ne madalo wote maglu cheikh modulo dagana jarna dajalo madalo wote maglu cheikh modulo dagana jarna dajalo ngir ma demo la barna ama ay sesin indi serigne touba ci ama ka sesin xeyna ko gi ngi bisu talata nomba ci gay ga bañu nan xatmat ba wer wa dalu ze ci de war nak bes ba la soga seru bamba ngir pas pas ba Serigne Moussa ne talata jey ni tifna djuroob ñaar ci wéru saban lañ jikki ñom ñaar neena kéro melna ni dem na jana Serigne Modulo neena kéro melna ni dem na jana bam safante bam a jom fajono ni ñew na Touba ngir musula toog ak nit ki ñu lut boba neena kala la bamba jikki ci simina rijal wala fu na dama ni dekk Senegal na tom ba met kero na tom ba man kero la gis ayo ba ci bir giwon mu naan ko ñibil Touba Abdul Qadim am ngeen ni amal abdu yaay abdu may abdu rasul abdu mu delu gis ndol mak fi diwani munako ya di qudbu fi diwani seri musa ne ba ma me juroom wer le yoni cheikh modula daga na lam ko yoni to nga fay wer ba ba xiyabal ko mu waasi sidi ante njaay tobal ko nene kërok ba mu ñëwé la sidi ante gont cheikh mogu njaay job la defaan am sant bisum kërok lañu tabbi fi bakki dro muy daw ci ngeen nit fa ñoo yobulu Cheikh Modou Ndiaye Diop dana bon yolanta di yek ci gali gi je melni jant dana ko bot di xous te dex ya ak Maria bam yek ci lo ci ya ba jall duyo te fek baba niti rew galwa da doge ba fele gam ñoy xéti ning ya pagu yi ña ñoy defi taati nin di yap nit ñu ak timi nek kurboya ak kurmana ak njuma ya xerem yo far shaytan ña xanké kelonké ak tananké ku ña jog balantok xasonké ño da ndogan yo ante yoon mu baafali te manaluñ ko dar dar ba filé ñu tabbi gal gu tuli yandi bu ni ki romba fa wendi meri naw mu bolange ñu dal li fekk ba ba fi li barwali wesu bala si la bi sarwali neena kero la ndalon def na ni bafali mok mok lo ñu delu weli barwali ila nabi wajat inda bafali qablu bima bi anara mafali fofu la ndalont ni yok ci am bamba melni ni safante na ak yonen ba ndalont ne beg na fam beg mo xamni munes ko xibaat bidoni mayni cheikh modlo dagana beg na kero ak bay joy cheikh modou ndjay job daldi bes besi joy cheikh modal joy la ngolanta cheikh modal joy la ngolanta ñu dalé ande men wër gënt wa la bamba joxe sidi antal lam talifon ci yoyat muy sant boole lalu weñ ko rasulullah togo mu barke logo don laay lal ba ngon gawan ba sunu ma manta faato ñu tek ko ci mu melni jant bisub karok la bamba waaj lil bari ñi bisub tuba wona la bari dal yabal jolante jaay mo dal si daru salam ngir xaru bes bam ni bisi ñu tek tay wer bam ba dal du waru cheikh modou la daga na moko wolu ñuko gisal capitaine mu tuddu turki moy kelife capitaine ya amna barke neko mu tagul maktuba bi yep fil barri wal bahri lu xom xanop seri musaad ne kala la nan cheikh modou la nga tagul maktuba bi yep fil barri wal bahri lu xom xanop neena kero cheikh bamba jox nako fa ben jaaro jaaru burus may ko tuba bay waru tuba ba ñoo ci suba mok madam ba di joy na do ñibet yow cheikh bamba kero gele na cheikh modou la wulen dal da wa fa abdullah nur musiat gal kero gele na cheikh modou la wutal ma pass yow mi ma bëgg yow mu raw nga goru fas kërok la naan nasaari di ma paasal waaji may yóbbu daaru moomay paasal gaayu badar yeeg ci ne yamay paasal ci dara ja njool ma ko dooma paasal cheikh modou lo dal di jannoo capitaine ba ni ko lebal ma paas bu yóbbu bàmba mu nu ko téeméer ak juróom ñeen fukk mooy paas li fekk ndakaaru bul ma fakk capitaine baloj fa bamb fukk ak yar ñu ko 15 lafi yorte do bu jaar capitaine baloj fa bamb fukk ak yar mu ko 15 lafi yorte do bu jaar capitaine ba mer tabi ci walu kalba gal ga di bëgg di ba ko ci bël ba mo dal ci tubal bamba na ko merci waxtu wo soobe dem te duñ ko forcer mu del ci tubal bamba tubal bamba na ko merci waxtu wala soobe dem te duñ la forcer bamba del ci tubal bamba na ko merci waxtu wo ko soobe dem te duñ ko forcer bamba ne ci suftin ba jox ko modou lo ni ko nga topato ko monuy dello cheikh modou lo dal ni ci suftin ba dem ci jibam to walul capitaine ba cheikh modou lo genn xibar ko quartier ga way dab ko jox ko limbu na ko ñibbi nga dal ni mes mu dem xibar ko bamba jëbal ko xaalis ba biral ko limba mu nu ko dalul nga laaj ko samba kujju la mooy kilifa quartier ga ndax mu ubbi la quartier ga waq dal di ànd ak samba ak modou lo ñëw ni ngërëm fa bamba ku nekk giñ fa daam bana billahi ginna la mbaa malaaka mbaa muy laay bamba ni leen jaay badar yeeg jinne yi daanu ñu ma jox andi yatan muy jinne yi quartier ga waq delu and ak samba bolé nañu adi ya jëbël bamba kërok adi ya ti safat la da kuna kiri lil mustafa al mai bila manakiri adi ya ta safat la da kuna kiri lil mustafa al mai bila manakiri kala nga dam tangor be delu jaju di beug sux te dag ngir fa jaju cheikh modou la dab ko mo dal li kanu wax ko lo xam ni mu dal di daanu bisim karok serigne moussa ne la ba mo wax cheikh modou lo wara su ko netri gaayu dajalo cheikh modou lo tondo fo bamba bay joy fafiram tolu baruga fafiyoy ngir beug cheikh bambiram so dani benni bi touba be defat bi dani kérok la nan cheikh bamba ñak ab rer du te ma xam la gaay rer kër bu kérok la nan cheikh modou lo nan cheikh bamba ñak ab rer du te ma xam la gaay rer kër bu kérok la cheikh modou lo nan cheikh bamba rewum so dan danañ ci dolu bama def diwan cheikh bamba nako ma ke reere diwan lu xamal la gaay reere ma dan lisanu al lisanu al dali ci cheikh bamba ci sar yunus mo dalu touba wala ya ila dar salam la bamba wax ñepp ni mu doona malam bamba ñu na cheikh modulo ya baraha
2: kenya fm
0: ko no yow duñ ma delo senegal cheikh modulo na bamba tuddu rubi yal nang ñu delo mbacke ak musobe sukaram la cheikh modulo bon bamba tabal cagal ga tefayul captain ba wariuma fat yere ak bagas ya tabal ci gal gi wirdi raw nak gal ya cheikh bamba dinkal modou lo 15 ba nika nga yombulo ko yenn yenn ba serigne moussa ne 15 ba cheikh bamba joxone cheikh modou lo mo koy jox ab khalis batay ak dalo bisim kero lañ tabbi fi premier julli fa ñaari rakal raaya yey riir cheikh bamba dugge fa bi suba lor ba xel barwil ala na barba xar ga yando do ba ñew kam la bisa xeyf al khamis jannan yow bisa bisum kero ak la dembe ñaay ciofulu ba jox ko fa ñaari témer mu jox captain ba serigne moussa ne fofu la bamba gisé soufa ci deñ sa di ca bada ñu tim di rayo souf sa dal ni cheikh ahmed lo fi la yam souf sa ngi joy dotuma wi te nga dem fofu la bamba gisé soufa ci deñ sa di ca bada ñu tim di rayo souf sa dal ni cheikh ahmed lo fi la yam souf sa ngi joy dootuma wéyte nga dem cheikh modou lo delooti bés bés joy bamba ne nasir modou lo bamba fi yoy saxna bal xamis bal xamis ja dalu ci dalu set ngir melas ja dinna bu sem amdu lo agaya dinna bu sem amdu lo agaya ci taksan mu ne jalñ fa tax ya cheikh modou lo delo te ndaw bon bamba tabal ci ngal ga ni bagasu dam su kero la gal ga dal di dekk jëm sen dakar gaay bur yay soqi gaa gi di ndaw ci mbex ma yaari ay ngeus ter ci gabon karnam ta ki ta di ko bëss serigne moussa ne kero la talib ya jox ci bamba manesu kolim yow yiradil ndayba matla wayat yiral jizaw sokor nga xamni talib gabang yoy ñoy gor señ musa ne li la ma sax amdul khibarat ngir fonk magalam ganna la khaira bi bes la sax amdul di magal waaj ko magal mag jarna magal nit ak juroom ñettaloo bi sambaali señ musa ne nit ak juroom ñettaloo bi sambaali waaj ko magal magam dwani nana li le nga bokkol li le nga bokkol
1: teñe fm 4.6
0: dagano sok mu ko jor cheikh bambali mu defal ci geej ak geeri mané su ko lim mo bare jëlore ngir cheikh bambali mu defal ci rew mi mané su ko lim ardo yokal mew mi seri musa ne degul ma wax la magal gi yow mirage ba deso dar ni koy farasu moy bes ba bam ba xiyam ba ke bari tam ci geel ni kin ma dil mokhtar xar ba xi sel ba bam ma nas go lim ta mo xaral alaj fal ba xam sey musa ne xar ba xi sel bam bam ma nas go lim ta mo xaral alaj fal ba xam cheikh mustafa famu teralon saxaram la falu deqe daw ba wessu garam misal ba may saxar ga ter fa touba mo wa touba ba ni ko yokal gar ba ni dal ni jaw ci digalal alaaj saxar ga daw ba ter fa wajuma ji bop ba sim ta ngay fa nan jur touba ken dotu wa ci wa hu jena boba ken dotu war wati yor bagas ya di fay digeenté ba dason ta pass ya ko wacce tabi med ya juma ja dal shaara sheikh bamba waja dal shaara mustabal makiyu mo melni gis nga mustabal makiyu mo melni dem nga makatal mu karama ak madina ta tam nga karama sera sa moy labba ma wax ci way wax ci digi mak ñor mak doyna xarwal ala mana bi xawdi ci layal bayta fi dal mardiya la shak fi kawni bil lamini fi yawmi kitabi wal lamini malaka bil lamin wal lamin kitab ba khin jani tamin ba ma ko wax gaay siyare tuba demanu ñu dem nak aj nañ baba misal bu may sagar ga ter bu tuba o jaaja lay misal fa baka tay ba ñepp ci magal way ak bu cheikh bamba mo yor ci rum magal yi mo yenen ba bes bu ñewé tuba bi wax karte yi inde ko touba ñu yabal ci garde yi borom dara sadr ma ya soldar ya ñoy garde magal gi def ak bagar ya te xam ñu non bam gennal touba te bu fi del ci ne fek ca boba Cheikh Bamba dam ba del ci dem ci maaji digal lu magal gi am alhaji manda ya chef fi yon ci rew mi ñay gade chef ba ñu won ba ki yu mi borom da day ak borom ko way ñepp ci baruna khalifa hay xarnu bi mo kayate

biteki bir lepp borok ni len kar di daru ak so

0: fatal
1: su la yalla boole wul ak ñu la ci dimbali do dem ak mom qulillahumma malikul mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha nañ ko bayyi xel bu baax amna ay njit yo xamne dañu faatu ni naturellement ñi xol ku ñuy jox lañ jité won amna ku jog jité ji julli faatu te julli ga agut naib dem ca kanam agale julli ga amna ko xamne da doon tukki pour wuti lu defare adunaam agul amna ko xamne da doon yeggali pour keureum doon keur gu mat legi ndax ko matagut won bimu amagut soxna yalla dogal yegut
2: ceñeñ ci
1: soxna suma net li ne famonu goro serignam nelaw ginaaw bu nekké ab dir sax ba am tout tank muy joytu ba rek ne lim yagout ak momako metti ba duñ ko gafal goro bu mag bu lo xamne bok yep xamuñu ko won ñew ne ko ndax yow xam nga ne sa goro bu gor bi biñ la andi ci kër gi mom taxut won magam mo taxoon buñ ma jëlé suñu dëkk bay ñew mom la wacc liggé mom mi doon sentu gan gi ñu jël ko laq ko ma aksi ñu xey li warona doon ciit gi nek dej bi bama noppé ci liggéey bi ñu dog ma jox rakam gi mo jur sama njabot gi ba nga dik difisé kon xana man buma ñaké do mi wuur ma metti xam loolo ko doga taxa noppi té lool mbokk yu bari xamuñu ko won yalla katanam ge xéréñam gi dafa xaj fu né ruq bo defé ni xaju fa xaj na fa yag na diko wax ci jotaay bi ñu tok ni jog ni jëm ci jakka ja ba mi yek ci escalate buntu ba fakkastal daanu faatu fa yalla yalla doli ko yermane am nañ ci mom yaakaar ni jog na di nodd bay wacc daadi daanu faatu nit jité na julli faatu naib bi ñew taxawal ci wétam égalé julli gi bañ selmal dor ko yekati bay jité njabotam ci biir kërëm ba ci sujjoot bi mu wacc liggéey doomum ju mak eggale ba nopi ñu doga yëkëti ñu ndaw ñi di joyo waye nita nga ca kaw chaîne ba nak chaîne musique ba daanu faatu fa wala ñu yenu jëm hôpital mu faatu nit waaje na kërëmit jëm ci ab soirée bo xamne mom da leen warona taasul ci biir auto ba ko doon yobbu la faatu ki dem hôpital di woor liku ba xam ñu ne leen waaw faatu nit dugg na ci neegub jamm rek bu ko lewut faatu fekk ko fa mu faatu fa melni yalla mi la de mo ne mo may ñi ñu ne ci lim ko lim bëgg faatu fa waye mo may ñi ñu ne ci lim leen doon téré ñu faatu fi ndax ko ne fa ngay dugg ma nga lay xool la nga fay def ma ngi koy gis kattan nga koy defé mo la ko may bu ko newon roccet doto ko man leleng ma deg ku ne waaw ñi jël alali jambour buñ demone bay daj magasin far faatu fa mané len amna amna amati amone ni fi ko xamné fondation boutique cantine la don gas pour ronu ci souf dugg bam gassé bam xoot ba dugg ba xajalé mu rejjelo ci kaw pala faatu ñu jëlé ko fa yépp day am kon nit ki ku nekk nag ginnaaw bu ñaané ndimbalul yàlla moom nataan na fu bëgg a faatoo fi ngay bañ dee fekk la fay ba nga bañ faa dem sëñ Chambay yàgg na ko wax ni magi musta saw fu ne dañ daan wax ne yamutul mar'u ala ma aasa alay wa yubaasu ala ma maata alay nit nam doon dunde lay deewe nit nim doon dunde noon lay deewe e waaye nitit buñ koy dekkal nam deewe woon lañ koy dekkale
2: ceñeex fm
1: sahabatu rasul ña doon xare ca front ba di jàkkaarloog yéefar ya di cawante jaas yont bi no kuñ ci rey mu taq ripp deret nañ ko deñ ci noonu buñ ko sàng buñ ko sàng nañ ko deñ ci noonu yowmal xiyaam day dekk deretam joojee di xeeñ misque muy xuus ca géew ba wuti pencum yàlla xet gi di gilli ca kaw ñépp xam ne kii ci jihaat la faatoo ko ku faati ci leneen nag na nga xam ne noonu ngay mel aw ñoo jup ñuy dar seeni bakkan yalla ci yalla mussal ñu yalla dimbali bopam taxawal ñu bopam zahiran wa batinan xir ñu ci liko neex jamono june ñu di ci xey di ci gon may ñu jamm juñ ko dalé ba man ko jamu tabaaraku wa ta'ala bismillah mbok mi assalamu alaykum
0: alaykum salaam
1: serigne bi ñoo ngi ziar
0: bay balé jeng tuba
1: ah jeng serigne bi gën nañ la dégg jeng
0: ci jor ma ngi la xaar dañu jam
1: jeng amin yalla ñu ko yalla bolé
0: papa ñu ngi xam lool dégg na ci woon
1: jërëjëf jeng jërëjëf
0: ñu xaar ay ci yobbu nak
1: alhamdullilah jërëjëf
0: baw ma gën
1: ñu ngi lay dégg ñako
0: akara gay ñoom ak ñoom ñepp ak ñepp ma ngi xaar dañu jam
1: jërëjëf jërëjëf
0: yalla ñu xaar ñu dañ ko xaar lu bari
1: waaw
0: am boolam utti bi rek
1: waaw ay soy bu bajaar ñoom ak cër ñoom ñoom ñepp rek waaw amin ya rabbal alamin jerejef jerejef seigne balla jang defena mom ñep xam nañ ko ci jotaay bi ñu ngi koy nuyu di nuyu soxna ummi jakkar ale yaay lota ñu ngi koy nuyu non lañuy nuyo itam wa ngeen sar gep bayiwuñ kenn bayiyat ma ak mbolum wa dekk ba non lañuy nuyo itam wa ñom re suñu nijaay ay wulu non lañuy nuyo wa jeller du sel suñu yaay ma ken jaay ak soxna umane ak yaay adama ñu ngi nuyu wa kër ga ñepp soxna suñu rak soxna ndey ja non lañuy nuyo wa Louga itam sama yaay soxna Matti Diop ak soxna ndey sel ñom bay rawane di nuyu Alhaji ñom ak Oumou Sambo wa kër ga ñepp bayum kër wa Sanki ba ñu ngi nuyu ñepp ya ndey lo ya aram ak soxna Alimatu Diryanke di nuyu wa kër ga ñepp bayum kër non lañuy nuyo wa kurelu jéwal bép nak kurelu jéwal bép ñu ngi leen di nuyu te di leen ziaré ci njital serigne pap ko delo diko ñaanal sul borom may ko wër guddal fanam yok gëna dëgëral taxaway bi taxaway bu rafet la am ci l'islam la am ci yoon wi la am ci wa kurelu jéewal bobu non lolu ñu nuyo serigne goro diop momit fofa ci
2: jantima
1: wa ci ñara fe serigne goro bi alquran waye tam di nuyo kep ko xamne yaangi ñuy déglu soxna may diop ma dëkke fofa ñu ngay nuyu diko ziar ma dëkke daara mi nan la bëgg wax ak mbolam ñi mu nekkal non lañuy nuyo itam nak suñu soppé bop soppé denkante jigen ñi waye soppé radio jant bi fm soppé dtl muy wa roy njub di am genn wal go xamni fi ci touba lañ dëkke ñeleen ñi dëkke fofu ci Louga di ñu top ci lèr g fm ñom ñepp ñi ngi leen di nuyo di leen ziar bismillah mbokk mi wa sëriñ bi ñoo ngi lay ziaré waaw sar ñu ngi lay nuyu di la ziar lu bari jërëjëf sar ana wa kër gi alhamdullilah jërëjëf sar jërëjëf alhamdullilah
3: ñu ngi déglu Tenier FM 88.6
1: jërëjëf jërëjëf sar alhamdullilah jërëjëfati jërëjëf amin sar ti ngeen yag ci sunu kanam amin amin ngeen yag lol sunu kanam yag sen ginnaw aha jerejef jerejef amin ya rabbal alamin amin amin waaw amin aha aha waaw mi ngi lay deg deug la jerejef waa soy bu bajaar wallahi ndaysan ay tout tank yu bëgg lu baax dëgg la dëgg la jërëjëf saar jërëjëf jërëjëf saar alhamdulillah waaw amin amin amin waaw jërëjëf dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf bàyyi yarna ñu ngi nuyu waa ngën ñëpp rek comme noonu nga ko waxee di leen ziaré di leen ndokkee li tam di ñaan suñ borom muy def jàmm ci béréb yëpp rek bismillah mbokk mi bismillah waa moom dafa mel ni téléphone bi dafa jege rajo bi ñu ngi koy jégglu bu ko neexee mën naa jaaraat ci 88 628 337 bismillah mbokk waaleykum salaam wa rahmatullah
4: sama yaay
1: waa doomi jàmbur na ceer na
4: soyb
1: ah sëñ soyb waaw xanaa xanaa sama sëñ mee ma yóbbaale ba ma ba baat bi jaawaloo ci ma
4: waaw sëñ bi dama war naa wi rek jàmb
1: laay ba jaan na ngeen def
4: dara waru la nak
1: ah lol de da bok ci yaram wi toy nak
4: waaw
1: lé mu xawa metti touti nga fatali ko borom bi nak waaw baxna ci wax amin way amin ya rabbal alamin ñu ko yalla bolé jere jëf ba jaar
4: namo na la lol de mom
1: wallahi gën nañ déggante kay ñu lay ziaré lu bari waaw waaw deug la ba jaar
4: déggat ko nak may wote
1: ba mu ngi gis nga ko dé man dama ngi non rek di tangalat di dem rek
4: waaw
1: waaw ba mom dañu ba yité xaw bari lég lég ba lélé damay xaw ak jere jere jëf ba jaar jere jëf yalla yalla bo amin amin té ñuko yalla bo la ñuko yénit yalla gën léna yok bu baax
4: amin
1: amin rek ci
4: tuba ni bopp rek ñepp amin amin jere jeuf
1: ba la baaba ak la yaat ak
4: mam jarn jaay
1: mo def mo la deug la jere jeuf ba ja waaw seigne khadim mo ngi ni waaw jere jeuf jere jeuf
4: soxna ramada yi mo ngi koy ziar baax na taw na mo ngi deug
1: waaw soxna rama jenn
4: waaw soxna rama jenn
1: waaw mi ngi fi mi ngi mo ngi mi ngi ma doon vocal barki dem rek
4: deug yaalla seigne ñop mom xam na bu baaxa baaxa baax
1: yeen da ngay na baax ma sha Allah
4: sant nan dal baax rek na yaalla yok xam xam bu baax ci barki di
1: baax amin nañ ko yaalla boole amin jere jeuf
4: wax deug yaalla yaangi jangale yaangi fatale
1: jere jeufati
4: ko nek rek dina am do ci jël
1: alhamdullilah nax yalla
4: bayla men kan ma ngoy ziar lu bari
1: mom waaw mom de mom da jek rar rek man dama amadon numero am ne kon ma wo ko
4: waaw
1: waye jutuma wona am numero ci radio bi rek la ko don degge
4: waaw ngay xamna wax fekke man ni degge tam
1: mu jox ni numero waaw man bu laaje sama numero technicien yi ñu jox ko ko
4: waaw inshallah
1: bu ma defé bu ma wo ma mëna am numero
4: ya soxna jaay ma ngoy ziar lu bari
1: waaw ya soxna jaay magget
4: wala ñu téwlu ñepp dal baay ma kenn rek
1: jere jeuf ba jaar jere jeuf
4: sama baaje nan day né dalay téwlu mom do
1: ma ngi waaw niil mako lu bari soxna am ta ba jaar
4: waaw
1: ñeñ ñepp rek la jere jeuf
4: wala ñu téwlu ñepp dal
1: alhamdullilah jere jeuf koku suñu dom la defena wa émission bi mom ñepp xam nañ ko muy serigne sohaybu ba jaar di tout tank bo xamne wax deug yalla dafa bëgg lu baax mok serigne map kerno ñom ñoy ndawi émission bi ñu ngi leen di ziaré lu bari bi leen ndokel di ñaan nak ñu dundu ba samp seeni kër seeni njaboot diko déglu di ci jariñu ci barke cheikhul khadim di ziaré wa rek bolem ñi nga xamne ño daan top jotaay bi ma ngi doon wax wa roy ñub sank suñu doom soxna ay dem bay soxna bi job soxna ma soxna njaay magget niko soxay bu waxe serigne moustapha mbub ma ñu fétel fa la ci luga mok soxna njaña fal ñom ak wa dara ji ñepp rek way di beral nuyu ziar suñu oustad serigne ahmed sall fofu ci leer gi di nuyu suñu rak soxna mam fatou job di nuyu soxna ñawla sey di nuyu mbollem ko xamne yaangi ci fofu ci leer ñu ngi jéggelu bu baax serigne moustapha mbub momitam ci soppé radio bi la bok way surtout ci soppé denkenté jigen ñi ñu ngi nuyu lu bari té diko ziar mbok mbolam ñim andalon dugg ci daara ji ku ci melni serigne abdou akram ñu ngi koy ziaré bu baaxa baax non lañuy ziaré itam suñu jëwri yi nga xamné ñoo nekké fi ci Touba serigne abdou lahad lay serigne assane ndjay ginaaw bu ñu nuyo serigne tierno mbay kéré way di nuyu soxna ñanga mbacké ak mbollem ñi nek ci daara ji bayiwuñu kenn soxna satou ndjay fele ci kaddu soxna aram ji soxna ki nekké be ak mbollem ñi dëkk kaddu ñepp bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
2: yaay way
1: wa ko ko mam tier
2: makay bari
1: wa ndjay ñu ngi lay ziaré
2: ñu lay ziaré ba
1: alhamdullilah
2: ziaré mbokk bi gën lay
1: dëgg la soxay
2: ak ci say bayan
1: aha dëgg la
2: ak bayan na bay wala
1: wa ñu ngi lay dëgg
2: mbollem ko fi ziaré ñu ñepp rek
1: jere jëf
2: wa ma ta amati na sala de
1: alhamdullilah
2: amna baat bo indi sa baat bo met mo koy dem moy dama def sa bop
1: wa ñu kay ñu bëri dañ kay met te ñu bëri dañ kay wax de te sa bop mom la man bëri wut
2: te dañ ko xamone iblis ko ñëk wax
1: wa deug la de
2: lako rek la wax ko dal
1: wa sha Allah wa sa ñaar na lolu amna solo
2: de gem ñaar xam bu ko
1: eskay
2: ay dama def sa bop foko de ko ni musiba rek
1: wa sha Allah lu am solo nga indi nak
2: bay fa ci da nan moy dama mamu ton bob ko wax ko da nga gennu ko rek bo gennu tan rek ko
1: ba do mom sa bop dede wa la xit deug wallahi
2: man la mom wal
1: deug guer nga wax ma sha Allah ah se jero de lolou mom lu ma tay yekati ci kaw la Iblis ko ñëk wax kon la jaar na baye Iblis de mom lu mu ñëk wax lu ne baccal ko fa
2: luko dal na lo ko dal
1: deug la mako gën ngok de mako gën ndax man li nga ma bindé mom lé nga ko bindé lool de moy gëm sa bop deug gu wër nga wax de ah ma sha Allah sun tiernu andé ti nga ab dars bu am solo jara jëfëti koku moy mam tiernu ndjay suñu dom la mom wax deug yalla momine mom la nekkon di ñaanal legi mok soxoybu ak mbolam tutank ñi deglu ñi ngi beral New York ziar tamit serigne khadim mbaw teyeur kamil waye serigne khadim mbaw yi dal di deglu bu baakha baakha baax waxtani diine yi nga xamne daf koy amal jariñ ci YouTube ak ci télé bek fep daf koy top day deglu serigne cham mbay deglu yeen wu yeme wax deug yalla tey tutank bu ndaw ñu koy ziaré di ko nuyu di nuyu jabotam di nuyu baye mbaw wajuram ak mbolé wa kër ga di béral New York ziar nak sama dom Serigne Fall Mbaw xamna mën na ko baña dégg waye wa kërëm dinañ ko dégg ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baaxa baax niñ ko doon waxé rek nañu gor gor luat ñu digg ak suñu borom té xamné mo ñuy may ndam dé ñu xam ko ak ñu bañ ko xam mom mo ñuy may ndam leneen mënu ñoo may ndam fu ñu wuté ji ndam fu di FM laanu ci suuf Sayyidina Umar ibn al-Khattab waxon nako radiyallahu anhu neewona nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam fa mahma btagayna al-'izzata bi khayr al-islam azallana Allahu ñun nit lañu ño xamne ñun wal islam yalla ngi ñu terale ci l'islam bal islam ñewugul dañu toroxo bal islam ñewugul duñu won kenn waye lolu Umar mi ko don wax gor la gor gu amon katan nak waye xamna ne bal islam ñewugul du won dara waye kon rawati na nun jigen yi nga xam bal islam ñewugul dañ ñu daan ray ci tout tank diñu teglu ne ah liñu déssé dé bari wul waye nañ ko jël bismillah mbokk mi wa señ gora ñi ngi lay ziaré baax job jere jeufati jere jeuf alhamdullilah jere jeuf di santat bu baax ñepp ñi doon déglu di wax né rek liñu amon ci waxtu mom mo jeex fofu la yam di wax allahumma ya man mata taqul li amrin kun yakun khatib khaba hajina bi nafsikun wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: kër matineen la te bokoy muñ mu xey ni mariix sey kat yi sey baangi ni kuy sey te doo sey ni loo am ëllëg na la doy loo déggiit na la neex sey kat yi sey baangi ni kuy sey
6: te léegi mën ngeen ñoo topp ci plateforme yi gën a siiw ci réew mi mën ngeen ñoo seetaan sunu page Facebook bi di Jant Bi TV ma ne bul ko yéexee dawal gaaw fekk ñu YouTube mën ngaa def Jant Bi TV dugal gaaw da nga abonné soo abonné ba noppi bul fàtte bës na colosse bi loolu mooy waral vidéo bu dugg nga mën a am notification bi indil nañ leen site internet mën ngaa def jantbitv.com sunu ñetti rajo yépp mën nga koo déglu foofu ma ne su àdduna di dox da ngay dox àddam
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lool lool

0: ci dig ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñ lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñ lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñ xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wutu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie embolical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yore kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bouteju am boutijeeku bouteju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu ba ñuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci soufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci soufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamné dal doyul wala ndian yu doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex règle douloureuse moy gis règle muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gawa sonu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yey yep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 FM wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
1: bil muslimina abadan wa rahma waj'al lahum fina udan wa khaira wa kufuhum minna azan wa daira.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi LRK FM, di bati jam, japlante ak wolente gu andak yakar.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ni nga am mbekté bu baax baax di jël ay réaction fi ci kër Serigne Salihou Mbacké liko sabam nak mbokk xam ngeen ni moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou di yalé ak boromam subhanahu wa ta'ala ñu ñew bokk yu tedd yi nga xamni ñu ci bare bare xam ngeen ni dund nuñ ak Serigne Salihou waye dund ak Serigne Cheikh Salihou lu bare bare xam ci mom ay jikko ki ñu jakarlo moy Serigne Malick Bassel Sy mu bok ci njabotou Serigne Salihou bi waye xam Serigne Salihou lool waye xam ki nga xamanteni moy Serigne Cheikh Serigne Malick ana yan kaddu témoin nga yëkëti ci jëm ji nga xamni tay mom lañuy fatlikou ak diko ñaanal
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa serigne bi de mom xeyna sunu xol fess nañ ci mëna wax lu bari waye mom amna ñu ci mëna sédé moy wotu na way juram wotu won rafet ba taxana diru liñ and ak mom wax deug yalla mis nañ joy way juram ngir nekkene wek doxalen bi lolou likoy firndel moy fimu bayiko ñew ñibi ci Touba gi amna fa dir bo xamni ni mom da ñibi won dekk ak ndongo yi ba taxna lu mat ay wéré ngi ni ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku fofu nga fekk te dara warlu ko rek ludul nawlo julit yi nga xamne ñom ñoko def ñoko doxali seen digeentek seigne touba mu nawlo len ba dekk ak ñom nga xamne jëm la jo xamne waxtu bu ne ma nga ci war wa ba fi mu joge ni ñibi ci touba gi dirub lim nek ci liggey bi lu jitu way juram di jitu ci la nekkon bim ko wuta itam taxway bu ma da seuk fa tabarakallah ma taxna sa yoko fekk ci daara jojit ma nga ci yenen ju melni jojja amna yermane amna yek teyit jabotena nit laal jëm jo xamne liñ wax dal moy dogal sun borom alhamdullilah lañ ci mara wax xare da am yutaay xol waye ñibi gi mu ñu wadna yow gi mu ñu wajana mom mënta ñak ndax ku sonu it faaw sun borom bu la bëgge téral fofu lay jaarale kon melni ne li mu def ni tay ba taggu ñun suñu bëtt loola moy yoonu teranga jim waral dajel bo xam da koy doone ci way juroom jele ko seigne touba muhammad sallallahu alaihi wasallam di len ko teral ndax dañ ko liggeel tay duma ne mo fi man de waye man de gisuma ko man wax deug yalla ndax ci fannu gune muy njangale ak yar ak liggey lan lu ci ne fam ca yegg xeyna sunu atabere gul mota waye musu ko ko fa yegg wax deug yalla ci lepp nak bo nopi nak am yek ci doom adama lol man la falé man la téral dox la sa waccu way lepp nak ci tegginam né mom kén amut waccu way ci kanam budul ab talib do nak waye téwut kén rek ku ngiss war mal la dox lay teggin ba taxna lol dal mom xam nañ ko ci bax ba fi daara jimu mu je nek ni nga xam na la fa nek ci ay tout tank kén ku ci nalaw ku ndeen lay yëkëti bo fa démé sa yaram day daw dana lér na ki liggéel yalla dong moko ñor ak def ci doom julit yi waye nak liñuy wax rek moy gatcha galama fo juroom jaaroon tegon tangam fa la tek tangam ba bu ngoy bonum koy fekki kon ñi ngi ñaanal ñi ko wootu ak njabot gi mu fi bayyi ñu sut ko fan yeggalel koy nalam ta and ko talib yep bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke borom touba jëm ju bax yo xamne mom marqué xoli doom adama yi la mom koy julit ko julit ci am ndax fan go jëm rek ka ca man bo ñëwé ci mom man la ci te bol ay catégorie yu bare yo xamne ben bu ci ne rek kako don dañ koy woyé waye nak mom serigne bi do nga lay dégg serigne nak moy ko xamne man na bolé kété ba nopi don serigne bi kessé ndax ajur dong lim ci yoron té di ci liguel seigne touba koko ma sayor ko ñu tuddé la jargaji lu jëm ci wali auto yit koko ma sayor tuddé transporteur bi lami bay ci all bi ko bay ñu tuddé la baykat bi waye lepp nak da ko don ba nopi don serigne bi kessé nak kon serigne bi dal lañ ko mëna tuddé té xamné serigne mo foko ñëpp ñi ngi koy ñaanal suñu borom yokku léram tass ñu barkem bi jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne saliou mbacké jërgeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: xam ngeen ni wax na la ku xam digënde serigne saliou ak kenn rek faaw lool day jéxétal ba ñëw ci serigne cheikh mi nga xamné tay ji mo dialé ak boromam mu war ci indi ay cadeau témoin xamna dama koy jox mu présenter wax nu mom moy kan waye jox na ay cadeau témoin ak li nga xamanteni moy dëgg dëgg serigne cheikh dundu gu barkel gu am solo gi nga xamné dundal nako té moy amalan julit ni njariñ waye waxtu bu nekk mu nekkan ci liggéey bi nga xamné mom la ko serigne touba denk
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar man la cheikh ahmed tidiane gay bu alhaji ahmed gay tamba bu serigne modou sidda bax dañu ñëwoon ci bis bi ci suñu bisu doomi serigne muy cheikh saliou mbacke ku ne xam na Cheikh Saliou Mbacke ni mu demoon ak suñu wajur ku ne xam na ni Cheikh Saliou Mbacke ni mu demoon ak Serigne Abdoulaye Sidda Bakh ndax mbokk geek lépp waaye damay gàttal rek ci diggante Serigne Cheikh Saliou ak Serigne Maodou Sidda Bakh ndax seen ñaari wajur ñoo leen boole woon man dama toog ab takusan rek Serigne Abou Woma booba maa nga Dakar munuma seigne cheikh neena dafa la soxla man ko ndax ma ñew legi wala ma baye ba suu ma tenga ñew legi ma ñew munima dum la bëgg yoni ci serigne modou nga and ak serigne abou mi ndax suñu ñaar wajiri ñoy boole won waye serigne modou mi ngi ko dox te man doxumako ndax ay ngant bima ñewé mu sako teranga ju bari ak barkel ma and ak serigne abou dama yobul ko serigne bi ci dakar serigne cheikh non la melone ci l'islam bi yeb waye serigne bi lima len xamal dal moy serigne salih mom mi ngi doga dem serigne salih mi ngi doga dem
6: di deglu tenier fm 88.6
3: serigne cheikh luñ ci wax doyul luñ ci wax ci mom doyul ma ngi fatte ko me mujjé rek ak mom matul wèr mu may ma lo xamné may ko kenn duggal ma ci biir neeg bokkom bobo yaraw yi japp nako waye mu fatlikuma lu bari ci digeentem ak serigne salih digeentem ak serigne mbolo ci dabax serigne bi tay day bis bo xamni bisu sante yalla la waye bis bu metti la ci ñun ndax wetaay la ci ñun ndax mom lañ doon xolé serigne salih mo lañ doon wax ndax mom li gëna jafé la gëna def moy baye aduna jublu suñu borom bañ ko xamé ba tay ci lool la nek mo bëggé lu bax bu ko gisé rek sopp ndax yalla ay kessé mo nek ci mom yalla ay kessé té yitt señ cheikh la bokkon ci jéxatu magni ñun dal señ bi li xam ci mom moy dal señ salih dal mi ngi doga dem moy ñaan yalla ci suñu borom mu gisé ak yantou sallallahu alayhi wasallam ak maam serigne touba nek ci watu serigne salih ndax serigne salih serigne cheikh dal day kenn di kenn yoon te lepp lu may def bëggul ko xam yalla rek ko ñor xamna wax ji day gatt non rek ma yemel ko fofu way dal ñoy nañ xam ni rek serigne salih mi ngi doga dem assalamu alaykum
4: fasiyene and ak serigne magat jaxate nga xamni mom kenn la ci ñi nga xamni dañu and nak serigne salih xam lool ki nga xamni jëm ju tedd ji nga xamni mom lañuy fatlikou ana yeen kaddu yu témoin nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di serigne cheikhum salih serigne salih
7: bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokk yi ma ngi li nuyu bu baax nga lay ma ci ko xamni wax ci mom yumbut waye wax ci mom defut ab julit la akal di mouri salih di ab liggey kat di jam katou yalla di liggey kat di yar kat jaasuma jaaso mom joom ben fuket yi tegal la
8: cieñek fm
7: yo xamni ba wajjum wi ne dañu andan nek wajjum waye taggu ñoom muy nit ku baax nit di jaamu katu yalla di wer kat di ab liggey kat tay ku japp njamal wax yeb mën ta genn ci kokku ñu séré ni bo fi ñëwé ba ne gëni liggéeyal diiné la fi nekké ak liggéey wajuro mu baaxo fi ci ndowa ngi fi té aussi ci señ salu mu jé féké biñ ci fék señ bi té aussi wér té aussi ñu ko gis bëruut waye bi ci té aussi bi da gën tok fi señ cheikhum señ salu ñu fi and ak ay nit niko abdoulaye bu nda andal fi ñew señ bi ne leen ma ngi leen sante ma ngi sante yalla bu baax di sante señ touba di leen sante ki liggéey bima andone gën di ko liggéey señ touba waye ni nga xam cheikh mbacke mi kuma gërem la ma ngi leen di sante ci and gën ci and cheikh mbacke mi li nga xam cheikh mbacke mi kuma gërem la bari na ci kër gi ño xam kene lañu ngi deg ci cadre señ bi ndax bis bobu mu del ci
6: jamm bi wote japp leen fi ak wolum tuddu and ak yaakar
9: Thank you. wax wax julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gën ni jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé tewlu ko bismillah.

0: xam na ne.
1: Ku ne xam na ne.
0: Bay na ci lool.
1: Bay na ci lool.
0: Kawe na xiyaas.
1: Kawe na xiyaas.
0: Liggéeyal na l'islam it.
1: Liggéeyal na l'islam it.
0: Ci ay jumaa.
1: Ci ay jumaa.
0: Loo xam ne.
1: Loo xam ne.
0: Kawe na xiyaas.
1: Kawe na xiyaas.
0: Joxe na ci addiya lool.
1: Joxe na ci addiya lool.
0: Ci Serigne Touba.
1: Ci Serigne Touba.
0: Kawe na xiyaas.
1: Kawe na xiyaas.
0: Yooyu yépp nag.
1: Yooyu yépp nag.
0: Yàlla ko maamam fay tey.
1: Yàlla na ko ko maamam fay tey.
0: Ba mu kawe njortam.
1: Ba mu kawe njortam.
0: Ba lu mu ci doon yaakaar.
1: Ba li mu ci doon yaakaar.
0: Ak lu mu ci doon gëm.
1: Ak lu mu ci doon gëm.
0: Ba boolewut sëriñ bi ak dara.
1: Ba boolewut sëriñ bi nag ak dara.
0: Dundutoon lu dul sëriñ bi.
1: Dundutoon it lu dul sëriñ bi.
0: Loolee lépp.
1: Loolee lépp.
0: Yàlla na ko sëriñ bi wan tey.
1: Yàlla na ko ko sëriñ bi wan tey.
0: Te li mu doon yaakaar.
1: Te li mu doon yaakaar.
0: Bëgg ci njabootu boppam it.
1: Bëggoon ko ci njabootu boppam it.
0: Yàlla na ko sëriñ bi wutu.
1: Yàlla na ko sëriñ Touba wutu.
0: Waa ñu ngi leen di sant yéen ñëpp.
1: Ñu ngi leen di sant yéen ñëpp.
0: Tey taasu ci barkeem.
1: Tey taasu ci barkeem.
0: Ci bis bii ko yàlla tànnal.
1: Ci bis bii ko yàlla tànnal.
0: Ndax soriwut ak dara.
1: Ndax soriwut ak dara.
0: Demuk Serigne
2: Saliou. Keñeek FM.
1: Demuk Serigne Saliou daanaka nii la demeewoon rek.
0: Juróom-ñetti fan rek boo ko ci tegaatee.
1: Juróom-ñetti fan rek boo ko ci tegaatee.
0: Waaw soriwu kon ci weer wolof.
1: Muy Demuk Serigne Saliou boog ci weer wolof.
0: Waaw kon nag.
1: Kon nag.
0: Yàlla nuróole na ko.
1: Yàlla nuróole na ko.
0: Ak ajuma ji.
1: Ak ajuma ji.
0: Lépp di nuroo.
1: Lépp di nuroo.
0: Waaw kon nag.
1: Kon nag.
0: Yooyu yëpp.
1: Yooyu yëpp.
0: Ay mandargay rafet njortu la.
1: Ay mandargay rafet njortu la.
0: Yu daje ci moom.
1: Yu daje ci moom.
0: Ak li nga xam ne.
1: Ak li nga xam ne.
0: Ak njëlbeenam.
1: Ak njëlbeenam.
0: Ba ci mujjam.
1: Ba ci mujjam.
0: Dundut lu dul sëriñ bi.
1: Dundut lu dul sëriñ bi.
0: Ku dugg këram ku ne it.
1: Ku dugg këram ku ne.
0: Diir ba nga fay ne.
1: Diir ba nga fay ne.
0: Da nga dund sëriñ bi.
1: Da nga dund sëriñ bi.
0: Loolu nag doy na sëkk.
1: Loolu nag doy na sëkk.
0: Yàlla nanu yàlla taas ci barkeem.
1: Yàlla nanu yàlla taas ci barkeem.
0: Sëriñ Bassir nee na alte na lañ koy ñaanal.
1: Cheikh Mamadou Bachir nee na alte.
0: Sëriñ Moustapha waaw nekk sëriñ bi nekk sëriñ bi
1: waaw. Cheikh Mamadou Moustapha moo jox Cheikh Bassir ne ko alte na lañ koy ñaanal.
0: Ci ndigalul Sëriñ Moustapha.
1: Ci ndigalul Cheikh Mamadou Moustapha.
0: Sëriñ Bassir du ko jotali waaye Sëriñ
1: Moustapha. Sëriñ Bassir mii de da koo jotali waaye ndigalul Sëriñ Moustapha la leen jotali.
0: Waaw
1: alte na la incha allah.
0: Waaye moom.
1: Waaye moom.
0: Moom waxtu ne.
1: Moom waxtu ne.
0: Ñi ngi koy ñaanal.
1: Ñi ngi koy ñaanal.
0: Du tàmbali ci bis booba.
1: Du tàmbali ci bis booba.
0: Ci guddi gi lay tàmbali.
1: Ci guddi gi lay tàmbali.
0: Te dootu jeex.
1: Te dootu jeex. asalaamaaleykum.
3: Li ma ciy dolli tuuti rek.
1: Sëriñ Abdou Samad Mbacke moom Sëriñ Jean bu nee na lim ciy dolli tuuti rek.
3: seere la.
1: seere la.
3: te mënuma koo ñàkk a wax.
1: te mënuma koo ñàkk a wax.
3: damaa toog ci këram.
1: damaa toog ci kër Sëriñ Cheikh.
3: di ko nekk.
1: di ko nekk.
3: ñu ne ma dafa dem kër Sëriñ Abdoulaye.
1: ñu ne ma dafa dem kër Sëriñ Abdoulaye.
3: ba may bëgg a dem.
1: ba may bëgg a dem.
3: mu far egsi.
1: mu far egsi.
3: ne ma Abdou Samad de sëriñ bi wax na ma tey loo xam ne.
1: mu ne ma Abdou Samad sëriñ bi de tey wax na ma loo xam ne.
3: yow laa koy njëkk a wax.
1: yow mii de laa koy njëkk a wax.
3: ma ne ko waaw.
1: ma ne ko waaw.
3: mu ne ma dane ma.
1: mu ne ma dane ma.
3: Cheikh.
1: Cheikh.
3: maa ngi lay seereel ne.
1: maa ngi lay seereel ne.
3: Serigne Touba gërëm na la.
1: Serigne Touba gërëm na la.
3: loolu nag la ñuy wut ñun ñëpp.
1: loolu nag la ñuy wut ñun ñëpp.
3: te ba mu ko koy wax.
1: te ba mu ko koy wax.
3: day door tàmbali liggéey.
1: te booba Serigne Cheikh day soog a tàmbali liggéey bi de.
3: xoolal gannaaw bi léegi li mu fi liggéey.
1: xoolal nag ginnaaw bi ak boobaag léegi lu mu fi liggéey sëriñ bi.
3: kon nag yàlla na yàlla taal sa barkeem.
1: kon nag yàlla na yàlla taal sa barkeem. jërëjëf Mbacke.
4: asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh. mbokki dëkkandoo yi mbokki jullit yi mbokki taalib yi murid yëpp noo ngi leen di nuyu te yëkkati am njaal
5: yëkkati am ziar Keñeer FM 88.6
4: jëme ko ci Cheikh Mohamadou Moustapha mi fi toogee jotaayub Cheikhul Khadim di ko jaale di ko ziara rakam soppem xaritam Cheikh Serigne Saleh Cheikh Salihu Mbacke Serigne Cheikh moom Serigne Salihu Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Salihu moom Khadimu Rasoul di ko jaale it Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad ak rakam yépp nag ak doom yépp ak sët yépp ak bokk yëpp ak seex yëpp ak taalibe yëpp ak jullit yëpp sax di seere it ay seere ci moom rek li ci jiitu mooy ñu xam ko ci sama ngone boobu ma ko xamee ba bi ma ko mujjee gisuma lu soppi ko ci moom lu weesu am li wax istiqama jub ta sax ci jub fonk alquran fonk julli mbolo fonk sayyid cheikhul khadim ak wirdi yo dama xosi.

0: yek wërdu yu bax yépp bari lim yu muy jàng ci xaside yi waaye wóolu sëñ beeg bëkk ak gëm ko fonk addiye lool nangoo liggéey lool jaamure lool ci lu yoonam ne wut mën a yare lool nangoo jàngale lool di ci jànkonte coono yu bari ba jamono ji mëlagut nii waaye fexe ba nit jub fexe ba nit nite jaraloon ko lu ne te loolu mooy liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba ci doomi Serigne Touba yi daa bay bu noppee mu fa lépp jox ko doomi Serigne Touba yi wuti lu mu dunde ba làq seeni ngërëm ñoom ñëpp rawatina Cheikh Abdul Ahad mi nga xam ne moom la ko Serigne Salihu jébbaloon maa ngi fàttaliku bis ma seeti ko fekk mu dem siyaar yi seen plaat may bëgg a dem mu far ñëw ne ma li ma lay indil de tey ab sëriñcële bu neex ma ne ko ah mu ne ma sëñ bi de wax na ma kàddu goo xam ne yow laa koy njëkk a wax ma ne ko waaw mu ne ma nee na ma Cheikh de maa ngi lay indil yóbbanti boo xam ne ndigal la lu ma jëli Serigne Touba ne naa la ko wax nee na ma ne ko waaw mbake mu ne ma Serigne Touba nee na gërëm na la loolu yi sama nobbe ma ko may mu ne Serigne Abdul Ahad moo ko ne Serigne Touba yónni na ma ci yow nee na gërëm na la te boobee day lii mu man mënagu ko waaye lam mëna ko ne Daoud génn doomi Serigne Touba yi lu mu am rek jox ko Serigne Abdul Ahad waaye boobi jamono na xarina waaye mu boole koog yori dongaam di leen jubbanti di leen jàngal te lu mu bay jox Serigne Abdul Ahad ba Serigne Blaade yónni wax ko ne ko Serigne Touba nee na gërëm na la kàddu googu nag di gu rëy rëy goo xam ne taali bee ba njëkk a jébalu ba ci bi mujj jébalu loolu rek lay wut ngërëmu Serigne Touba moom nag ba mu koy am nga war a xool kañ la ak lim fi liggéeyaat lan la booba day door a jóg rek boo ko doon misaal ci ay jaar-jaan day door a jóg mënagul lii mu man ba def lii mu def booba la ko Serigne Touba gërëmoon mu wéy nag di def lu koy Serigne Touba di gërëme ba tey jii mu fekki Serigne Touba fekki waajuram ba mu diis lool Cheikh Mamadou Moustapha ndax yaakaar ji mu amoon ci moom ak ni mu ko doon wettilee lu mu mas a yëkkati rek kenn du ko ca man manis naa wax sax ne moo cay man bopp waaw manis naa wax ne sax moo cay man boole di jëf te du ci boolee wax di wane exemple ci ak taalibe ci lépp nag ci lépp am diine lool lool lool sàmm lool sunni doon sunni yu bu mat sëkk waaye doon Mourid Sadiq Serigne Cheikh Salihu moom moo fi bàyyi ko jébbal nañ ko boroomam denc ko ca penku Serigne Salihu Serigne Moustapha féete sow Serigne Cheikh féete ko penku ñu seq Serigne Salihu bis ne ki tey kilifa nag bu génnee àddina dañ koy suturaal ba jébbal ko boroomam door koo yëgle kon nag bi nga jébalee boroom ba noppi nag ñu ngi leen koy tàggee di leen ko yëgal di wax kàddu gii rek dinañ ko ñaanal suratul ikhlas ñeen fukki yoon te l'ikhlas bu ne ànd ak bismillah rahmaan rahim te boo ca noppee nga teg ca fatiha ak fukki l'ikhlas ak benn yéen a ko as cheikh Salihu moom cheikhul xadim mam fekki tey ak Serigne Moustapha doomam ja fa ne yàlla dolli seeni leer ak seeni jéggal ak seeni yërmande képp ku man julli googu yi ñuy defal ku faatu it lum guddi guddi balaa bëtt set nanga ko ko defal te na nga tegale ñetti fan di ko ko defal ñetti fan yu jëkk yi lu waay man ci lu baax lu waay man ci jàng alquran lu waay man ci durus xasaayit Cheikhul Xadim ak xeetu fida u yépp nag yépp lu waay man rek na ko ko defal liggéeyal na lislaam liggéeyal na yoonu murit liggéeyal na xeet wi liggéeyal na réew mi ñëpp a ko war a deloo njukkal tey kon nag as Cheikh Salihu Mbake yàlla na ko yàlla jéggal as Cheikh Salihu Mbake yàlla na ko yàlla yërëm as Cheikh moom Serigne Salihu Mbake yàlla yàlla dolli ay leeram ci daraje Serigne Touba yàlla na ko yàlla daal di wane leeg bàyyam ba ak maamam ja mu dëkk ak ñoom ba faw wu yàlla na yàlla taas si barkeem wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergue FM.
2: Les réseaux
1: DTL, Voix de la Paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jam, jappalanté ak wolanté gu and ak yakar.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki ñu ngi am bëkk déllu ci wat di leen nuyu bu baax te di leen ziyara, di leen ndokkel, di leen bal wax, di leen bal ak di ñaan suñu borom bo leen jéggal. Tay nak mbokki ñu ngi fi ci Touba Janatul Mahwa ci kër ki nga xamni mom di Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim. Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim nak fokk na ku ko xamul ci réew mi itam dégg nga ko, muy borom taxaway bu rafet ci waluk ñaan asrar, waye itam ci waluk jangoro yi nga xamni itam dafay dal dooma adamay mu di leen ci jappalé. Mom Serigne Moustapha Ndiaye kon mbokki tay mom lañu fekk ci fi kërëm inshallah fassiyene sheikh ak mom waxtaan jëm ci walu liggéeyam ak taxawayam ak yenn ponk yi nga xamné war nako waxtaan ak ñun ak nim ci jappalé askan wi inshallah. Kon ba lañu dugg ci waxtaan rek dañ koy jox mu nuyo ak auditeur yi ñi dégglu ñu tab ci waxtaanu cheikh mustafa. Assalamu alaykum.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Seigne Abdoulaye no ngi lay nuyu di la fay ab nuyo gina bu nu sante borom bi subhanahu wa ta'ala di li ci Mustafa alayhi salatu wa salam di sante ak di fetele wa sunu gayante sunu yakar ki Cheikhna al Khadim Khadim al Mustafa di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamoudoul Muntakha Mbake yalla sun borom baye ko fi may ko fanu guddul lol wande ko wer mom way limna la serigne bi lepp yalla nako def tan and ak mom lepp barki khadim al mustafa non ila ko ñaanal cheikhuna wal wasilatina cheikh mudul muhtar mbake ma hablukh ma muhtar nga ñaw nak ñu nuyoy sunu kilifa yi nga xamanteni yep yi buñu tuddu tuddule buñu tudde tuddulen tay ñuy defaru serigne touba di jital sunu wajur serigne abdul hadir ndjay mi khalifa serigne daru hasan ndjay diko siyare te diko ñaanal di nuyu sunu ndjay serigne dam jigal khalifa cheikh mud jigal ndax yalla defal nañu tawfex ñaar yoy ñu sekk mi gër serigne daru hasan ndjay ak cheikh mud jigal sunu wajur wu jigen bokku di setup serigne mud jigal sunu wajur wu goor di setup serigne daru hasan ndjay kon ñi ngi leen di ñaanal ñaari buntu kër yoy yep di ñaanu sun jabot ga fa nek sun borom sam leen taar leen dafa leen seen bëgg ci barke serigne touba ak buntu kër yi nga xam yep rek dañu sun maam ta buñu tuddé tuddu leen te ñuy defal serigne touba di sante yi serigne ablaye ci dooma adamé yi nga xamanteni ni no ngi ñew fi ci nun ñi sant yalla bu baakha baax mo xamnu ñuy fekk ci Dakaru ci Fass Mbaw gënu fété ak dekk bi nga xamanteni ñu lu am ci aduna rek Touba ñuko gënal fu ñu mëna nekk nekk Touba ñuko gënal ndax fi lañ juddo fi lañ yaro fi lañ jàngé fi lañ défé lépp nante ay ñaré ñaré lañ nak yu dekk ci ñaré waye té lañu Touba lool ba mën nañ né sax suñu wajur sax Touba la juddo ndax 1913 la Serigne Touba jox ndigal sama mam ku yur sama baye man ñoko damal tok Touba duwa Touba jaxle nga len fajj len ñaanal lolou 1913 la won nga xamna ñun amna ñu upp témir atak nangam Touba
4: ma sha
3: Allah ñu juddo Touba la suñu wajuru goor sax Touba gi la gëne aduna mo ki magam
4: la
3: ki rakam yépp kon ñun jagg nañ Touba mbolam askanu ndjarabi ngir sama baye mo jitu Touba ci askanu ndjaré
4: ma
3: sha Allah ndax gi naaw lolou rek ñi fi ñëwaat ñëpp ginaaw bi Serigne Daru Hassan nelé 1924 la ñibi ci Touba ay mom nak 1913 de kon Touba kon ñi ngi sante bu baax nak kon man leen ñun ñoo jitu Touba
4: ci
3: do ay serigne ñaan kat ci loolu lañ doon
4: ma sha Allah
3: ñi ngi sante bu baax ba Serigne Ablaye
4: ma sha Allah jërëjëf Cheikh Moustapha kon ni ngi ko waxe amna solo xamna question mo bëggono laaj sax dootu ko jaar ndax ma ngi bëggono laaj kan moy Cheikh Moustapha Al Karim waye melni ni ci biir nuyo bi indil nga ñu loolu tubarakallah ma sha Allah kon melni yow Touba ni nga faral di waxe du ñaan mo la bolé Touba waye dang fay dëkk ndax ciosan la ca mam ya batay ñu ngi ñaan nak yalla na gëna yag gëna sax bokki ma fa rek Cheikh Moustapha Ndiaye Al Karim nak aljuma ju nek lay nek fi ci Touba yeen ñiko soxla kërëm nak ci fatil rek mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam ci misal bo joggé cornu Seigne Cheikh Saliou jëm ci hôpital Janatul Mahwa bo ñëwé ba tollok mbedd hôpital bi rek bo jaddé première mbedd sa chamoñ deuxième troisième quatrième mbedd bi rek sa chamoñ nga jadd bo jaddé rek bo jubalé ñentelu kër ci Sanday Jor mom moy kërëm wala fo taxaw fofu rek bo né kër Seigne Moustapha Ndiaye Al Karim dañu lako won ci fatil nak aljuma rek la fi nek ngir fajeel len seeni aajo numéro mi yaangi ni 77 524 23 24 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 77 440 02 40 seigne bi dañuy ubbé waxtan wi lu jëm ci walu lasrar mu melni lasrar dafa bari ay wax ji bari na ci dal bari na ay mbir yu ci am yu bari melni ni ciowli bari na way melni ni wax gi dafa gëna yomb jëmmi man gi lan moy lasral señ bi ak kan nga japp ni mom mo wara def lasral
3: wa lolé moy buntu ñaan yalla nga xamanteni ne day melne nit ku ñuy woy ab sëriñum ñaan kat ñoo mëna sëriñu fajj kat sëriñu ñaan kat lañ wax lañ wax
4: sëriñu ñaan kat
3: waaw
4: ah sëriñu ñaan kat da am sëriñu fajj kat am
3: sëriñu fajj kat da am nit nak mën na boole ñaar yépp manam jang fajj
4: waaw
3: da man ko
4: waaw
3: jang la sar ba man ko muy jang ñaan yalla
4: d'accord
3: ñaan yalla nak la sar mo ci jitu mom moy faw nga xam jang la sar ci bam dang ko jang du lo xam nak da ngay mokal alquran ni na man na ma la sar ngir mokal na alquran ngol namay geedu ci alquran rek tax nga mané man nako dedet ni nga jang alquran nu ko jangé da ngay dam ci kuko man mu jangal lako wan lako nga xam yoon wi ay yoon la nak ay yoon xam xamu batin la nak la sar batin la ay yoon la dañ koy jang ni jang alquran dañ koy jang ni jang xam xam non lañ koy jangé nga ci ngay mëna tak tok fi la sar rek ci nga mëna togué fi nit wala nek Italy wala nek Amérique wala nek Espagne wala fu mëna nek ci aduna ko wala ne la Seigne Moustapha man ni dañ ma japp ma ngi ni ci auto bi jëm ci commissariat ba te so moytu sama gey dañ ma delu sama rew nga ne ko no tuddu mëna la nangam la tuddu no sa yaay tuddu mëna nangal la tuddu nga ne ko baxna dañ lañ déggantu wat ci kanam lu mutul fanwéri min wala ne la wacc na auto bi lolu moy lu nek kette lu na jonne mokay fat lolu nak la sar moko man
4: lolu xam xamu la sar
3: xam xam moko man moko man xamu la sar rek mo man lolu la sar ni li jitu kon ndekate munoko muno don xam muno jang la sar te jango xal alquran ba nopi faaw da ngay jang alquran ndax lepp la sar ci alquran la
4: ci alquran
3: la lepp dara gennu ci alquran
4: d'accord
3: xeyna nak amna tere yu ñeek yu jitu won alquran amna yo xamanteni ñi ngay def lu nurok la sar ndax ba ci suñu bokk CV day melne xam xamu la sar ni ko degge ba tay nak ñu nak am nañ ci ak wuté am nañ ci ak wuté ci seenu doxine don tay ñun man nañ ni geejju nañ jang nañ ñaari wet yépp ndax day melne xam xamam xawmu bokku ci rawatina xam xamu ñaan yalla buntu buñu safara birum doom adam rek dang ko wara jang ta ab serigne tamit dafa wara am ganda yoyu ganda yul ñu togn la nga mëna fayu ñu lal la nga mëna faj aajo fi ak mëno goko rek waruguñ la way ab serigne ñaan kat
4: ñu togn la nga mëna fay
3: ñu togn la nga mëna fayu
4: ñu laaj la nga
3: mëna fay ñu mëna faj aajo jot nga mëna faj aajo
4: mëna nga mëna faj aajo
3: ñaar yi bu fekkenti mëno goko mëno go doon ab serigne ñaan kat nga xam da ngay ñew ci ab serigne ñaan kat waxante ak mom la nga waxante am defoko dam egg am jafé jafé xamne li jafé jafé fa ngi ko jëlé
4: d'accord
3: ñew de toyal ab xolam ci ñaan ci banexum ñaan nga dem sa aajo faju nga xamne fi ngi ko jëlé ñaari fi ak ab serigne mëna guko rek waragu doonu ko ab serigne la sarar mëna gu ta la sa xamul gud yoonu la sarar xamugo
4: inshallah
3: waaw kon la sarar nak buntu bobu comme waxtu do gattna te man nañ ci teunk emission yu mag yow la sarar kesse
4: deug la
3: man na ci waxtan ci lepp nga xamanti mom nga mëna tok leg nit ñew fi wola nit ñew ne la serigne bi kat sama soxna dafa ma ne ma damay may dama koy may batam tay mbokam ngi ñew te bu ñewé buñ togué mo ñaané batam ci kanam mbokam duma ko mëna bañ ñak may bat te bëggumako may bat kon lim bëgg dégg li nga bëgg dégg fofu moy waji dafa bëgg ne la soxna bu ay mbokam ñu togué bu ma ñaan bat
4: waaw deug la bu ci xel mi ne
3: nga ne ko baax dama tok do ko jox op téré
4: waaw
3: do ko jox safa do ko jox dara fi nga tok ngay def dag khatim bind aw turam bind turu soxna ci adat ko liggey li nga liggey sa krus mu japp fi nga tok soxna ci ñew mool batik am xelam ni dama juumon sama borom keur bal ma wax
4: donte na da nek ba fongul
3: fu meuna nek ci aduna jërul ñuy tew jërul ñuy tew lolu moy la sarar la sarar dag khatim jox nit mu sango ci gëna tuti ci ngay tok ngay tok xam nga diw num tuddu xam nga ndayam tuddu xam nga num tuddu mom nga adat sen ñaari tour xam li rawhanam di japp nga adat li ngay liggey legg tour yalla ngay liggey da sarar nak kenn mënu war tayru tour yalla wu wer
4: faaw nga am tour yalla
3: mënul nek mënul kenn ko nan la man na ma la sarar amul tour yalla wu wer ma ñom ñaara and
4: señ bi la sarar yombut
3: dedet yombut
4: cete
3: ya tay nit mënu ko def sax mënu goom ne nit dana mëna la sarar mu nangu ta du doon jam ko tub yalla dedet xam nga nak xoj ay bital yo xala nga dam sang yom na
4: waw deug la
3: man nga ñu sax ñu wut ay kerignek wala dam xoss ay da ñulal bam ñul ñu xoj seeni bital wala jamb seeni keuyit wala bind yi sax gaay leg di jaay
4: waw deug la di bind
3: nga dam di bind jenn gi yacce ko ay bind yow amna ño xam sax ni ñoo jël jaay ay bind yow mi ni jaay bind mi sax xamoo luñ lay jaay
4: xamoo luñ lay jaay
3: deug ki lay jaay mi ni monale bi ubbe ko la bi karanga le bindangam
4: deug la
3: raane ko wa bismillah da di jël jox nit ñi waw xam nga
5: lolou
3: do xam xam
4: la
3: te mo fi bari nak fim nek di bari ci dekk bi fim nek ni mo bari ci dekk bi nga xamanteni ni kon tasdar li ngeen li jitu moy ndax ñaan yalla dama koy waxtu wu ne li jitu ci ñaan yalla mu nangu moy wax deug tay lek lu lew
4: wax deug
3: tay lek lu lew nit budul wax deug du lekul lew mën ta ñaan yalla mu nangu
4: wax deug de señ
3: barki alquran
4: li nga wax ni señ
3: la wax de ci alquran
4: deug la
3: xana la neen ay sungu fa gi ki nga xam dañuy xam benen xam xam lañ yor waye ne ab serignum lasrar la ku ñaan yalla la man ci alquran nga bëgg di bañal do lekul lew do fa deug tan ne mi nga ñaan yalla muy nangu amul
4: li nga wax ni señ bi demb rek la ci waxtaan ak nit ni nga ko waxe la mako wax
3: wallahi alazim
4: wallahi alazim
3: yalla xamna lool loolu moy li ci wër té nak kon lolu moy lasrar xam xam la bo xamanteni lu muunta lijeenti amul day la sa da ngay dekkuna la sunguf mo gëna ga alquran ko xamul lasrar xamugo ko degg bepp serigne bo meuna degg togg mom wax la baat bobu xamul lan moy lasrar lasrar mo gëna gaaw lu yalla bind ci aduna bu dañu jang ko ba xam ko mom kep mo meuna liñ nane lu ne kët ñu na jonn lolu kep ko meuna lijeenti tur yalla ko meuna lijeenti tur yalla kep ko meuna lijeenti serigne ablay barki alquran nit wonama fune ci rew mi nek jafa jafa xawmako musumako gis ludum wax mo turama turu nday ma tagale ko jafa jafa te gisanti won mak mom wa na xam nga nak ñaan nak yalla teral na ma ci mom ñaan yalla tek ndax keur gama fekk mako mom muy dakar muy touba muy fanen fo mo fekk rek sama keur bop la luyu mo fenn ñaan yalla teral na ma ci auto yi may dawal auto million la
4: ya ko wax deug la de
3: waaw te dekk bi nit ñi xam nañ ma mom touba gi ma dekk nit ñi xam nañ sama wajur te sama serign ñi nangul na ma sama talibé
4: Cheikh Amadou Mokhtar
3: mom Cheikh Moustapha Al Karim
4: ni
3: taw Cheikh Al Khadim
4: deug la
3: nangul na sama talibé tay xam nga ma ci Touba gu ñëk ge yow damay nekk ci daayira bi nga ma xamone yow
4: wallahi daayira Moustapha ni la
3: yari ni turundo Cheikh Amadou Mokhtar
4: deug la de lolou wërna mom
3: kon man yi ni defum ab serigne man ñaan yalla defum ab serigne la dama juddu ci li yaru ci xam li moy lan nga xamantou ni lo xamanteni ni luñu créer la nak ku xamoon sama ngeel ben da ngay xamoo lu soppé ko ci man ci ak ni mu melni yow mi di wax ak yow ba nga xam Moustapha Ndjay nga xamone ci année 2010 2009 fukki at fukki at gërom ci ginnaw manam amul lu soppé ko ci mom
4: ñu
3: soppé day amul lu soppé ay at lay doon way leneen lu soppé ko ci mom amul dama dañu lay dund ba tay lool nak moy xam ni leen yor tamit nak donte nak askan wi ñu bokk di askanu ñaré yalla daf na barkam ñaan ci ñom daf na lool barké
4: lool mom dëgg
3: ndax fi ndol ñaan yalla lu fune manam baatu ñaré day lay sang dakaru da ngay dégg ñu naan la le nangam mam ndiaré ci dakaru le daw wala xéetu mel non gis nga ciusanul ñaan ku lo laaje def fum juggé ñaan ndiaré
4: ndiaré
3: fofu la ciusanul ñaan juggé Cheikh Al Khadim Khadim Al Mustafa mo waxon ak ngeewotam ni len ñaan lu muñta ñak waye digël na len mu ngeen ñaan ngeen dem ndiaré lool waxi Seigne Touba la Seigne Saliba ko netti te légui nak man manela man sama bakki jur sama baye man Seigne Touba ko jox ndigal mu ñew Touba xam nga ay doom ma ngi dundu ay kima jur sama baye man ay doom ma ngi kon man limay wax lu wër la
4: te dekk biñ ko waxe
3: ñepp xam nañ ah ñepp xam nañ ñepp xam nañ ko lu nit ku ñu umpalé ci dekk bi mom momi kon est ce que mo jitu ci askanu ñare fi ci Touba mo jitu ci serignum ñaan kat fi Touba
4: machallah
3: ki ñeek den ab serignum ñaan kat di fajj nga xam nit daana dam nga ñew mu fajj dam dam bi ñetti fan koku jur sama baye man
4: machallah
3: waaw kon non la demé la sara dara ngi non seigne mi ngi non kon xamna né seigne du ko rek
4: amna solo ko xamna dañ ci programme émission spéciale bo xamni ci walu la sara rek lañ koy waxtané machallah kon dal seigne bi ni ko waxé dal ñaan kon bala nga koy mëna def faaw da ngay gëjju ci la sara bo nopi melna ni kon bu doon ñaan bâtiment la fondement ba ngir mu dëgeur mom moy la sara faaw nga am xam xam bi man ko bo nopi tubarakallah machallah donc ci mbokki fatli ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci Touba Janatul Mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki Touba ak liko yeb ko xamne soxla nga Cheikh Moustapha Ndial Al Karim aljuma rek la fi nek keureum nak mi ngi nek fi ci Touba Janatul Mahwa manam bo joge corni serigne Cheikh Saliou jëm Janatu Sanday Dior tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu Janatu tableau bi jëlal teli bi nga xamne rek mom mo jëm ci hôpital bi
5: dal
4: wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hôpitalu Janatu bi rek nga taxaw wo ko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek waye yenen beusi tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp lu sa aajo dañ ko mëna fatti legi ci biir yoy degg na nga wax kon tay ci misal kon buma déggé sax seigne Moussa ki nga xamni tay mi ngi lay dégglu am ay jafé jafé comme ni nga ko waxe mo xam jafé jafé liggéey la wala ay jafé jafé lu mu bëgg sétlu wala jafé jafé yaram wala yu mel non koku yow ñoñu yeen taxaway ngay am ci ñom ba jappal leen ci walu
3: xam nga nak man dama jang la sar man dama ko jang du ciagne rek dama nan dama juddu ci famille bo xam famille ñaan kat lañ ma juddu sen wax dama wax don ñaan kat dedet
4: donno rek yam
3: dedet manam donte dol nek nañ ci sa deret bo ci yëngoo dana yomb muy ijaaba
5: waaw ijaaba
3: yalla du teral aw askan xey di len teddadil
5: dedet
3: askan wo moy ñoy teddadil seen bop yalla fekk len ci loolu alak len
5: yalla da amandu
3: wa yalla dafa manu te lo mus mus mëno ko nax
5: dedet
3: waye lo dafa yalla do nax
5: muko
3: légi nak xam xamul asara man dama ko jang nima ko jangé non la jangé walum fajj nga xamanteni ni tay nit ki dana ñew ci man tok ak man ma xam ki jafé jafé yi ne ci mom xam na nangam ak nangam la ko wara bindal da xam fi nga ñew fi kër gi nga ma fekk fi jannatu wa ñew lum gatt gatt ñaar fi gone ci kër gi di jangal qur'an ma dafa len internat fi ci kër gi ñoom fété ñep kaw deuxième ñoo dëkk ci kaw
5: ñu dëkk ci kaw
3: te amul fay dara internat bi amul fay dara
5: lepp ya ko
3: lepp ma len ga godo wa légi nak fi nga am lepp fi lepp luñ fi lepp luma jëf luñu jox nit fi lañ ko liggéey ci kër gi luñ la wara bindal nga sango ko xana luñu lo xamanteni ci all bi lañ koy wuté ji mom nga xamanteni lu mel ay reen ñu war ñu faaw faje nit ci ak tawat wala xey du mel non waay luddul lool rek fi lañ ko liggéey ci kër gi lepp kon nga xamne nak nit ki dana ñew togg ak non ñu xam jafé jafé yi ne ci mom xamne ki gat nangam lañ ko wara bindal waye li la wara andal li la wara andal ngir ñu saxaro lolu mais mom am fi la dekk lolu dama nan fi la dekk lolu mom fi la dekk nga xamanté amul bis bu muy xey ba ngon jot te duma gis ay nit ñoo musta gis manam tok na luma fukk lu jégué fukk at yo amul bis bu muy xey ba ngon jot duma gis ay nit ñoo musul gis mo tax Touba gi comme ni nga xam aljuma ji xat na lolu ci ñoom jamono ji nga xam da ngay dem ba nga xamanté bu ni da ngay dem ba guddi waxtu yi may wax ak yow nit ñi dina ci kër gi di torok ta loolu du leg leg day dis ci yow da nga wara xey ci gaaw bi di beer bi delu wat Dakaru loolu day xawa dis leg leg ba taxna damay bëgg leg leg am ko xam da fi dess mom legi ci kër gi nga xamanteni ni leg leg amna nit ñoo xam dañuy jël ci rendez-vous te seen rendez-vous mën ta xaar aljuma bu jot nga xam ñom waxtu wuñ soxla seeni garab rek wala seeni ñaan mom dañuy ñew ci kër gi ko xam soxla na ma yit ta soxla bi xeyna man na ma nek Dakar waye man na ko safara fi te duñu gisee mak yow ñewal ci kër gi da nga fi fekk sama ndaw mu ñu jokk ak yow ñu fa ci sajo ki nga xam dem na ba nga xam mom man la soxlal bopam personnellement nga xam mënu ñu ba ñak gisee koku aljuma dañuy gisee
5: mak
3: waye nak bis yépp mom amna ku ne ci kër gi waye man sama bop mom aljuma la fi nek
5: machallah
3: wa legi nak bu ñewé nak ci li nga xamanteni ni moy walu xam nga nit mom damay japp ne li jitu ci nit ki nga xam excellent ci yow señ Abdoulaye moy set ay mbiram
5: set ko bala nga ci dugg
3: doomu adama bu ne ci aduna budé set lu ay mbiram di sok borom xel man na reuss aw yoram
5: budé set lu ay mbiram
3: tay di sok borom xel man na reuss ak dundam
5: ci lu yomb
3: set nak man degg na ci ñu bari tok na ci ak ñu bari waye ma ngi sédel sama borom ma bind lima ci yalla denk xamuguma ko yalla denk
5: mom set
3: ndax man na ma wax bo xal ne ci bir pos suma nexé waaw te lepp ci alcorane la koy sété
5: to arka
3: li nak mom du lo xamanteni ni ndax waxnako fone togn na sa almagne wax ko fa
5: waaw deug la
3: ndax may serigne bi ñeuk déplacer fi télévision
5: yobuk almagne
3: dafa mo émission lolu mako ñeuk def sénégal kon li may wax ni luma xam la
5: deug la
3: moy motax mané la ñaan taral na ma man
5: waaw taral na la
3: nit mënutuma ci jox luma amut
5: deug la
3: nit mënutuma fi yobbu fuma demul
5: deug la
3: mom ñaan
5: deug la
3: kon lepp luma ci waxe non la démé waye nak nopi gi li tax mënutu tane mënu gu tane
5: waaw
3: moy leg mbir bu ci amé ñu ci nek ta bokku ñu ci
5: waaw
3: diko yak
5: waaw
3: yow bo noppé yak ñoma yam
5: deug la
3: bo len bayé li nga mom yow nga xam man ñaan dama jappané man ñaan fi non doyen la ci man doyen la ci ñaan man yewuma ci nek ci doyen waye ab tool ku ci liggéey ba dégg jaajeuf bo mu tool bi xam nga fa tool bi yam xam nga dig tool bi moy man yef yi dama ci bokku su doon luñu sédolo kenn duma ci ëpp
5: ciir
3: kon duma nangu nak di sétane ay goné di ci wax lu waxuut di ci def lu defuut motax lu ci wara dama koy def ba ci Mustapha al-Karimi fi ne li nek ci dëkk bi ci ay Mustapha al-Karim diko wuyo kenn xamu num tollu
5: deug la yaatu na dé
3: ta afa man kenn dawako dégg kenn ñepp ci Cheikh Mustapha al-Karim ginnaw sama turundo ci man la nit ñëk dégg nit ku ñukay woy ci man mi la wax man mi Mustapha Ndiaye mi la ñepp dégg ñëk dégg nit ku ñuy woy al-Karim
5: rawal
3: ginnaw man nak bari war na fi nek ni legui nak yiñ ci def nak te bokku ci mo xaw doy war
5: ma sha Allah
3: wa mo doy war lol dal moy walum setangi non kon li ci am solo moy nit bu ñewé ci non li ni ñëk def moy li ni ñëk def lan ay yow moy dañu set sey mbir ba pare
5: ba nopi waaw
3: ba xam lan mo galan ko sey mbir
5: waaw
3: buñu neppé ci set gi nak
5: waaw
3: amna fi yenen yo xam bo ci duggé xeyna dañ ci
4: inshallah jerejeuf cheikh mustapha ndia al karim mbokki fatli ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci touba janatul mahwa yeen ñi ko soxla nak aljuma rek la fi nek manam mbokki touba ak liko wër kep ko xamni soxla nga cheikh mustapha ndia al karim aljuma rek la fi nek kërëm nak mi ngi nek fi ci touba janatul mahwa manam bo joggé corni serigne cheikh saliou jëm janatu sanday jor tableau hôpital bi rek bo fi accès hôpitalu janatu tableau bi jëlal télé bi nga xamni rek mom mo jëm ci hôpital bi del wañi ci sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd bo jadde rek ci premier keur deuxième troisième quatrième bi moy keureum wala sax bo accès ba ci tableau hôpital lu janantou bi rek nga taxaw woko ci numéro téléphone yi 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ci fatali nak aljuma rek la fi nek way yenen beusi tamit teewul ku ko soxla it man nga ñew ndax bu fi nekul itam nim la ko waxe ndaw mi ngi fi inshallah rabbi ku ñew lepp luy sa aajo dañ ko mëna fajj señ bi
3: li ñi égal ci lasrar
4: wa
3: ndax tay lu melni walum nit ko xam dafa bëggono am ay keuyit
4: wa
3: yaaka na loolu luma nit ñi xam la
4: wa
3: ndax bari na luma genn rew mi loolu ci la bok
4: wa
3: moy genn rew mi ngir yu mel nonu legi dañay dégg na ko señ bu am lay
6: tok na FM 98.6
4: tamo mën ta dem
3: tay yow mi ñew ci mom diko ñaan la mo la gëna bëgg tukki
4: mën ta tek tankum aéroport
3: wa ambassade bu mu am ni dakk mom ambassade bum dem ñu dakh ko mom
4: tam
3: neena ma mëna ñëne ni ñu
4: waram tukki ko loolu xel
3: dem li ma gëm moy señ Abdoulaye moy nit bu leen la da lay ñaanal nga am kër wala lay ñaanal nga am auto da war fek mom ko nat mom ndax nit lu mu lay ñaanal ñaare mo la koy gëna bëgg yow rawati ne ñaan kat bu laaj xaaliss bu laaj na la nangam la lay ñaanal ci mbir mi ko kon bëgg na xaaliss
4: deug la
3: kon ba nopi tam mom lim lay laaj mo mënu ko wala lim lay ñaanal mënu ko ko loolu gëm mako man ñaan ci walum tukki nak kep ko am da nga nek fi ci rew bëgg am ay keen ngir dem bo ñëwé ci man da na ñaanal nga dem musuma tok nit musta tok fi ay temeri temeri nit nak la ñaan visa ñu dem
4: ño xamni tukki nañ fi
3: tukki ñinga europe wala ñinga amerique ku nekk bi temi rew tan beug am ay keet ñi bi senegal bu umi tayaga fa wama telephone wala say mbokk diglu jotaay bi jox len sama numéro nga woma ma wax la yoon yu jaar ba nga amé keet ma lebal la len li nga amé keet ño fay non lay ñaan ci walum keet amna lenen lo ñi tak gis fofu
4: ndomba gi lum don ndomba gi
3: wa ndomba gi nak mon legi non deg na ndomba lu ne
4: wa ndomba yi de legi bari na mom
3: ndomba lu ne la gis nga ñeek tok ci ak télévision tud ak ndomba tud ak autour man la ma ñeek tok ne ndomba ak nangam gu am autour mako ñeek wax ginnaw nak ndomba ya nga dan deg ñu nan ay kundu ngere ay nakku ndama xéñu mel non waye lul lolu wala ndomba ngere lul lolu ci télévision la télévision ma ñeek tok fi ci Sénégal gi tudut ndomba gam autour muy tudde ko ndomba ak dabé ndomba go xamanteni réew mi bam réew mi daj melni man ma fi défar
4: ndomba gogo
3: non ta dam na ci 5 continents yi dam na ci 5 niwu réew yépp waye dam na ci 5 continents yi moy dam na ci réew yu béré kilifa yu béré tak man ko moy ndomba go xam képp ku ko tak ci aduna te nga yakko yakal la yow sa bop xam nga nak loy wax ci aduna yow nit ñi nañ ko xol ci yow ba paré
4: deug la
3: moy man nañ nit ñi nañ xol fama commencé fi ma ci tay
4: xol fa nga départ
3: ci digënté bi nak xam nga yagut nak
4: wa deug de yagut
3: légui nañ xol digënté bop nak kon amna la wara lool
4: deug la
3: légui nak yoy nak moy ndomba la go xamanteni ni duma ci nango wax légui lu bari waye dal kep ku yalla dimbalé ci aduna ba nga am ko manam da nga rombé te ku la rombon da nga rombu fofu la ci taxaw ba ku am ko soxla ñew
4: mom ndomba ak dabé dañuy dugg nak ci tawat yi nga xamni moy dal do ma adamay xamna waxtaan wi sax mel nañ li ci dess bëreetul waye dañ koy teunk amna buñu wax new carton ci walu sey mu melni jangoro lu jo xamni bari na goor ñum sonal lool melna ni mako waxe ben médecin nak barki dem neena ko melna ni jangoro new carton ak yoy melna ni wax gi da gëna yomb fajj waaw gañu dañ ci ciow di wax rek
3: legi nak mu ci ñew nga ci walum fajj
4: waaw ci walum fajj mi wax
3: moy ne nga tuddu nga
4: new carton
3: gis nga nak fofu lima ci ñëk taw moy goor ñi nga xamne dañu fofu
6: sen awra FM lirge FM
3: kep koy def bo ko ko xam dang koy def bo ñewé sama kër bu luma ko neub ta nak ma ngi leen di wax ne danger bu reey ngi ci ndax day li gëna new ci limi def moy day delos awra gi ndaw
4: koy delo muy tuti
3: yemul ci lolu man na la yak sa sidit ba sa awra dootu mëna
7: jëf ci FM
3: li gëna bon ci aduna moy lolu ci goor waxuma la sax yalla bañ gi ngi ko bañ waye tawat yim la mëna juro ci sa bop boko xamone di rut def lolu na dafa am liquide bu spécial bu koy dindi ci man moy ko xamanteni dem na bam yak awram koku bo ñewé bul mako neub wax mako amna nak ño xamanteni jafé jafé bin am moy ñom bu ndé sey dañuy gaaw ak seen bok lolu dafa amna pomade bo xamanteni boko jëlé ñett fan no bëgg sey ngay sey
4: sans effet secondaire
3: dedem doko lek doko nan
4: waaw doko la waaw loy diw
3: la du garab yoy lek loy nan lem la ko liggéey
4: lem
7: luñuy diiw la
8: rek man garab yima lay jox mom garab yu leer la lay jox man ndax man luma lay jox ci aduna rek moy man damay xamne li mom dama sam na dal amul jafé jafé waaw bu amna nak ño xamanteni ni dañu am yépp seen awra da delu bu ndé sey ak seen soxna wala hat galay ñu yek seen bop lolou lay amna ben sunguf ma tuddu sunguf al karim
7: sunguf al karim
8: sunguf al karim sunguf am karim dafa am likitu al karim am pont al karim am
7: d'accord
8: mo ñetti al karim ñom ci walum sey muy pomat al karim likitu al karim ak sunguf al karim sunguf al karim mo fi jitu koku mom kep ko xamanteni da nga am jafé jafé yi sey bo ñewé bu jël traitement bo wër man nak samay garab yu ci ëpp traitement lay nek dalay fajj
7: du la calmer
8: du ay garab yu calmant yu rumay garab yu calmant man garab yu fajj la yor nit bu len doxum city dama koy dindi ci nit motax dama koy traiter mom
7: doxum city
8: dama koy traiter motax gëwuma nit ku na la man na mala fajjal ci doxum city ju lu mutul fukki fan gëwuma lolu man
7: amna ñu xamne kay ci bis bi lañ wax joni
8: man gëwumako nak man lolu gëwumako mo ngi nan dañu yok awra man gëwuma lolu yok awra
7: ah lolu it gëmoko
8: gëwuma lolu man ni ngi melni ko nan la sa loxo bi man na la ko yokal bo mo gëna gudd ni ma ñak gëme lool loolu la gëme lool awra ab ciir la nit ne awra man na delu man na gëna ndaw
7: delu
8: nga dafaat ko bam delu mel na melon moy amna non lay démé waye gëwuma ci aduna mukk ne manam loolu amna bu fekkenti ma ni walum asma ko dama ko juddu walé won man dama juddu walé
7: won asma
8: man sama nday sama mbokk ñepp sama wajur yépp xamné man dama asma won ñi ma dekkal xam nga nak li gëna bon ci aduna say mbokk diglu nga xamne li nga wax da ngay fen lolo gëna sopp ci aduna man yow di lay diglu ñepp xamne lay diglu xamna da ngay wax dara du ci dëgg man dama asma won man ta ma fajj sama bop bu wërna ay at nak la ay atay ni asmatuma mot asma man nako fajj
7: waaw lolo
8: ay témini la ci fajj nak
7: nga ci fajj
8: waaw bañ wër asma mom du jafé jafé fébar yi may fajj mom la ci uppi gëna upp yermandé
7: waaw mom asma
8: dama ko xam légui nak jigen ju muñu am dom koku moy gëna yom askano ndjaré ku yëngu ci walum fajj ci goor ak jigen nak ko xamne da nga am jafé jafé am dom bu yalla dogalé nga tok ak man da nga am dom fi actuellement ni may wax yow
9: ñaar
7: fuk ki dirundo te lepp ci côté bobu
8: ñi ëpp ci ñom donte nak amna ay mbokk dañ muy tuddé dom waaw ñi ëpp ci ñom ci walum ondol lañ muy tuddé dom ci ñak am dom lañ muy tuddé tuddé
7: dom de lolé ci ñukkal
8: waaw
7: machallah
8: amna ko ci ñu bari nak kon walum am dom mom amna ci xam xam te ma ngi koy fajj muy goor ak jigen du problème goor rek jigen rek moy am jafé jafé am dom nak niko jigen di amé non la ko goor di amé motax man dama leen soxla ñom ñaar ñep gis leen ñom ñaar yi wala jokk ak ñom ñaar ñep waaw surtout nak ku jigen ki ndak même ko gor ki bu amé jafé jafé am dom man na ko xamé ko ci jigen ki man na ko xamé ci ku jigen ki suñu waké tok ñom ñaar dina laaj ku jigen gi ci kanamam ku gor ki limuy dundu ba xamna xamu gor ki nako yow li mo la té mëna am dom té jigen la koy xamé waaw ni walum am dom kon ni ci dess nak moy lu melni estomac yoy dañ koy dindi
10: waaw walu estomac
8: lolou dañ koy dindi tension nonu kum sonol lolou yoy garab yeb ay traitement la waaw nga xam bagn buy metti
7: waaw bagn
8: koku du gare sama ko do ko gennale
7: ak lu mu du mu doy war
8: do dama ne bagn buy metta la huma bagn bu yaqku nak
7: ah bagn buy metti
8: man fañuma ay bagnu yaq yoruma duma problème ay bagn ki nga xam bagnum day metti ba sonol ko ak lu ko andi metti mo xam bagn bi yaq monop di metti bu ñewé yaq bi dama ko fajj waye metti bi lay dindi ba dootu metti
7: bam seddu guuy
8: nga xam bu ko neexé bi dañu mëna la ndawal ndax dama ne budé ñu gu ci kër gi bu ënaré bañ budé gën do yobalé
7: lu seññu ci man la
8: wallahi wallahi
7: ma sha Allah ma sha
8: Allah kon dal seññu Abdoulaye mi ngi non
7: mom nga daf mel dafa yam ak waxtu yu mat sax
8: waaw
7: am na solo lol tawarkal
8: am na né bëgg na ñuy def jotaay yi
7: insha Allah
8: ndax lepp xam xam lay doon
7: insha Allah
8: ngir ñu ci jariñ nit ñi
7: insha Allah
8: ndax jamono fofu la tollu
7: deug la
8: man ma ngi sant Yalla bu baax
7: jerejeuf
8: Ndiaye ni tejje fi nga xam fi lay baaxo tejje rek mu ngi ci sama buntu ci Serigne Touba di Cheikh Amadou Mokhtar kon dal bis yep no ngi fas mbaw
7: Dakar
8: bisu aljuma bu jot nak mangi fi ci sama keur janatuma xawa kep ko xam ñew nga bisu bu aljuma nang fek sama ndaw waye man sama jëm bop mom aljuma la fi nek
7: aljuma nga fi nek
8: numéro yoy nga joxe moy sama numéro
7: inshallah
8: benen numéro bo jëlit joko wo ci ak man
7: joko
8: numéro bi ñaari numéro ñoy sama numéro yi bop ku ci wote joto ci ma ci ni ngay wote sama ndaw lañ mag ñoma nek waaw ku ci wote ci ñaari numéro joto ñu ni ngay waxal sama ndaw yi bop lañ mag ñoma nek
7: inshallah
8: leg leg nak ligli bi den tollu fo xam do meuna jël téléphone
7: yi
8: di wax ak ñepp waye dana am leg leg kilifa yo xamane danañ woté dañ lañ jox sama numéro personnel bo xam man lañ jokkol waye numéro personnel mënoko amé fenn pour ci ñaari numéro yi ñaari numéro ñi ngi ci jot ñepp sama ndaw lañ kon dal Seigne Abdoulaye ñi ngi sant Yalla bu baax
7: jerejeuf
8: wa safarillahi li wa lakum wa li shahadil muslimina wa assalamu alaykum wa rahmatullah
7: aminu alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jere ngeen jëf mbokk yi kon li mo ne kon émission bi nga xamni kon ñi ngi ko doon amalé fi ci Touba Jannatul Mahwa ci kër Cheikh Mustapha Ndiaye Al Karim di fajj katu aajo de ngeen mbokk yi waxtaan wi lim ñu ko ubil ci walu asrar mu ci jambar lol tubarkallah sunu borom may ko ci xam xam de ngeen nim ko waxe ci maam yalla waye am ci lo xamni itam daf ko jangal bopam boole ko lamu don su ko defé tubarkallah mu gëna am di solo lol waye de ngeen itam li nga xamni lepp daf ci ñaan tubarkallah ma sha Allah ngir ñi nga xamni kon am nañu jafé jafé yi nga xamni yépp waxtane nañ ko inshallah kon mëna ñu jokk ak mom ci fat nak mom cheikh moussa ndjay al karim nim ko waxe legi rek la koy bamtu waté moy fi ci touba ci kërëm ci touba janatul mahwa nim koy faral di wax nak mom luyewul fe luyefe mom kër gu mu nek di ñaan muy touba muy dakar fu ci ne kër bopam la kon kuko soxla fi ci touba janatul mahwa kër bopam nga koy fekk bo ñewé inshallah rabbi ning ko fi fekk ci fatali nak bo ñewé ba tableau hôpitalu janatu rek mi tableau hôpitalu janatu maam bo joggé corni seigne cheikh saliou jëm janatu sanday dior ci tableau hôpital bi rek bo jaddé melni lu jëm hôpitalu janatu sa chamoñ premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi nga jadd ba tax ci sa chamoñ rek bo jaddé itam ci mbedd mom premier kër deuxième kër fo taxaw rek bo né kër cheikh moustapha ndjay al karim dañu lako wan wala nga woko ci numéro téléphone yi nga xamni mom moy ay numéro boko jotul da nga jot ay ndawam 77 524 23 24 benen bi moy 77 440 02 40 ak cheikh moustapha ndjay al karim kon bokki yalna jangoro yep faju bi barakati cheikh al khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dig dajje benen jotay basirul

0: Genera FM, la radio FM.
1: Jere ngeen jëf mbokk yi ñu and ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Kuli ci kaddu gi. Mbokk yi xibaar yi dañu koy yaatal ci réseau DTL tay ci lañu daldi door li nga xamne nak lañu amal li nga xamne modi bisub ñaan biñu jaglel Serigne Cheikh Saliou Mbacke bari na ci ay mbolo ño xamne takko takko gis nañ leen tay ci jumaaja anda ci ak ñu bari ño xamne ñi ngi doon yëkëti xassida am kurel yu bari yo xamne téewon nañ fa ñi nga xamne nak jot nañ fa jël li nga xamne nak modi ay témoignage Serigne Cheikh Saliou Mbacke nekkon ko xamne dafa dëdd won aduna ba nopi ligéy moko ñoron rawatina ci tool yi ak li nga xamne modi walu ndonga ya nekkon borom xam xam bari na ci ñi nga xamne nak ay kilifa lañ téewon nañ tay ci fofé juma ji way tam ci kërëm ci résidence ba mbokki xibaari dañ koy wëyel ba légui rek daadi dali ci ki nga xamne nak modi Ousmane Sonko nek président assemblée nationale mom nak ak parti PASTEF xam ngeen ni ñu ngi wajjal li nga xamne mom lañu wax ab congrès juroom ben fan ci wéru juin atum 2026 congrès bobé ñakul ni dinañ

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeur ci biir rew mo bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
1: Serigne Modou Ndjay fay di la ñaanal jam ji ñu ko ñaanal wa Sénégal du ñaanalat wa Sénégal yépp jam ak salam
0: jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu Serigne Modou tay ñi nga xamni min nañ la biir réew mi bitim réew do la to ku ñuy présenter waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yëm ci émission bi buñ ko doon wax kan moy Serigne Modou Ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
1: Serigne Modou Ndjay da mo nak bénu talib bu xew bu lo rek bénu talib bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
0: ay ca mbokk yi mu ngi nonu koku moy Serigne Modou Ndjay yeen ñi nga xamni yeen akoy dégg ci aduna wërngal kep waye ci Sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo jokkowé ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duko léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
1: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki mëna buñu jëlé drum mu xam suba la mu xam guddi la dañuy joxe set tour bobu bu waxtu ba joté rek nañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci sobu yalla sonko rek guddi nañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mëno gi set bu la waxé set bu léré non ci mom
0: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci len melni dañ nan ko da nga jing jigen tay lolou lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbalé
1: wa jafé jafé gogou mo tax may nango wax wi sax ndax bu nek lolou jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay genné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay doon baam nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi la ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam ni ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné neeku ñu benn ko rek la ngay dit ndax jafé jafé gu mu mënta doon rek nit ki ma wax xelal ci benn buntu tout rek

0: mu bayima ak mom duma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu banta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur manu ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé bu saytu ko ci carton yalla man di yor ci liyey ci carton ba lu dox ci yaram yi luy togut ben place ci yaram yi ci carton yalla suma ko sayté na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko téñ ko nit day def fi ñom tes mi ko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lepp lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: deug na ay ca mbokki mëna way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna dañ
0: ndax bu nekké jafé jafé day am limite am na yo xamné ci bopam sé li jafé jafé mëna nak at am na yo xamné sen jafé jafé mëna nak 3 mois am na yo xamné sen jafé jafé mëna nak 2 mois am na yo xamné sen jafé jafé mëna taxaw ci wër ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jimi gi limay wax tak tour rek man luma xamné dekk bi yëngu na fan yi ne do lo tax ma bëgg lolu lolu tax ma bëgg yëngu yëngu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënté ndax man dama nak ko xamné ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj lan yi nga dem man mako dama la wax na man mako rek ko bul ñew ndax dama la wax na ci bopam su faralé ci bopam sama bagage luma wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamna lima yor ci bopam boko mëna na xamna naro nek neku naro nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
1: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël leen numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo rek yow mi déglo fi ci Dakar yow mi déglo Louga yow mi déglo fa la nga xamni moy ci Ndar yow mi déglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir réew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay japp ne da nga meuna jokk ak mom mu léral lol amana sax déssu ko wax ci radio Seigneur Mourou damay ñëw taxaw fofu nak tay nit ki bu fekkante ne jafé jafé yi manam liggéey moko ko def ndax liggéey bobu dana yomb ñu dindi ko am deer ak xéetu liggéey buñ ko meuna liggéey ci xam xam bu ñul la ci xatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna doon yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ba no
0: wa buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waw rek man nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamni mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fasé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram non ban sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokk ko tak jafé jafé gogou dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxat na bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mu mënta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat nimu nekk won
1: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
0: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gogou ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda boy taytoy bo xamné ki ay liggéeyam poil nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké na dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké na dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké na dañ ko liggéey def ko ci guro dang ko xam bu fekké na dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay dox ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko na ni ni amul luñu ragal amut ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne tak tour dama wax ne tak tour lu ci def juñ la ci def rek man ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki lu mu wax amna ku ma jox ma darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu denc ci jam ak salam
1: ay ca mbokk mi ngi nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye na saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jat wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu mu meuna doon ngay gën di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 ku ko ci wo rek ci carton suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeugagul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
0: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sagat bo xamni ci bopam sarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit kula seen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamne amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto ba dem bu ci al bi ci bopam bo xamne kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram yaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey buñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu ne koy ne ci bitel la ko def du ko indi ci pour nga te ndoxu naan bala muy activité bi da jek jek daanu ci souf toj bu kassara lay don ci yow de nga lolu mu ne ko ne da ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga act ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ne ko ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dend ak yow jaakarlok yow bu nga yaxta ci sété ci carton yi sa safaram amna fi
1: te a ca mbokk mi ngi non deng nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doro jog di uti kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dotu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
0: alhamdullilah
1: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
0: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan ta tour limay wax sa tour lolu dañ koy dot rek dañ koy dëj kër dama la wax na ta tour dañ koy safara kër do wax na ta tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nop amnañ fi té tagat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci app rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan du jibo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xey xey rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal ko tay mu paré dedet man duma doxé nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi say kër ta kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi ma la liggeyal ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam am na ñu xamna ci bopam da nga te buntu kër bu paré bu guddé am ñu xamna xamoruñ ci kër gi dekkun ci kër gi ñew fi ñew di la fi sanni ay bagage yo xamna moy lolu ñaaralu ci op nak dañ la am ñu xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bu fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam lu muy defat ci aduna sax dootuko tay
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci faj te nit ñi rap di leen gëna galankor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérél nit ki rap
0: ci bopam dafa lu muy laxaso ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galankor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañu ñew tim la ko dara du la ci dal dara du la ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa neex sax nga jek jek woñe ko wat lolou lepp rab da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam fumu teggu te bop gon rab dalay yorni ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit dik ni ma ko digge won lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rab man mal ko won expliquer lepp ndax kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gude ak becc ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sanci bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
0: rab ti bopam degol mala man la taklo xele bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolelak jigen go xamni ti bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mbamu baxuna ci bopam mbamu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen seen rawan man nako leen ben to lolu meuna am seen digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bob ba legui man ma fexé bo am dom mom man la fay jëkki baye ba dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jëkër jafé
0: bu jëkër jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu jigen yu bari yu gatt yi ni ni lu ci ëpp lepp ay farab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci laxat wentaj ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na la leer na leer yor na xalisam bam mo tek mu dem fe waxal xélé bu jigen bo xélé bu jigen bu bokk ko takal bu jigen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xalsam lepp ko do dara man tu fa soti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dima def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi man na bok de yaaji bagn mba xel bi man na bok baaji bagn mba xel bi man na bok ni jam bagn gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leerna leerna seen famille lepp nga gennul ñuko gennul yaaji genn baayu ke nga genn baayu ki genn baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek fat ko day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngeen na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nekk dañoo jugé woon ci ay xew xew élection amoon na passé na nguur gu bes am na coow yi bari na wax yi bari na am na ay dossier ñi ñuy convoqué ñi ñu convoqué gul ñi bañ ko leen convoqué ñi luubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sa warna ci waxta ndax na am nañu bari yo xamni ñu may deglu am nañu xamni ma ngi jëfale deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen liggéey ni ci bopam dañuy dugg ta digënté ak ñoo yu nga xamne ñu la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bi dandi bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñima ci son dañ ma ci son ba son bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woat ma won bu bëru tamay japp
1: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamne tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogale ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamne tay ji seen dossier xam nañ ni bu genné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom ka mujju na sen
0: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fell ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
1: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu am ne fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
0: bo tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fell la ko rek loolu la ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon ak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu señ modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
0: waaw président sax suma la sañul mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni señ Moussa man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
1: gaay dañ
0: ta don wax
1: dañ lay setti wala
0: dañ ma setti ku mu mënta don bu
1: nek gaay dañ la setti
0: wala bo ma te xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawan gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté xurdu yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: numéro ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li bu def li damal genn sarax sangam
0: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deegi buma deegi dina xamne mom lay tut ya nga deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deegatu
0: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ne
1: pas set ci wat na
0: no wax dafa ñëmé woona ma na ma naka hey buma wax dara lek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saytone top ko si won na lool si won na lool nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yo nak di nga du bëgg nak tacteur ku leen di tojal ay yaq man bokkuma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinj la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat xat ak ay jafé jafé nga bëgg na kula ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd way na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu 10 la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom señ modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att mënu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
0: moma gëna li nga may wax lu nga melaj ci lool lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ci dug ñewal kep ko xamne tak nga xalé bu goor xalé bu jigen bu amate far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi sen digënté mu ratax mu yaq sen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ño koy def ya nga rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndal dama la wax ni misal man bopam boma junjale man dal dama def ni nak bay mak sama bop bay mak sa bop rek ya nga rek ndax mbiru rawan ci bopam amul lu mën do yakal nit sa rawan bu bëgge li tayto ko defoko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu genti yow sa rawan bu day dug te digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé bo nelaw bo dekk jek rek yew rawan mo lay ye bo xeye sa jigi dekk xel sa xel japti lenen rawan mo lako jox lo na la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 moy numéro serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen biir neegu sey amana nga sey ay at ta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñëwé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak serigne modou ndjay mu dimbalé seigne modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
0: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day 10 mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale tacteur bes buñ ci waxtane bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi lepp ci katane la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am mala wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé ke way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye ba mu jëflanté yow amana ba muy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deudaliko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
0: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah rabinta xam nga lolu mom lepp nekké xajjo rabinta yi mom seigne moussa
2: moy 6
0: boko fa jëme net ci émission bëgg da nga ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fi ñew musafaru
1: xalé yi commencé di jëlantu nak
0: képp koo xam ne yaa ngi sacc boo ñëwee ma defaree loo xam ne da nga koy sa raxasoo rek sa xel dootu nekk ci sacc maa la wax loolu.
1: Ci ca mbokk mi ngi noonu loolu buntu la woon rek boo xam ni amaana fii ñu koy dalalee di waxtaan ak moom tombe nañ ci wayjur mel noonu muy sant bay gërëm 78 ngeen di jokkoo ak Serigne Modou Ndiaye 431-77-84 431-77-84. Sëñ Modou, waxtu wi nag li des bariwul te li ma la bëgg a laaj bari na te dañoo nekk ci jamono joo xam ne nii léegi ñu dëgmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu seer ci école di daj lu daj seen doom yi bëgg neex xel mu neex xiirtal xale bi ci njàng waaye ñaanal ko bay lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon kenn du ko ci mën a fexe lu dul dogalu yàlla rek.
0: Waaw lu dul dogalu yàlla loolu moom tactur loolu la ñuy wax sax tactur ndax képp koo xam ne am nañ jafe-jafe ci yooyu am teluti ak tamit ab teluti jongante ak teluti concours ci kattan yi la boo ñëwee rek ñu saafaraw dégg nga. Ndax dama la wax na ci boppam loolu bu waxtu bu jotee rek presque rek lu ma ëpp ci liggéey bi pour rek moo may tëral woon nelaw sax. Ndax ci boppam koo fa eg tamit dafa métti ndax boo fay dem say famille dañuy jooy presque boo fay dem say waa kër presque amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg lenn lu dul nga am jam rek. Mu waxate na képp koo xam ne yaa ngi lijjanti ambassade muy lijjanti ay kayit muy tex ci kattan yi la ñu war ma jox la sangat boo xam ne ci boppam boo demee boo déposé jooy rek lu nekkoon say galankoor rek dañ.
1: Loolu dana ma yóbbu ci Sëñ Modou tey ngir waxtu wi sax dafa mat sëkk waaye ñi nekk bitim réew tey yàgg fa def fa ay at am nañ ay këyit waaye nag teraanga ja njoon sàkku muy am ba dem nañ ba am ay gàllankoor liggéey jafe leen am jafe leen te bàyyi nañu ginnaaw njaboot charge yi leen di xaar ginnaaw bari na waaye it ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tay siir.
0: Waaw ku leen ñaanal ñu am fa tay féex ak tay féex ndax dama naan Sëñ Moussa dama la wax ne tactur loo déggee ma lay wax ni ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ko am jafe-jafe rek moo ma gën a sawar ci loolu moom laa gën a sawaree. Dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone nga bugg a ñib si de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónne ko liñ koy yónne nga déglu ay fan. Du ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer. Mu Sëñ Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ dégganti téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kaa ma wax ne nag ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan waaw bu leen leer na sa rendez-vous xaju te diggante foofu si bu mu xaju ci diggante bi it fexe ko fee boo buxal rek bu mu xaj fi dégg nga boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla buñ la wooyee buñ bés bu ñu agee ci dossier bi yow da nga fokk moo ko dossier politique yi yëpp ñooy yëpp. waaw ñooy yëpp ay sangat la rek
1: fan yii de politiciens sonal nañ la de
0: waaw sonal nañ la kay noo xam nga rek def lu leer wax lu leer lu may wax tactur lu may wax fii tant que lu ma mënut du ma ko wax ndax damay wax ne tactur ci boppam nga nekk àdduna muy neex ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw ko alaxira nag ci boppam mën ngaa xam àdduna de ndax alaxira mënoo ko xam ndax bañ la wax ne bés bi la sene kër ci sa pax boobu ci boppam ñu dem bàyyi la fa yàq yàlla ak suñu borom rek ak ta jëf rek moom nga fay deseeti kon nag booy nekkee ci réew mi di wax waxal loo mën ak loo xam ndax boo ko xamut bàyyi bu ko xaalis bu mu la ko jaral bu garaat bu mu la ko jaral ndax dama la wax ne ci boppam képp koo xam ne problème boo xam ne mbaa mu yor feebar boo xam ne ci boppam dem nga hôpital wér ba sonn mënuñoo gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mu waxate ne am nga jafe-jafe goo xam ne ci boppam ne xamoo noo koy lijjanti ci bii moo nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal loo xam ne sanctuire boo ko duggaatee da nga ko yëkkati nga fondement sa kër gi ci boppam mu nga leer na leeran tabax bi ba nga ko fondement bu léegi mën da fexe bu mot ñëwal ma génn la li ko tax mu kër bi mën da at bu mot nga yor sa société bi nga leer na leeran société bi da nga koy def ci boppam ko leer na leer na yow société bi yaa ngi li nga ci yéene lépp mën da doxee noonu ñëwal ñu gasal loo xam ne da nga koy gas ci suul ci bunt bi ci kattan yaa sa société day indi xat tactur.
1: Ay ca mbokk mi ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi ndax waxtu yi ñu cërale woon ci biir émission bi mat na sëkk 78 mooy numéro bi 431-77-84 78 431-77-84. Sëñ Modou mënul ñàkk nag ma boros Bayre laata may tëj émission bi Bayre Ndiaye Bayre Mbooloo Bayre Tour ak Bayre ubbiku rek.
0: Bayre moom parce que boo ko yëkkatiwul sax gars yi xamal nañ la sax ndax lu ciy ñëw rek ñu ngi wane ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen koy ñu luñ ciy indi ma jaratul sax publicité ndax comme da ngaa bëgg ñu tënk ko nañ ko ci dugal Bayre Ndiaye dafa Ndiaye bu mu mënta doon dafa am façon boma laccé mané la ban place ngay liggéey lolou lepp pour bëgg xam nim lay duggé sa bayré la boma laccé nga na ci sétal nga am la yor té lolou lepp mo waral ma la koy laccé boma laccé mané nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor duggé défé sa bayré dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax ma commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax na li lay liggéey sama place rek duggé défé dina xam nima koy saytu ak du defal ko ta liggéey ta bayré ndax bayré bi damay wax tak tourne am lo xamna ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow de nga ma la wax lolu man la defaat na amna société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokut ya nga rek ndax société boko tidji ci bopam ak kër gokoy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té doga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mémoire yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat lolu lepp day am société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu wara def lepp
1: way ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni biri ñu tollu ni Sénégal ti digëna ku la wax na sëriñ amu fi ngir ñu rek da ngay nax sa bop waxal ne kay yow yoral ta portable ta rasable du bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamné ko xamné deful yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolou
1: lu musiba la kon ay ci mbok yi ex nañ fiñuy yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku am mëna ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor ya nga dégg ndax ñom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor ya nga dégg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngay rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xamna ñoy mom auto yi ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likke ak ñoom boko gisee nga yakkar asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bu la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam da nga rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu naxal lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kete lo lañ ci xam
1: d'accord ay ci mbokk yi mu ngi nonu ak seen nak fi ñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay moom dama bëgg taggo bi nga taggowale mbokk yi séeréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmaat rek xam ne kenn Modou Ndiaye wax rek ak sin ak gim naanu na santaataan nu waxe naanu jëm fa salaam tak tour na Sénégal waxe andu naa taaraf mais ak jafe-jafe kon laa dee daa teen ngi mën kenn def na rek Sénégal demee def naa affel kaa paam non hidal na koy felke ndax hidal na garaam xam Sénégal a fel iyo ma wax leen ñeen bokk olof yi Sénégal estay metti na lool ndax at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teng ñaanal la leen ko ndax xam na fuñu tel ni fuñu ma yu du bopam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rew mi ni estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am na ñoo xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen leen la non non man suñu lool rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek tak tour say gude ko jek
1: jerejef ay ca mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danale ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ko suñ borom jaglel numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 le 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gëreem di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneen tomb ji ngeen jëf
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al hadi al amin sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi sabr wal tamkin ma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangul nu lépp loo xam ne jëf nañ ko ci koor gi sunuy koor ak sunuy naafila ak sunu jëf yu sell yépp sunu borom nangul na ko ci barkeb weer wu tedd wi ñi ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi sahibul fadila cheikh mohammadou len muntaqa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu bàyyi ko fi lool may ko ak wér gu mat sëkk te bàyyi ko tawfiq ba mottali mébét yi nga xam ne am na ko ci yoon wi am na ko ci diine ji ñi ngi yeesal sunu nuyoo it jëmale ko ci daayira muqaddamatul qidma bi nga xam ne mooy saytu jumaa ji te it di ko sant bu baax ci yi nga xam ne ci koor gi mi ngi koy waajal ñaar yépp ñu ngi koy ñu ngi koy waajal ci jumaa ji di ko fi defee defin mu tedd defin mu rafet te muy ñi ci xamal leen seen diine xamal leen dara ci seen àdduna waaye dañ ci ñu dundal seen i waxtu yu cher yi nga xam ne ci lañ toll ñu dundal ko ci luy dolli seen yoolu koor te fegal leen majalisu chaqaawa jotaay yu texee di yi nga xam ne mën naa am ku newul ci bii ne ca bee kon boobu it danañ leen fegal jotaay yooyu ba jotaay yi ñi nekk lu leen di jëriñ la ci àdduna lu leen di jëriñ ci alaxira di leen dolli seen yool comme ni ko Serigne Fallou Mbacke waxee nag sunu waxtaanu tey mi ngi jëm ci mawdo boo xam ne mën naa am jaaroon na fi ci at yiy jàll jaaroon na fi ci at yiy jàll muy amradul quloub wa turuqu ilaajiha mooy tawati xol yi ak yoon yi ñuy jaar ba mën leen a faj tawati xol yi ak yoon yi ñuy jaar ba mën leen a faj jaaroon na fi waaye li tax ñu delloosiwaat ko mooy rek lii Serigne Fall wax léegi am solo gum am solo ak dugg gum dugg ci mboolem jëf yi nga xam ne ñu ngi koy jëf mboolem jaamu yàlla yi ñuy jëf Maodo tey bii da caa am solo lool ndax bu dee julle bu dee woor bu dee aj màkk bu dee leneen jëf ju baax ju ne la koy tax a sell mooy mu dugg ci xol bu sell la koy tax a sell am njariñ mooy day dugg ci xol bu sell bu mucc ayib ci yi ñuy bëgg a waxtaanee kon loolu rek waroon naa tax ñu waxtaane ko beneen ba ci des mooy dafa nekk tomb boo xam ne dafa mel ni yàlla daf cee nattu nit ñi mu tasaaroo lool ba mel ni ku ci mucc bëriwul te tasaaroo lool la def te it muy tomb boo xam ne mën naa yàq diggante nit ki ak boroomam waaye mën naa yàq diggante nit ki ak moroomam te ñaar ñooñu rek moo fi nekk sa diggante ak sa borom sa diggante ak sa morom te yii jàngoro ñuy bëgg a waxtaanee kum nekk ci yow mën naa yàq sa diggante ak sa borom mën naa yàq sa diggante ak sa morom bi ci des ci mujj mooy mottali la ci waxtaan yi ci defoon ci jamono at yi passé doon nañ ko waxtaanee waaye dafa mel ni waxtu wi da doon xat ba li ëpp ci waxtaan yi du mat na mu war a matee sabab yooyu yëpp nag tax na ñi nga xam ne ñooy saytu mbirum waxtaan yi gis ne mën nañ ko delloosiwaat tomb boobu ngir nit ñi mën cee gën a jariñu ngir ñi mën cee gën a tabax seen jëf ndax jëf yëpp ci lay taxaw waaye niñ koy jotilee bii nag dañoo sàkkun ñu ne nañ koy gën a jëmale ci mbindum sëñ bi te gàttal ko jëmale ko ci mbindum sëñ bi ndax ku ne xam ne Serigne Touba radiallahu taala anhu mawdo bu ne wax na ca ci diine mawdo bu ne ci diine rek am na lu mu ca wax waaye mawdo bii nag wax na ci loo xam ne bariwul nu mu ko teqalee ci mawdo bii boo dee jàng xaside yépp wala xaside yi nga xam ne mawdo bi maga ca doo ca gis mu teqalee ko ni mu teqalee bii mawdo bii ni mu ko teqalee ci biir xaside yi bariwut lu mu koy teqalee ay mawdo ndax boo demee ci masalikul jinaan fekk ko fa bo demé ci makhalikhu niran fekk ko fa bo demé ci munawir sudur fekk ko fa bo demé ci wasaya yi muy denkané yi muy denkané ak labir yi muy dabir yépp yi du ci bari bo ci demé da nga fa fekk mawdu bi wala tombu bi mudiko waxtané diko di ci soñé bu baakha baakha baakha wax ndaxté lolou limi tektale moy ittigo gum ko ittiwo ak jappé gum ko jappé né islah bi muy def ma défar bi mu ñëw ngir défar nit ñi ab tambule wala ghaiba moy al qalb moy ghaib tarbiya tarbiya du dara lu may kuy japp nit diko defar xolam bam sel ba meuna bok ci al rabbaniyun lool rek moy tarbiya tarbiya bobu nak dafa taxaw ci tasawuf seigne touba tarbiya am ci tasawuf la taxaw tasawuf bobu mu taxawit ghaaya moy defar xol tarbiya defar xol rek moy ghaaya amul benen ghaaya amul benen djumluway budul defar xol xol bobu nak ban solo la am ci diine ban solo la am ci diine diine moy lo xamne suñu borom tabaraka taala moko xal aw yoon la mum xal wo xamne suñu yaronte sallallahu alayhi wasallam lako wacce ci mom mu bayiko ci yalla jëm ci nit ñepp
3: yene gi deggu ci jamono FM 90.6
2: jamono jone ak ci barab bu ne lutax mu ñew ngir jubal leen ci lepp lo xamne sen defaruk aduna maga ca sen defaruk alakhirah maga ca la rayba fihi hudan lil muttaqin alquran lo rek la hudan lil muttaqin ak njub rek la kon diine moy lolu li sunu borom wacce ci sunu nabi sallallahu alaihi wasallam def ci lepp lim soxla ci lim diglé ak lim téré bu ko nit ñi topé mu nek ak njub ci ñom go xamné dañu mucc aduna dañu mucc alakhirah lolu moy diiné waye diiné joju nak da ñett xaj la borom diiné ji da ko xaj ñett xaj moy al iman wal islam wal ihsan liman moy li faso ci xol bi li ne ci xol bi nga xamné moy fondement bi waye l'islam moy yi nga xamné mom ngay jëfëndiko sa digënté ak sa borom jaamu yalla yi yalla gannaaw boko gëmé japp na moy yalla ba nopi nak day wat nak ci yow ngay wacc nga jaamu ko ko am borom dang koy jaamu nokoy jaamo nak julli yak wor yak aj makka yak saraxe yak top wajur yak yep jep jep ci bax nagn lañ koy defé nak l'islam mo la koy jangal waye ñettel ba nak moy l'ihsan mo lay jangal yoy yep soko defé nak nokoy selale bolé ko ak jikko yu tedd yi nga xamné moko wara and ak mom mom la serigne touba di wax ci tasawut subhan wantabihu fi anna din allah qam aqsamuhu jimun bil ishtibah yeen ñep da ngeen xamne diine ñetti xaj la awwalu al iman wal islam ba'dahu al ihsan la tanamu bu jekk bo moy liman ci deg moy l'islam ci deg moy l'ihsan non la ko waxe l'ihsan bobu ñu wax nak mom li ñuy tuddé tasawuf l'ihsan deug deug moy tasawuf rek ta tasawuf lima waxon legui na ghaayam djublu wayam deug deug deug buñ ko naté moy rek défar ab xol selal ko ci jangoro yi def ci jikko yi tadi at tahliyatu wa tahliya tahliyatu al qalbi min ar raza'il wa tahliyatu al qalbi bil fada'il qol bi nga genn ci lepp lu bon raxas ko bam set wetch nga duy ci bam fess del ay jikko yu tedd ay jikko yu bax lool rek moy lool rek moy djublu wayam tahhir fu'adaka min ar raza'il wa halihi bi afdalil fada'il so demé ci basaliku jinan gënna fa lèr sëriñ bi manda liñuy wax moy binduk tay bi ay téré sëriñ bi rek lañ dajal lu mu wax ci mawdu bi ay téré sëriñ bi rek bu luñ ci téré kenen waye li sëriñ bi wax rek mom ndax sëriñ bi dafa nek ko xamné ku yému la ci wet yot yu bari ndax mawdo bi nim ko mualaja nim ko jele tekkale ko nonu tafsil ko xamal lan moy tangoro yi lan mo koy safara lan mo koy waral lepp bu duggal ko ci bir tere yi lolou bari wut ab tere bo xamne da nga dem fekk ko ci nonu te non la nek ci bir tere yi bo demé ci basalikou dinan ma ngi fay xamle tasawuf borom nga xam yep dañu wuté ci tasawuf moy lan bañ waxé seen wax bu pare nga xam amna ño xé nenañ man na jooni wax xam nga jooni wax tasaro na lol
4: ku ne bi le ba mat junni wala mu ëpp ko sax waaye sëriñ bi moom ba mu ñëwee da koo régimé lépp ci wal xaasilu suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan wala mu yemin te soofu daal bu ngeen ko bëggee xam dëgg-dëgg mooy borom xam-xam bu am xam-xam tey jëfee xam-xamam borom xam-xam buy jëfee xam-xamam loolu nag ñaari baat yu tuuti la waaye mën naa ëmb lépp mën naa ëmb lépp borom xam-xam buy jëfee xam-xamam waaye bu jëfee xam-xam bu amee xam-xam jëfee xam-xamam lu mu koy jural nag loolu mooy dëgg-dëgg mbir ma fa saara saafiyan min al akdaari mun qati mumtali al qalbi min al afkaari su jëfandikoo xam-xam ba am na ko jëfandikoo na ko mu sellee day mujj nag mu sellal xolam ba génn ci mboolem jikko yu bon yi muy jikko yu bon yi ñu bëgg waxtaanee nit ki am xam-xam jëfee ko yooyu day génn ci xolam saafiyan min al akdaari maanaam at taxliya mu génn ci xolam jikko yu bon yi lu mu cay def mumtali al qalbi min al afkaari jikko yu baax yëpp it mu dugal ko ci kon bayit woowu boole na at taxliya wa taxliya sangu seetal ndab li ba mu set wécc nga fab nag ñam bi ngay fab daal di koy door def ci biir mu door nekk luñ mën a jëriñoo kon looloo tax xol am solo lool ci diine waaye am solo lool ci jumtukaay yi nga xam ne wootekat yi dañ koy wootee dañ koy jëfandikoo bokk na ci li koy amal solo nag moom xol li tax ñu itiwoo ko noonu mooy loo xam ne ni ko yonente bi salaa sallam waxee su baaxee rek lépp baax waaye su bonee lépp bon xol su baaxee lépp baax su bonee lépp bon inna fi ljasadi mutqa ida salaxa aljasadu kullu wa ida fasada fasada aljasadu kullu au kama qala salallahu alayhi wa sallam ñu ne ko mooy lan mu ne mooy xol bu baaxee lépp baax waaye su bonee lépp bon kon mooy li ñu waxoon ci gannaaw ne ci la lépp aju ci la lépp lalu cheikhul xadim gën koo leeral moom it ci munawiru sudur boo ca demee mu ne al qalbu kal maliki fi l aadaa xol daal dafa mel ni buur ci cër yi xol mooy buurub cër yi mahama yemil tamil ma aqtadaa fu mu jëm rek ni xol bi jëm cër yi jëm fa cër yëpp loxo yeeg tànk yeeg yëpp ak bët yi fu xol jëm rek foofu la ñuy jëm xol moo leen di guidé day mel ni ab télé ki guidance boobu nga yor nga xam ne foo ko na bësee mu génn dara noonu la xol mel ci biir cër yi ñoom ñëpp moo leen di orienté kon wa in turid islaaha aw saalin maa li ma ci man liya idaaya xamaa fa aslihi l qalba bila taddiisi xata turabillahi sa taddiis nee na kon na nga fexe ba sa xol nga defar ko yow bala nga itteewoo leneen itteewal defar sa xol ba mu sell te defar xol mooy lan génn ci jikko yu bon yi ñuy bëgg a tudd dugal ci jikko yu baax yi nga xam ne moom lañ ci war a dugal loolu rek mooy defar xol te nee na bala nga itteewoo dara itteewal defar sa xol ba noppi ba nga xam ne dootoo gis lenn lu dul yàlla mooy doon sa wéttal mooy doon sa lépp saa boo defee loolu rek yow defaru ko ndax bu defaroo leneen li gis lépp defaru ko moo tax mboolem defarkat yi nga xam ne ay nit lañ yoo xam ne dañoo ñëw ngir defar ab société ñoom ñëpp fa ñuy tàmbulee mooy defar xol fa la ñuy tàmbulee ñoom ñëpp bu ñëwee defar xol ci la ñuy tàmbulee buñ ko xoolee ci yonente bi salaa alai sallam ñëw na màkk ba am fa fukki at ak ñett defu fa dara lu may defari xol rek benn jaamu yàlla dana ko wàccu wala jaamu yàlla yi ëpp wàccuñu fa waaye lu mu doon def mooy defar xol yi raxas ko ba mu set wécc mu def ci jikko yu baax yëpp door tàmbali nag leen li ci des seen xarit radiallahu taala anhu noonu la def bi mu sosee yoon wi njaal bën gi yëpp loolu la doon liggéey ci nit ñi di defar seen i xol raxas seen i xol jikko yu bon yi jikko yu ñaaw yi yëpp mu génne ko ci ba mu set wécc mu door tàmbali nag dugal ci jikko yu rafet yi kon loolu mooy yoonu ñiy defar ñëpp dañuy tàmbale seenu defar ñëpp waaye lan lañ jublu ci xol bi ñuy defar nag xol bi ñuy defar ban la ndax mooy xol bii nekk ci ñun di séddale deret ji ci sunu yaram ñu di ko yëg bu amee jàngoro ñu yóbbu ko ca docteur yi ñu faj ko ndax xol boobu la ñuy wax wala ban xol la ñuy wax su ñuy wax xol fii xol boobu nga xam ne moom lañ war a defar waxuñu xol boobu waaye xol bi ñuy wax mooy xol boo xam ne mbir la mu yàllay def ci nit kenn ku ne ci ñun da nga koy yëg yëg nga ne am na loo la tax di gëm am na loo tax a wedd am na loo tax a bëgg am na loo tax a bañ kenn ko la yëgaloon ci sa bopp ta xol boobu moom mooy ki yàlla lay waxal yàlla buy wax ak nit ñi xol boobu lay waxal xol boobu lay yedd xol boobu lay mbugal xol boobu lépp ci xol bi la koy def lépp ci xol bi la ko suñu borom di def ni ko imam ghazali waxee latifa rabbaniya ruhaniya laha bihada alqalbi aljasad jismani taalluq maanaam lu sew lu xam ne kenn du ko làmb di ko daj waaye ku ne yëgg ko ci sa bopp ku ne yëgg ci sa bopp ne am na lu la tax di xam am na lu la tax di bëgg am na lu la tax di bañ am na lu la tax di gëm am na lu la tax di weddi lépp mi ngi yaa ngi koy yëg ci sa xol waaye mënoo gis fu mu ne ci yow loolu moom lañu tuddee xol bi ñuy wax saa ba am na ay tur yu bari yu ñu koy woyee léeg-léeg ñu naan nafs léeg-léeg ñu naan arruh léeg-léeg ñu naan fuaat léeg-léeg ñu naan damir léeg-léeg ñu naan aql yooyu yëpp ay tur la yoo xam ne sorewuñu ay maanaa léeg-léeg sax ñu doon benn maanaa mooy lii tax nit ki xam lii tax nit ki gëm lii tax nit ki weddi lii tax nit ki bëgg lii tax nit ki bañ loolu la ñu tuddee xol bii ñu waxtaanee fii ci jotaay bii turam yu bari yooyu nag dafa bari ab wëlbatiku xol day wëlbatiku nit mën naa xëy gëm yàlla weddi gont weddi waaw nit mën naa xëy bëgg gont bañ wëlbatiku bu bari googu muy wëlbatiku moo tax ñu tuddee ko alqalb mooy luy wëlbatiku lu bari wëlbatiku wa ma summiya al insanu illa li nasyihi wala alqalb illa annahu mutaqallib wala day wëlbatiku saa bu nekk rek mi ngi ci mbir saa boo xëyee am na loo xëyee ci sa xol loo xam ne góntewoo ko boo xëyaatee am na loo xëyewaat loo xam ne doo ko góntewaat kon wëlbatiku bu bari googu moo waral mu nekk lu doy waar te sax ci mel mbir Cheikh Al Khadim Allah Taala anu wax nañu ko ci matlabu shifa yallahu ya muqallibal qulub muqallibul qulub qallib qulubana anil uyub yow yàlla yow mi wëlbati xol yi wëlbatil suñu xol bam mucc ci mboolem ayib yi kon muqallibul qulub mooy yàlla ci loxom la ne bu di ko wëlbati nu mu ko soobee loolu tax kon ñu tuddee ko alqalb lan mooy xol bu feebar nag xol boobu nga xam ne mooy xam moom la yàlla waxal moom la yàlla bëgg mu baax moom la yàlla bañ mu bon xol boobu day feebar ni yaram di feebare ndax suñu borom moo bind doomu aadama wutal ko ay cër bu ne mu wutal ko liggéey tànk ba mu wutal ko liggéey day dox bët ye mu wutal ko liggéey day gis nopp ye mu wutal ko liggéey day dégg naka noonu yeneen cër yi ci des yëpp benn bu ci nekk am nga liggéey booy liggéey lan mooy say feebar mooy mënutoo loolu tànk bu mënutu sa dox feebar na loxo bu mënutu jotaliku feebar na bët bu mënutu ci gis feebar na nopp bu mënutu dégg feebar na xol tam noonu la mel nag moo nekk saa bu demee ba li ko tax a jóg mënatu ko rek feebar na moom yàlla da ko bind ngi jox ko benn mission boo xam ne wala benn fonction boo xam ne moom rek la ko def la moom rek ko man moo koy def saa bu ko mënutu rek feebar na loolu nag mooy wasifatuha maarifatullahi wal unsi bihi xam yàlla te wéttalikoo ko nga xam sa wéttal yàlla lay doon xam yàlla bu wér wéttalikoo ko bëgg ko di ko jaamu tudd ko di neex ci sa xol tudd ko di neex ci sa xol loolu lépp gënal la lépp nag xam yàlla ak tudd ko ak bànneexoo ko ak sopp ko ak yaakaar ko loolu nag mooy dëgg xol loolu mooy liggéeyu xol dëgg saa bu xol defee loolu rek ma nga ca liggéeyam waaye saa bu wuuteeg loolu rek ma nga ca safaan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tudd yàlla mooy dundal xol tudd yàlla mooy dundal xol kon xol dafa am liggéey ni yeneen cër yi amee liggéey yeneen cër yi bu mënatu seen liggéey dañoo feebar waaye xolit bu mënatu liggéeyam dafa feebar ñu ne kon qalbul marid lii mooy xol bu feebar xol boo xam ne la ko taxoon a jóg yàlla bind ko mënatut loola defatu ko wala ma ngi koy def sax waaye na mu koy defee àndut ak na mu war a doon nit koo xam ne moom xolam defatul la ko taxoon a jóg defatu ca dara am koo xam ne nag moo tane moom defatul lépp waaye nag mi ngi def ndànk xol bi daal mënatul lépp am na lu mën am na lu mënul bu tawee mu def bu ëllëgee mu bàyyi waaw bu tawee mu bàyyi kon loolu li muy indil mooy dañuy xam ne kon xol ay façon xol la ñetti façon xol moo am xol buy dund xol bu dee ak xol bu febar xol bo xamne day dund ak xol bu de ak xol bu febar xol bu dund moy ban moy bi nga xamne liko tax ñi bindu ko mi ngi koy def nim ko wara def mom moy xam yalla bobu bëgg yalla sopp yalla li taxo mu jog mang koy def nañ ko ko digele won tan mu gëna mat lool moy xol xolub julit lool moy xolub ab julit ta moy xol ba nga xamne nak mom la sunu borom soxla kayti xol yeb bi rek la ci sunu borom soxla yawma la yanfa umalun wala bunun illa man ata allah bi qalbin salim yalla neena fa alakhirah mom bu ngeen fa ñewé seen dom yu bari yek seen alal yek seen pognitum aduna mek soxla wu ma ci dara luma fa soxla qalbu salim qalbu hayy qalbu dund qol bo xane la taxone ma bindu ko mang ko don def nam ko wara refé lool rek la fa soxla xol bu dé moy ban moy bo xane mo meuna tud lim don def liko taxone ni jog la xol bu buy dund be don def ba yalla gëreem ko mo meuna tu ci dara déna aajis tamaman an ada'i wazifatihi meuna tu def dara ci liko yalla digal liko taxone yalla bindu ko lèr ak lèr duko tabbi ak njub duko tabbi dafa am li wax raynul qalbi mana day dafa bari bakar di togn yalla goge di feñ ci xol bi liko yunus sallallahu alayhi wasallam waxe ne bo moye yalla moy yalla go moy de am ab tombe bu ñuul bu def ci sa xol bo mo yate mu defat benen tombe bu ñuul bo yate mu def benen tombe bu ñuul bo mo yate mu def benen tombe bu ñuul tombe yu ñuul yoy ne bu bare ba bari day mur xol ba mu ñuul ñu ne di sang da xol da ñuul ñuul ñuul yoy ay bakar yu bari la ño tegalo age amutul fenn fu mu tek dara nak muy rayni raynul qalb qalbu qomak xana dara bu nu tu ci tabbi dara mu nu tu ci tabbi mom la sunu borom di wax ne summa qasat qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijara aw ashad khaswa yani amna ni yo xana sen xol dafa wow dafa de ba melni doj neena doj saxalen tane ndax doj leg leg mu ndox dug ci bir mu toj doj dana toj leg leg ngir lu na ci biram borom xol bu wow bi nak kenn muntu dugal ci mom dara dafa fat ben yoon te bakkar yu bari mokoy fat lol boy xol bu de meunatul dara ci lako taxone jom bal taba Allahu alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila yalla neena dama tampé seni xol tampé ku mel nonu lokoy xamé ci bir nit ñi moy ko xamné dara lu bax safatuko diglu alquran safuko diglu qasida safuko julli safuko lepp wala lu cey defit da koy def ngir nit ñi rek waye dara safuko ci bu romone fenn ñi conférence wala ñi waxtane yalla wala ñi jang alquran man day yakamti mu ag bañ dalu ci pomo sa bu nit sa bu ko lol dalé na yegg ne xolam dafa febar xolam dafa dé waxna lu bax safatu la te nim ni kenn ko do ci non xam nga nit ko xamne non la mel sa bu ñi waxtane lu bax rek man bu muñta demit day yakamti mu ag bam dem day yakamtu ag bam dem beugatul dara ci lu bax safatu taba Allahu alayha bi kufrihim fala yu'minu illa qalila mu dess nak ñun xol bi nga xamne dafa muccu di dundu man nañ ko waxtane wat ci wenen waxtan xol bi nga xamne dafa de mom jirul waxtane moy xol bi yefer xol bu ñi waxtane moy al qalbul marid xol bi febar moy xol bi nga xamne dafa dekk ci digeunte dundu ak deewut dundu liñ ko digal muy xam yalla wetliko ko munuko niko xol bu dundu mané waye telewuko yit niko xol bu mayit budé telé mi ngi ci digënté bi bayna la ilaha illa wala ilaha illa tay mu nekki di bo legi mu nekki di tay mu nekki li bo legi mu nekki li du sax fenn suñ ko fajé safara ko mu dal yek fekk xol bi dundu dal bok ci xol bi dundu waye suñ ko bayé sagané ko bayé ko ci lam nekkon rek nur ca lumuy def moy da len fekk ci xol bi de wet ko fe luy pexé kon moy xol bi di febar lañ wara am soxla fexé ba dindi febar yi ci mom bam fekk xol bi di dundu waye bañ ko sétan bam fekk xol be nga xamné moy xol bu de borom xam xam yi dañu wax né li tax febaru xol bi ñuy waxtane jara fonk lool moy day febar bu jafé faj ndax kim dal da koy réré du ko xam kenn ci yeen dune man dama añaan wala dama reuy wala dama nangam lam def añaan reuy la waye du ko nang day def na lenen la kenen nit koy wax waye mom du ko nang kon da koy réré febar rek boko réré donc gawa fajj do nangou ne yow da nga febar waaw neena su ko nango la koy fajj dafa metti metti ba muñ ko yombul garab ga koy fajj dafa metti tax moy bayyi banex yep wouté ak say banex moy fajj lol moy fajj lol wouté té lol dafa metti ci bakkan u mané muñit lol mom bari wul ñu ko mëna muñ la koy fajj bari wul ñu ko mëna muñ né su démon ba yalla tawfiqal ko mu yek febaram mëna

0: dundal dekkal yooyu ay mbir yàlla la moom dong moo ko jabar kenn wul ko ca fekk ku ko ca fekk rek yaa ngi def al kibru ala allah yaa ngi koy def wala nga naan maay seen borom loolu sax amatul léegi am na nag ñu koy wax maay seen borom buñ ko waxee dañ naan firaw naa ko waxoon waaye am na ay firawna yi ci jamono ji ñoo xam ne ba ay maay seen borom lañuy wax ndax dañ koy jëf dañuy jëf ci nit ñi luy wane ne ñoom seen borom lañ ñu ngi ko waxut ci seen lamitam loolu day am yu bari ci yooyu bu ñu wax rek dañaan firaw na nangam mais ni firaw na rek moo fi nekkoon ay firaw na dafee bari lool ci jamono nit ñoo xam ne not na nit ñi ba daanaka seen borom lañ leen di wax maay seen borom ñi mu ñu leen ko wax ci seen lami waaye ñu ngi koy jëf ci seen jëflante firaw na la ma waxoon ana rabbukumul aala maay seen borom bi gën a kawe namrud ne ana uxyi wa umiit man damay dundal di dekkal te dundal ak dekkal yàlla rek ko moom rabbu tam borom yàlla rek la moom képp la ñoom woote woon nañ loolu waaye ba tey jamono mi ngi am am na nit ñoo xam ne munuñoo dundal munuñoo reye waaye danañ def luy dundale danañ def luy reye ba tey ñu ngi koy def jamono ñu ngi koy def ay nit ñu ñuy tooñ ba jural leen ak dee ay nit ñoo xam ne dañ leen di dundal maanaam dañ leen defal luy tax ñu dund ñoom it ñoom ñëpp dugg nañ ci biir cadre boobu te yooyu yëpp mbiru yàlla la loo xam ne ku ci laal dara ci biir ak ci biti bu feeñee ak bu feeñut yëpp yaa ngi bokk ala yàlla yaa ngi yodd yàlla yaa ngi dëkk yàlla yaa ngi rëy ci kanam yàlla addurru wannafu min arrahmani laysa min albidani wa sudan tuba nee na lor ak njariñ amul kenn ku ko yor yàlla rek ko yor lor ak njariñ léegi nag buñ demee ba ci jamono ngay gis nit ko xam ne dafa diwoo ma def nangam wala diwoo ma defal nangam diwoo ma defal nangam man nga ko wax ala sabili chukur waaye bu fekkee da ngaa jafe nit kii rek moo yor sa àdduna wala nit kii rek moo yàq sa àdduna nga gëm loolu mais saa boo ko gëmee rek yaa ngi rëy ci kanam suñu borom ndax durru ak nafu yàlla rek ko moom keneen moom kenn mënut a lor kenn qul la yusibana illa ma katabalahu lana kenn mënut a dara mënut a jot nit lu dul lu yàlla bind ci moom loolu rek mën naa kon yooyu ku ko def di woote woo loo xam ne yàllaa ko jagoo yow ci ñi rëy nga bokk wala nga jañ dëgg ñëw wàcc ci sa kaw
1: nga déglu Tenere FM 88.6
0: bàyyi ko ci yàlla wala bàyyi ko ci yonte bi salaahu alayhi wa salaam naka iblis defoon yàlla digal ko de sujootal mu ne déedéet du ma sujoot ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin maanaam yëkkati na boppam ci kaw aadama nee na aadama moom dañ ko bind ci suuf moom dañ maa bind ci sabara te sabara moo gën suuf kooku ko wax kan mu ne ko sabara moo gën suuf loolu la foog rek moom waaye la ko jóccee rëy ga mooy daa defee ne moo gën aadama mu daal di bañ a sujootal aadama daal di bokk ca ñii bañ ak dëgg loolu nag kum dal mooy ñaari réer yooyu jagale nit wala jagale sa bopp loo xam ne yàllaa ko moom wala nga gis dëgg mu jugee ci yàlla jugee ci yonte bi nga jañ ko ci ay neen ñaar yooyu ku ko def moom kaafir la ñuy tuddee puf ak kéefër la moom da ngay génn ci lislaam aba wastakbara wa kaana min al kaafirin iblis loolu la ci yàlla wax ba mu bañee rëy nee na bokk na ci yooyu yéefar yi kon loolu mooy rëy ci sunu borom tabaraka wa taala mu des benn bi mu xamtu naas xeeb nit ñi mooy lan mooy al kibru ala naas mooy ngay réeréelu ci kanam nit ñi di leen xeeb di wàññi seen daraja di yëkkatiku ci seen kanam wan leen du ko seen morom ndax diwoy sama maam wala diwoy sama baay wala diwoy sama nangam wala am naa nangam yooyu yu nga xam ne du ay nattukaay yëpp nga di ci natt sa bopp ba jàpp ne yàlla njël nit ñi moom nag li tax mu bon mooy du tax a doon ab éefar waaye mën na laa xëcc ba yóbbuli ci ak kéefar ndax lu mu lay xëccee yóbbuli ci ak kéefar mooy kee rëy ci kanamam ba defee ne yaa ko gën boo dëgg génnee ci moom da nga koy bañ te dëgg ga ci yàlla la génnee ci yàlla yonte bi la génnee waaye génnee ni ci waa ji kon du ma ko nangu su boobaa yaa ngi wedd yàlla loolu moo tax rëy googu moom it bon bu njëkk ga moom kéefar bu leer la waaye gii nag kéefar la koo xam ne mën a jëf la joo xam ne mën naa xëcc nit di ko ñodde ba yóbbu ko ci kéefar am na nit ñoo xam ne kenn maanaa seeni wax nit ñoo xam ne waxi diw duñ ko déglu mu ko donte ne yàlla nee na yonente bi nee na duñ ko déglu ndax diw la diwa ko wax rek yow doo seet wax ji waaye ki ko wax ngay seet nu mu toll ndax sa nawle la ndax sa dara jala waaw nit la daal maa ko gën fa qaalu anuminu li bacharayni mislina wa qawmuhuma lana aabidun lool la wa Moussa wa waqa Moussa Firano waxo waqa Firano lool lañu waxon Moussa ak Aruna dal na ñun duñu ñen gëm parce que yeen ñu na yam rek ta duñu ñen gëm ndax ci niti ñu ñak solo yi ñoleen top ñi ñi nga xam suñuy jaam lañu dem barki dem ñun ñepp ñu bokk gëm kenn kon jëgë xet nga xébat manam ñi nga xam suñuy jaam la ñun ñoleen gën kon ñun dañu wara am suñ buru bop ñom ñu am seen buru bop waye waru ñu bëkk ben bop so ko reuy fi mag xép nit fi mag fof waye nak man na yobbu nit ba yobbu ko ci kéfer parce que ñoñu yobbu leen ci kéfer bañ wédé Moussa nit la aro no nit la waye bañ leen wédé nga da la na xëcc ba yobbu leen ci kéfer ñu don ay yëf kon kibru ala Allah wal kibru ala nas ben baxu ci muy nak kon diko jo xamne ju jara watandiku la ci ñaari façon yep fo dem ci alquran dang ko fekk zammul kibr mana ñaawlu reuy jikoy reuy sunu worom dako ñaawlu ci alquran lu bare innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ñi reuy bañ ma jaamo ñane dañ tabbi sawar kon ku reuy dañ na day tabbi sawaram te tabbi sawar mom yeneen ci yepp meñ ko baye waye bo xasse tabbi sawar mom jeexna lu bon lo defati lolu mom mu ko moy yeslep tabbi sawar te sunu borom neena ku reuy dama lay tabal sawar yoonte bi gën ko feddeli ci benen hadith la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr neena kep ku faatu lu toll ni zarra top fep suuf ni mu touté mo gëna touti fep suuf lu touté nono kum nek ci saxol nga faatu walé ko né do duma lu dool aljana lu toll ni zarra ni mu touté way né ko xamné faatu nga mu déyalé ci yow do dem aljana yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mako wax cheikhul khadim momit ci basal ku jiran batay mu ñëwaat di ñu léral lolu fal kibru a'zamur rasa'ili jami' li'annahu yaqdahu fi dinil muti né kibru mo yalla yépp mo ci yess reuy moy yalla yep mo ci yes nga ne ko lutax ndax mom day yak diine bu tabbe ci yow gis nga limay waxon ci gannaaw reuy ci kanam yalla reuy ci kanam binde fi ni mi xecce nit ba dugal ko ci kefa kon reuy mom li tax mu bon moy day yak sa diine te ku sa diine yak mom su lepp yak na leneen lu nak man nga ko ñak bam dess diine bu sa diine xasse yak mom ñak ni lepp neen nak day yak diine wa ghayruhu min al bawaqi in hasal fa innahu yujibu qathan fil amal le benen ayib nak budul reuy mom day yak jeuf rek man nga jeufat benen jeuf waye reuy mom day yak diine su diine la yak na li tax nga xamne bon na deug deug mom mo alak iblis huwa allazi ahlaka iblis
2: sallallahu
0: alaihi wa sallam illi iblis mi nga xamne mom lañuy musul bis bi yalla sak kuy jang diko musul ku xey diko musul neena iblis defu yalla dar lu dul reuy kam reuy kep la def ak ko yalla sujjotal la sama jam bi mu lank ne duma ko sujjotal ndax mako gën waxu la yakko mako gën jojje rek mako yakko kep fa sara halikan bi adlillah li ujbi ya andami tibay legi nak lima len doon wax legi ci seigne touba rabbil taala anu liko taxa am jangalem am solo moy dula andil febar te andil la safara ndax ku waxon reuy ni melni ak nim ñangé ni bëpp balen rek non nit ñi dem kan ko seet mo koy digënté mu leen ak det kay mo wax la lu koy safara luy tax nga mucc ci dawa'uhu 'ilmun bi annama jara takwinuhu min al-baraya fi siwa ñana yow nit ki da nga wara xamné yow mi yaak mbolo mi yépp yeen bokk men maam fu ngeen sokk ko yeen ko bokk yen ñep yeen bokk melna takwinuhu min al-baraya fi siwa fiñ sokki ko ben lañ fa adam kullukum li adam wa adam min turab yen ñep ci adam ngeen sokki ko wa antum banu adam fi ma utliqa wa huwa min tin turab fa khuliqa fa laysa ya akhi tafukhu ahada neena bul japp da ya gën ken ya kawe ken bu ko japp mu lutax di jehli khatimati amdika qada ndax da nga reere sa ëlëk xamoo fay mujju lolu wala fi wax nan bala nga wax ne ma gën diw nañ ne dembu la won alakh yowul khiyam buñ atté yowul khiyam ba ñay dem fe yow nga bok ci ñadam fa bax dama ne ma gën diiw mais nek ci fa ba bo ba rek nga koy mëna wax ay ama lolu mom kenn mënu ko wax di jeexli khatimati amdik adakh mo fay muju wa ëlëk né bokk na ci li tax nga xam na reuy bonatam ndikoy safara moy ngay diglu alquran lim ci wax hadith yunus bin sallam lim ci wax mom mi di seigne touba lim ci wax ngay faral di diglu lolu tekk yi ci tekk nit ñi ba tekk bu ci gëna metti moy dana ko tabal sawaratu du bëgg duggal aljana summa wa'idullahi fi nass alkitab limutakabbirin shadidun bil iqab ene tekk bu yalla bi mi tekk ku reey metti na lol ba kep ku koy xam diko jang dina do ko def mu dang ko watte ko baxa baxa bax kon lolu cheikhul khadim wax na ko ci reey wax na ci leneen sax waye tawi tawi ko laaj muy jikko ju mata watandiko te muy bu tasaro nak ni tax bu tasaro kenn du ko nangu kenn du na dama reey kenn du na dama reey tan likoy fajj moy toroxlu wacce sa bop mo dess mo koy fajj tam na ni ñu xane mu ñu mo dess mu ñu ko man nañ ko wax ci sen lamiñ waye duñ ko jëf kon jikko ju jara watandiko ju jara sorry mom la ñaarel bi moy yem sa jëf yem sa jëf doom adama day jëf ay jëf yo xamne daf koy momale yalla waye sa bo demé ne dem na ba defé na jëf yoyu dara la sukkandiku ci ba defé na man nako tax mucc boba ma ngay yem jëfum man kat julina man kat worna man kat kina man kat nangam ba yoyu bari ba nga sukkandiku ci lolo ba defé na lolo mo lay tax mucc boba nak yaqku ko ak yeen yem sa bop maylun ila nafsi ma asti'zami laha li nisyani kasal anam ñena moy nga jengé ci sa bop japp na yow li nga am ya ko may sa bop yow li nga am doyna sukkandiku nga ci fatte nga yalla mi lako may fatte nga yalla mi lako may ndax yow da nga julli yalla da nga julli ngir yalla julli lo yalla sax waye da nga julli ngir yalla waye lo julle ay loxo ay tank bop nopp jëm yu mat seuk yo xamne da nga dik fek ko fi yow sa jëm bi defo ci dara lepp yalla lako defal nga julli ba nopi nak di damu ci julli gog nga julli yalla mi la defal lol lepp yalla mi la defal lol lepp nga defal ko dara ba defene def nga dara yow nak ba defene def nga dara bo baba rek sa jëf yakuna fala tuzakku anfusakum nam ko ngagne ne bu len selal sen bu muk ñu la ta'taqidu innaha barra bu len fogg ni ñu bax ngeen am nga rafet ñort rek waye bul fogg ni ko bax dang ci am rafet ñort rek waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ñett ngi ni yo xamne day alak nit diko sank moy nay top sax nay rek do def dara lu bax do ko def top sa banex naw sa bop wala ko ci ñett yoy kum nekk ci yow rek ya nga yegna alkana mi ngi la sonko ndax neena jaamu yalla yi man na am mu bari lol waye nga naw ko rek mu yaqku waru bi ta'atin ila al-i'jab addad muti'an duna al-irtiyab dana amna moy yalla da nga top yalla yu bari waye nga xol ko rek gis ci dara rek lepp sopliku bënd yoto ci am dara ndax naw goko naw fa sara ahalikan bi adlillah ya sonna ci jëf ci da ngay muju alku ci manduk yalla to ñu la de waye da mandu ci seuf sa julli gi sa wor gi ngay naw yalla mandu moy do lay setan daf nan da yow xamu sa bop ndax bo xamone sa bop ma la bindal loxo bindal lay tank bindal la bop bindal lepp sante goma ci lolu dima nawal leg ma defal yalla bu fekkonte kuy fayonto la daf nan la kay ñu lijeenti lolu ba nopi lolu ma la defal ginaaw yow bama defale dang koy yek kay na ñu lijeenti lima la defal man ba xam nakoy fay nit ki wutul def dara ci yalla ba yem ko wala mu doy ci beutep wax nañu yem sa bop ak ngissal dañu xawa nduro waye ngissal mom moy bokale yalla ak nit ñi dañ ci ñew ci kanam nga def dara bokale ci yalla ak keneen neena yem sa bop nak moy bokale yalla ak sa bop yow bokale yalla ak nit ñi moy ngissal waye bokale ak sa bop nak waaw li nga defal yalla yegg ci sa bop waaw neena nak lolou li ci musul nit moy ngay wax iyyaka na'budu ta gem ko iyyaka nasta'inu ta gem ko iyyaka na'budu kuko wax genn nga ci ngissal tax yalla yow dong lañuy jam yow dong lañuy jam lolou mom genn nga ci ngissal waye bo ne iyyaka nasta'inu ta gem ko moy genn nga ci yem sa bop iyyaka nasta'inu la hawla wala quwwata illa billah man awma pexé awma katan munuma dara yow rek lay di modiko lima def lepp yow la ñaari baat yu am solo dañ koy jang ci fatiyé bis bi yalla sak ñu diko répéter diko répéter ta mana yi bari lol yi mëna tek iyaka nabudu moy genn ci ñissa iyaka nasailu moy genn ci naw sa bop iyaka nasail man nak dafa ay sabab luy tax nit ki yëm bopam nit ki lu muy démé rek ba yag rek muy yëm bopam yan la moy réré yalla rire yalla moy taxay yemu ndax rire yalla moy yalla nim doylo gani soxlawul daray ken len ken la mustaghniyan an kulli ma siahu illa allah ku doylo bopam soxlawul ken dara moy yalla kep nga defal ko dara nak ba defene legi lolou goko defal reyna ba nga war ko damal kon xamoo yalla waye xamoo sa bop tam ndax bo xamoon sa bop ni nga lompagne ak ni nga ñaké solo ak li nga wara defal yalla nim tollu ak liñ ci def nim touté liñ ko wara defal nim baré nga def ci touti diko naw kon xamoo sa bop xamoo yalla xamoo sa bop nit ko xamul yalla xamul bopam lu baré baré day naw bopam benen ba ci moy jay nit ñi dila jay lol nga am ak mbax ni wala ngay jaamu yalla ba nit ñi dila jay nan waju bax ji ñepp jublu le dina ki waxe dila tag rek la tag rek nga dem ba yag nga gis sa bo na ah ñu ne yawa yawa nga ne mana nga dem ba yag nga ne mana musi wal no yawa yawa rek ñu ne mana yow kay bayil nit ñi rek ñu yawa yawa waye bo ne mana rek yaq na wakittu lil amdahi wal itra'i azhadu fi at-ta'lif wal iqra'i dem señtu wa ci bopam neena man mi xawna ma dugg ci lolu xawna ma ci dugg wax gi man nit ñi wax naan yawa yawa yawa yawa dem na ba bëgg dox sama digënté ak jëf yu baax yi jàng ak jàngalé gis nga jàng ak jàngalé ni ma am solo ci tuwa né na xaw na ci dugg ngir jay yi ni jay gi ma jay rek té ku ne ya gëna xam sa bu lu la nit ñi wax ya gëna xam sa bu do wa man yada yaqīnahu limal wara yazunnuhu fīhi fa ghumrun sukara né na nit ku ne ya gëna xam sa bu li la nit ñi wax bo demé ba sukkuduk ci lolu bayyi li nga xam ci sa bop né ab dof nga yow bo tuddi ci sa ñeeng da xam yow yaay kan lela nit ñi wax xam nga deug la wala xam du deug kon boko demé ba sukkuduk ko rek bayyi li nga gëm né ab dof nga kon gis nga yi sabab reuy reer yalla reer do amuk yalla gi ak ñak gu ñak soxla kenn ak sa ñak gi yow ak sa gattañ lu gi defulo yalla dara ak jay gi la nit ñi jay ne la yawa yawa ba nga ne mana yoy yep day tax nit ki reey day tax nit ki yemu yem bopam wala bu yemu jëfum lan moy safara ci nak momit señ bi mo ñu ko wax dawa'uhu ilmuka anna al-amala limalik al-anami jalla wa ala mo ne li safara reey gog moy nga xamne jëf momoko jëf ji nga jëf momoko yalla ko mom yef jige def momoko yalla ko wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla momum
1: jene gi deglu tenier fm
0: wa annahu ma zala sa taqsir fihi wala mi jibika naqir neena yow lo def lu bari bari rek jappal na ku gattagn lu nga sa digeuntek sa borom ndax sa borom reuy gim reuy amulo katanu jamuko reyna bu reyn ag fo xamne amul lo katanu jamu ko yow kon boko jamo waro naw jamu gi nak batay dessé lu bari lo defu walam yaji bika naqir lu touti la ci tandrona lu ñak solo rek neena ba legi rek defaluko yalla lu tolli naqir lu touté touti lo xamne amul ben solo lu toll non rek defaluko ko yalla ga diko naw wa annaman ala siwa la yatamat anhu takhalla wa nawa wa tawa yow nak ñene ko xamne sukkandiku ci sa jëf japp na sa jëf ji mo lay mussal ñene alku nga yalla dalay setan takhalla yalla daf lay setan yalla kum setan da nga yakku kum setan rek nga yakule ak lo meuna jëf bu la setan rek nga yakule la yabghi lil abdi da'wa azama qurbihi li rabbihi zin ni'ama neena yeyul ci ab jam muy wote wo jamu yalla am yu reuy jamu kesse wote wo jamu yalla am yu reuy warnako def de way waru ko wote warubama ibadatun kaseera qad afsadatha lahzatul haqira neena bari na nit jamu yalla gu bari julli yu bari di wor di asaka di sikar di bir di do ne jang xassay do ne mu def ko waye ben bis mu def ko ben coup doy xol ko rek xol ah man kat legge yakuna def di yep yakuna yalla amu ci son rubbama ibadatun kaseera qad afsadada lahsatul haqira kon lolou yit man nagn ko teunk ci li seigne wax ci naw sa jeuf motax bo demé ci masal ba tay mang lay wax na la yow dal nekkal nit ko xamné ci digënté bi ngay nekk baynal khawf wa raja bo jëfé dal ragal na yalla nangou ko ay fuma jëm yalla nangou sama jëf ji waye nga dem ba gëna ah yalla da ko barier mu dal xamna né nangou nako ci digënté bu ngay nekk wa khalat li bayak di khalat li fal jam'u baynal khawf wa raja khayru sajayaka bilam tiray bolé yak ragal ak yakar ragal na sa dara bako yakar na sa lepp baxna ngene ci digënté bi lolu moy julit deug deug julit du ñak yaakar complètement waye du nagu nagu defé na muccuna ela nga degg koy wax ñun muccu nañ nangam nangam té lool même ci mourid sax dana ci am man ñun muccu nañ
2: muccu nañ
0: talibé seigne touré muccu nañ waye ndax yow ci talibé seigne touré nga bok lool mo doon sa itté moy fek fexé ba bok ci talibé seigne touré lool nga wax non ci salamé ndax ci nga bok mo doon sa itté kon naw sa jëf momit nek na lo xamné luñu téré la ñettel ba moy ki ñaan ñettelu jangoré moy añaan mom señ bi rek lan lay wax moy daf lay bala la waxal dara ci añaan daf lay wax luy añaan ba nit ñi barna luñu tuddé ak ki ñaan du añaan barna luñ ko tuddé wut té mom la من الحب زوال نعمة عن مهتدي هو المسمى عندهم بالحسد تعرف داي وار بو كات ما امانا مانا سا موروم جوليت ام اك خيول nga am ci sa xol luy tax nga bëgg mu ñak xewul boole ki dal xewul bi nako ñak amna ñu bari ñoo xéer da ñaan man luma lay añaané ndax li nga am amna ko wala li nga am soxlu mu ko tax dédét ki ñaan niwut fofu ki am day añaan ki ñak day añaan ki am ak ki ñak ñepp ay añaan nit ki dang ko añaané te ëppulé ko lepp ndax doon nga bëgg mu ñak ba dik di la laaj di bël nga diko toroxal dang koy añaan la bëgg xay foot bis bu yalla sak da ngay bëgg rek mu ñak li yor te yow ya nga yor loolul jeex xana kon añaan ajuul ci am ak ñak ci xol lay nekk hubbu zawali ni'matin gisa lol de an muhtadi lol man ci jele de mana ki am xewal go xamne yalla ko ko jox tammi nit ko xamne jaamu yalla la nga bëgg mu ñak ko kon bu doon ko xamne ak kacior la nak ab kacior bu yor alal di ci def lu bon da ngay bëgg mu ñak ko lol du ko ñaan lol du ko ñaan kacior bo xamne moy kotu yalla la alal jëm yor lepp lu bon dong la cey def julit bu ne sañon nga mu ñak alal jëm lolu du ko ñaan waye ki ko ñaan mom moy ki doon julitub yalla di jaamuru yalla yalla tann ko xewal ko ci xewalam yow nga la nga bëgg mu ñak xewal gogu nako ñak rek donte na amoko sax yow motax muy jikko jo xane ci nité rek bu ko yalla téré wuton nité rek dako téré nité nit ku tok xol sa morom julit mo xale li bu ko ñaké do ko am bu sax nga am ko dew ñak gi ko am gi ko amit wañiwula dara nga tok di xalaat nako ñak di wax wala ngay jëf lo xamne moy tax ñak wa bin sharri hasidin iza hasad yalla dañ neena day musu ci aji añaan su jëfëndiko kañaan da man ak kañaan am nañu nak kañaan bari na nit ñu ne ci ñom ne ci seen xol waye nak dañ forcer seen bop bu duñ ko genné ci wax wala jëf juy tax lolé am man ak kañaan gi bon moy ngay wax wala ngay jëf lu tax nit ki ñak li yor ak nga fofu yemo ci bëcc ci saxol rek waye da ngay wax wala ngay jëf lutax mu ñakk ko waaw da ngay wax wala ngay jëf di def ay pexé lepp nga diko def ngir rek mu ñakk li yor kep wa min sharri hasidin iza hasad na hasid hasad hazit hisa asad añan na boropi way isa hasad dafa jeufandiko kañan ganap ci wax wala ci ay jeuf ci lu yakal ka nga xamne mom lay añan yunus sallallahu alayhi wasallam tere yu ko lol ne iyyakum wal hasad watandiku len kiñan fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hatab ñane kiñan day lek jeuf ju bax yow mi iñan sa jeuf yu bax yi nga am so iñane nit sa jeuf ju bax yoy day lak ni mat day lak ni mat di laké ni mbop galak ko namuy dam koy laké sa jeuf ju bax ni non la ko kiñan di laké xane amu ci dara waye gisal liñ ci ñak te defo dara sa xol rek nga yene wut nit ki li yalla fayé la ci lool lo jeufati yalla na bëgguma soxlawu lo jeufati yalla bëgg motax señ bi ci masal ku di nan bam ñi wax ngir digël ñu diko jang nit ku ne mang ko jang kuy doro tambulé ak ku ag yépp masal ku di nan mang ko jang señ yalla jëgë ci mu ne waye nak nazman yarum hal kulli mubtadi wa hal muntahin iza lam yahsud ana waye ngi waxamne kuy doro tambulé ci yoonu yalla mang ko jariñu ku dem ba ag mang ko jariñu waye nak so añanul so añanul ndax ko añanu mi mel izil hasud laysa santifa'i bi fadli man asar bi tibai ndax ko añan du jariño kin jamonon ko jamonon tel yalla may ko xewal ya do ca jariñu ndax da ko añane señ Touba lol rek ko dalon li epp ci jamonon ñi ko nono won nono wuñ ko dara lumay kañan kesse mo ne ko añanu ko añan du jariñu ci kin jamonon tel mu xewal du ci jariñu dara a'azana Allahu min al-hasud kon yalla nu yalla musul ci kanyam wa kulli bu khidr musul ci khut kon lolou woné na kanyam lu bon la lo xamné nit ki daf ko war di xex diko watandiko bu baakha bax lokay xexé nak moy lokay saxara moy bi ci dik moy ar-ridha bil qada'i wal qadar nit day gëm yalla gëm ni nit ki lim am kenn mayu ko ko dul yalla yow na ngay xolé nit yalla may ko ngay bañ mayu yalla gogou lolou wedd yalla la batay nit ki kat lim yor mayu ko bopam yalla ko may nga bañ may gogou yow bañ mo am te yalla mom lolou lutax mu ñak ko lutax mu xagn ko wa yam saskar la ubi durr fala kashfa lahu illa hu wa yuridka bi khair fala rada li fadlihi yalla mom neena buma la andi lay musiba kenn munta te musiba ñew ci yow waye buma lay andi aw yiw kenn munta dox digënte aw yiw ak yow faw ga am kon bo xamé lolou te gëm ko do añane kenn ndax da ngay xamné mayu yalla la te yalla déssé na lu bari boko ñane man la may nim ko mayé man la mayé non bu tu añane kenn lolou jikko lu jo xamné ci jamono tasarono lol ndax nit ñi dañuy fogg ne kadjar mom day luñuy lamb diko daj ni mais ay mandar ga lay am ci nit ñi ay nit ñuy jëf bu ñuy wax ay wax yo xamne waxi kañaan la ok gisee waxi kañaan la señ Touba neena nañuy muslu ci kañaan al isti'azatu minhu wa min sharri hasidin isa sa ci la bokul ursu bi falak ko koy faral di jang te gem ko yalla dañ la musul ci kañaan أعوذ برب الفلق بجب من شر حاسد إذا حسد يلا دنا لم تمسل سيدي وانا وكل مؤيزا ما جاء سيدي ولا شفاء ولا وكل مؤيزا لنا من شر ذي حسد مع شر فم وشر العين يلا سيدي يلا يلا نيو موسل تي ايو كو انيان خم سيدي وانا لوم تود ريك بو باغا واتاليكو روي لا يو نداو نداوان يي جيرلو كو تود ñu non dawal yi jëralu ko tuddu bu tuddé lool rek lu reey la moy kañaan tuddu ko ci masalik tuddu ko ci silidi tuddu ko fenen fu bari ci ay waxam da ci tuddu da ci muslu ci kañaan motax ñun ñepp mo ci muslu kon kuy jang khasida gogu tam yalla la man la musul ci kañaan kuy jang qur'an bil falaq wala ngay jang silidi yalla man la musul ci kañaan bokk na ci la la ci musul moy ngay faral di jang nak liñ ci wax ci lu bon bañ giko yalla bañ ak tekk guim ci dekk ñu koy def lim ci wax ci alquran wax ko ci sunna borom ko xam yi diko waxtane lool lepp nga diko diglu ba xam ñang giim ñang ak graw gi mu graw dana tax nga watte ko kon yeepp ay jimtu kala yo xamne mën nga ko jëfëliko ngir wattu kañaan señ bi boole ci ne bokko na ci li safara kañaan moy nga bañ ko dang koy bañ diko jila nga am muy kañaan dang koy bañ ni nga bañé sa diko yu bon yeepp bañ ko wa dawi haqqaka bi kurhi kama takrahu tab'aka alqabiha tan'am tadam bañ ko nit bu yoree jikko ju bon man nako yor yalla na tokko ko me nako bañ di liggey pour mu deñ da koy bañ tat del ñaanal tab ki nga añaan del tok julli bu nopi yalla xamna ni diw mi dey man lim yor yene wu moko may musula ci lola waye may ma de ko ñaanal man ma force rek ñaanal ko wat ulahu ansari khaybi bisari khaybi abada won wi lahu sala won wi lahu aidan salahan la rada yene ko aw yew rek tabagn ko yene musiba te diko ñaanal fo ton ñaanal gog nga koy ñaanal yow sama ko
1: ngay defal tenier fm 88.6
0: bokk na ci yi safara li ni ci sa xol bokk na ci wa mune nga xamne it ki bagn li yalla bëgg yalla def ko bagn ko neena yalla ci bopam la bagn danaka koku yalla lay garal yalla lay contre yalla def nga ne lim def beugumako kon waxo koku sax waye yalla ngay waxal le tax yalla moko def wa ta nak fo tollu nak ci nakar ngay dund ngay de ndax li nga beug yalla duko def muk wala bu ko defé yow taxo mu def ko nit ki bu amé ñak yow mi yene goko gene yene ñak taxut mu ñak yenen sabab la moko taxa ñak waye du sa yene ji ndax bu doon lool rek am kon wi na sama ko am mune fasara qalbuhu aliman mukmida fo tollu rek yang ci nakar ndax ki ngay añane fo tollu gis ko mu yori xewalep fo tollu gis ko mu yori xewal te yow xewal yi mom rek la nakari koku ci jaxar ngay dekk ci nakar ngay dekk hein amna ni ñoo xana amnañ lu ci aduna waye duñ tudd nelaw ndax li diw am duñ tudd nelaw ndax li diw am auto diw ba keur diw ga nangam nangam ba lolu lepp kon man am nañ ko waye buñ ko amé ba top bëgg guñ bëgg koku ñak ko mo leen té naram xol lolu lolu jikko ju sew la jo xamne dama lima wax ne légui ne bu ko yalla téré wuton wallahi nitu kessé rek war nako bañ ak nit rek nit kep war na bañ lo nité wa ñaan ko yalla may magal ko may ko xéewalam magal ko té bayé ko xéewal bal aziman manil ilahu athara bi fadlihi wajtanibul munaka magalal rek to bay kon gis nañ ko kañaan ni nga xamne nim tasaro ci jamono nga xamne bari na ay jafé jafé yo xamne amna ci aduna ay jafé jafé ci aduna ci digënté nit ñi ci digënté mbokk yi ci digënté politiciens yi ci digënté commerçants yi dara waral lu ko may kañaan kañaan do nga ko waral lu ci bari duñ ko xam nak waye buñu gëssoo tuuti rek da nañ gis na kañam mako war waaw tax ñu war ko watale ko baaxa baaxa baaxa baax di ci muslu bu baax di ko muslu di jàng lañ ca wax dañ cey wax lépp di ko diglu di ko jëfé tay ñaanal ka nga xam ne moom nga ñaan yàlla musal la ci moom waaw bi ci des ñeenteel bi mooy ngistal wax nañ kibr ojbu hasad ngistal nag moo ci mucc moom nag jàngoro ju boroo bon la ndax moom day mabbu ngistal moom du tabax dara day mabbu rek loo tabax rek mu mabbu loo tabax rek mu mabbu nga ne ko luy ngistal mu ne am riyahu fa huwa an yas'a al fata li qasdi ta'zim al wara in thabata mooy ngay jëf joo xam ne yàllaa tax ñu war koo jëf nga di ko jëf ngir nit ñi ñoy tax nga di ko def da ngay julli bëgg nit ñi da ngay julli da ngay wor nit ñi bëgg na da ngay wor da ngay dem makka nit ñi bëgg na dem makka mo ci gëna bari nak mom dara ki ñi dem makka ñepp dañu bëgg ñu na alaaji loolu la ci jub mais ku def loolu rek yaangi ngistal moy boole yalla ak leneen jaamu yalla gi nga boole ci yalla ak keneen yalla keneen kenn duko boole wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan nena ku yaakaar sa borom ku yaakaara daj ak sa borom ëllëg na ngay jëf ju baax ba noppi wala yushrik bi ibadati rabbi ahada te bu ca boole kenn ak yàlla rek waaw wala ngay jëf jëf ci bax ngir
2: ciñex fm
0: jagn dara jagn xëc lor wala jagn jagnu ay amna ño xamni sédul jamm yalla dañuy xërem lañuy jamm man séni soxla lañuy jamm man dama julli suba ndax mu mucc ci bis bi ma julli ge ndax mu mucc ci guddi gi lool jammoto yalla jammoto mucc ngay jamm lor joju nga ragal motax ngay julli waaw wala benen bay bim ko teunké nga xamné moy jissal deug deug mom wa man yakun lil khalqi zaltifati fi sa'yihi fa bi riya'in ati kep ko xamné yaangi jaamu yalla di je gesu kenn kudul yalla yaangi yissal yi jaamu yalla gesu ci kenn kudul yalla rek nga nane yaangi yissal nga nako waw na wala khala donte na da nga wet ci sa birum neeg nit dana tok ci birum neegam yissal kenn gisuko muy gissal ndax day gëm ne togim tok ci bir neeg bi di julli wala muy koor bo demé nit ñi ñi ngi koy giss dal ki de ku baax la mo ne day fanane julli mo ne day fanane nangam mo ne day fanane nangam mom mi ngi yeg lolu kon mi ngi gissal te mom kefu fi nek nga giss keneen ko xamne mom ma nga ci digg penc ba marché ba di julli wala muy woor wala muy def dara waye ma ngay selal bu baax na yegut ñi ne ci gannaaw yegut kenn ku ne ci gannaaw seydou wallo lolu mako dalon man limi def ci bir nit ñi ak ci biti nit ñi xamewuko nit ñi bari ak nit ñi tuti xamewuko ndax bu xasse taxaw ci kanam borom mom gisatul leneen ludul borom nga xana kon nit ki man nga man na ngissal ba nopi nek mom kep way man na selal nek nit ñepp man na selal nek nit ñepp ah ndax li kawnihi fi qalbihi kal adami neena nit ñi ci xolam mom mi ne ci bir nit ñi di jaamu yalla nit ñi ci xolam da melni amuñu nit ñi amuñu kan neew fi mo rek fi nek ko xum moy ko sel deug nga xane kon nekut ci nit ñi di la gis wala nit ñi bañ la gis rek waye ñi sam na am ci yar yeb waaw nga nako yan moy façon ñi sal yi nga xamne mo graw nak mu ne amna ño xamne sel ñi sal ci jaamu yalla la leen jëbe bëgg jégué yalla bëgg jégué yalla man damay jaamu yalla ngir bëgg jégué yalla man am ay xarbaax wala ma am ay kiman wala ma am turu yalla amna gono yo xamne ci loolu lañuy ray seenu dundu bis bu set ñi ngi ngeur di nang rek nda ba ma bëgg am turu yalla lo koy doye jaamu yalla turu yalla doyo ko dara lu muy jaamu yalla waye fekke da nga am turu yalla ngir di ci door mars waaw loolu rek tax nga bëgg jaamu turu yalla koku legi jaamoto yalla legi sa bop ngay jaamu ta amna ñu xey lool rek lañuy sonlé sa bop bis yalla sax kep bis bu sa ci lañuy sonlé sa bop wala ngay jaamu yalla ngir bëgg nit ñi magal la nit ñi bëgg magal la ki di ki di mom ko ragal yalla la nangam kalam bi mu rayam bi nangam ak nangam mom foko fekk ni nangam nang nga xey lool nga bëgg ci sa xol yow lool dafa la neex wax ñi wax lool dafa la neex ya ngi gissal wala yalla xaral la ay bax waaw amna ñu xey dañuy farané lu ne dañ ko farané def ngir yalla won leen rek ñu am xarba bawun ko nit ñi ñu gëm leen ñu jamutu yalla loolu lañuy jamu xarba wala nga bëgg ñu yegg la nit ñi faalé la nga xey sa jamu yalla yi ngi jamu yalla da nga xamne nit ñi ku bëgg jamu yalla lañ ku bëgg kuy jamu yalla lañ ngay jamu yalla ngir bëgg ñu bëgg la xel lo rek motax ngay jamu yalla dem na ba ak ci señ bi day melni señ bi jamono rek la xam da jël ci jamono diko misal wa minhu itraqun ma al khushu'i inda liqa'ihim bila qudu'i amna ñoo xey neena bo leen gisee ci bir nit ñi dañuy melni ay pétax muuru di dox ndank di xol ndank di temp ndank ta ni seri kesse na ci seen bir
2: ciñex fm
0: dara lañ gëm nit ñi lañuy ki ni rek ci kaw ni rek way gëmu ñu dara ta loolu yëpp gis nga ci jamono parce que ragal yalla du ci jëm ci xol la ragal yalla du ci jëm ci xol la kon gis nga yi ak yuma waxut nga xay day melni jamono ji seigne touba dafa ñewoon di melal jamono ni mel li ñun ñepp gis nañ ko kenn ku ne am nga ko xam wala ño xam ño xam ni liñ mel li mo leen tax di jamu yalla la am solo nak moy nga fexé bu ci bokk yow bu lu bokk ci ñoon wala bo leen gisé bu ñu nax ci loola wa seigne touba amna neena bo gisoon nit kuy dox ci kaw ndox mi wala muy nan sawara bu ko gëm te fekko mu ne ci istiqam nana ciow ci yoon wi rek waye leneen lu mu meuna def jinne meun nako setan meun nako iblis meun nako xarba bo def rek setan man nako amna ben tere bu ben borom xam moko ligue mun al farq bayna awliya illah wa awliya ash-shaytan tek li tekna digeunte waliyu yalla ak waliyu setan la len tekna du daral may ki day jaar ci yoon wi li yalla digle mu diko def li yalla tere mu diko baye lum feñal karama la kokku lum feñal karama la mayu yalla gum ko baye waye ka ca dess lum feñal day melni la kay feñal waye ak njaayal la yalla dakoy jaay rek amu dara kon yoyu gis nga gissal kon nim sewé nit ki daf koy def ci jaamu yalla diko def ci xam xam diko def ci wax diko def ci jëf lu ne rek mo ne ci yaangi sal lu nek rek mo ne ci ja mo ne ci ja ni sal señ bi neena amna ño xamne dañuy gissal ba dañuy bayyi sax jëf jo xamne amna njariñ ngir bëgg japp na buñ ko defé nit ñi dañuy japp ñi duñ nitu yalla jëf jo xamne amna njariñ assayu li ifat sin ifat jëf ju am njariñ lool wañu dara yalla arabul ko defuko dara gade ko bayaw bawoko ngir jombu bawoko ngir wotaniko waye dang koy bañ ngir nit ñi xamne ya nit ñi defal yaangi yaral nitu yalla nga do def yi nitu yalla nga yow do def yi wa ta lool wañu dara ñu xoy duñ liggé lool lool ko waral wa japp na liggé bi dama jombu wala liggé bi da jombu ke wala da ke ko wara def wala ki ko def da nga ma ci nangam dara te yow rek ko waral wa ba ci sax bo manana nak gissal bo xoy nak mom ñi ci bu ci bari wuñ ndax lool nak ñun ñepp ko bëgg wa shukru listizar man ngay sant yalla ngir bëgg mu doli la señ bi na ci gissal la bako tal la in shakartum la azidanukum waye dara jala señ bi waxe señ bi waxe dara jala ay dara jala yo xamne nit day ag fofu nit day ag ci jaamotud yalla hein santatud yalla ngir yalla doli ko waye day sant yalla ngir xamne yalla defal nako lum ko munta fay bam ko defalugul dara la ko defal dara yalla bam la defalugul dara genn xewal nga juddul rek and ak sa bop ak sa tank ak say loxo rek xewal gogum la xewal kagn nga ko koy fay bo ca bolé nak mu xewal la nak nga diko sant defena da la wara doli ci cyant gogou yow cyant gi da wara jëm ci lila yalla defal te fayo gogou waye wursu jëm ci ling ko defal yow yap bëgg ci ak cyant lol non la wara déggé man am ñu xoy buñu déggé wax joji da ñaan ah man yalla mo ne la in shakartum la azidannakum su ngeen santé ma dolé la ak kon sant ñu dolé la ak gisal la mais waaw gisal la parce que bu féké mom nga jital nga xé dolé ko rek mo la tax di sant yow da nga bëgg dolé ko rek mo tax ngay sant waye santu ngir yalla té yalla liñ ko wara santé bu lo défalugul dara yi dafa bari tank yi ak loxo yi ak bakkat yi ak nopp yi ak lepp waaw bu la lajone pay gogu rek na la kay bala nga ma defal dara wala defal nga ma dara bala nga ma laaj ma doli la kay fayma li manopi yi ma la defal yi nga xam mom defal go dara dama la ko defal rek kay fayma li ñu dor ci wax kon gis nga kon ñissal lu sewla ta amul jenn jëf jumi duggu te yakko lo meuna def ci aduna lu reey ak lu bax bis bo ngissale rek moy bo ngissale moy bo ca bolé kenen kudul yalla rek yakuna lool nak bokut ak legui amna ñoo xane dañu def ne def dara ngir yalla am leneen lo ca dugalale ci bir ngissale dedet mais da ngay jital yalla loolu bëgg da ngay jital yalla bu jital loola dem makka dañ koy def ngir yalla wa ila al nas hajjul bayt way yalla mo dagal ne bu ngeen demé makka kat bu ngeen defé sen war gor ba nopi man ngeena jaayale man ngeena jëndale xam nga ko ne yaangi jaay yaangi jënd ci biir ajmakka waye dagal na ndax yalla mo la ko bay ndax da nga jital yalla kon jëf jëf jo xamne jital nga ko yalla leneen lo ci am rek ngeeneelal yalla la bu fekk la ci lool waye yow jitalal yalla ci ligay da bu jital li nga ci amé doli ko gogou bu ko jital ci sa cyant wa doli ko gog bu ko jital sa cyant jital sant yalla ngir war ko sant bo noppé nak lu mu ca tek nak mom dimbulé lako lolo mom gënal lam la mu dimbulé lako wa gis nga ngissal nim boné bi sunu borom tok wax ci alquran dafa tuddu ab julikat ngi bu alku ab julikat bu alku ni moy kan mun fa waylun lil musallin fa waylun lil musallin al kan ñaan na julikat bi wala julikat yi ñu ko moy ñan alladheena hum an salatihim sahun ño xamne bu ñuy julli senum xel nga ci amerique ma nga ci france ma nga ci fune senum xel nga waye yemu ci mune allazina yura'una li ñi def lepp yi defuñ ko ngir yalla waye dañ koy def ngir nit ñi dañ koy def ngir nit ñi kep kon gis nga julli kat bu alko non qad aflaha al mu'minun allazina fi salatihim khashi'un lo lañ xam ab julit day julli ngir taxé da cey jël taxé lolou yalla wax ñi taxé moy ñi nga xamne dañuy julli tay ragal téwlu ci seen julli ñi téwlu safan ba nak moy ñi julli tay ngi sal ñoo ñoom yalla way fowey lu rek la ci wax fowey lu mu salli waaw neena amna ño xamne seen ñi sal fi koy xamé moy buñ duggé jëm ci yalla jaamu yalla day melni dal andal ci ñoom ñun suñu jaamu yalla li ci ëpp légui moy aada lañ ko jappé julli yeek wor yeek mu ci bari aada la dal fekk nañ mam yi diko def ak baye yi diko def day men sax sañuñ ko baña def ndax buñ ko deful dañ yaq ci société bi ay neena ñoñu lu lay xamal ñoñu moy iza qamu ila salati qamu kusala neena dañuy tayal lol way na julli te genn ci man na julli ci genn ci waxe julli gi daf lay tit lo ñak genn ko ñak def tidlo wu la ngir moy yalla gi
1: way lim la tidlo moy FM 88.6
0: amo jot fexoo fexoo ba wona def len nga bëgg fex rek ñi def len mune qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna laha illa qalila seen julli gogol dara lañ ci gëmut ñu ci tuddu yalla fatlikou ci yalla ben yoon yoonte bi dem ba yamale ko ak bokale ñoo ndal ñissal yoonte bi dem na banen moy bokale gu ndaw bokale dafa am ñaari bokale gu mag moy wedd yalla complètement bakale gu ndaw moy yi jëf yoy ngay jëf ci bolé kenen mune bokale gu ndaw la inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar ya lima gëna ragal ci yeen sama gannaaw moy bokale gu ndaw bokale gu ndaw la gëna ragal ci yeen sama gannaaw ñu ne ko lan moy shirku al-asghar mune ar-riya moy ngissal moy ngissal gade ko mune la sunu borom tabaaraku ta'ala bu yawmal qiyamah buy fay nit ñi neena day wo ñi doon gissal neena ñi taxaw leen fe ñu taxaw fele moy lan yeena ngi ni mune wa jëf ngeen li jëf ngeen ku taxaw ngeen ci ko jëf ta fofu weddi du fa manam weddi du fa manam de yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu sa tanki yek sa lox yi bo weddi ñu wax bo wedé tank yey wax bëdi yi wax nopi yi wax kenn ku ne la nga defon nga wax yalla leen ñi taxon ngeen di yëkkon moy dem leen ci ñi taxon ngeen di jëf ñu fay leen man yoré lu leen dara jeex na ci kon gis nga gisal ni mu reey ak ni mu foré ku dem ba yowmal qiyam la nga jëf ci lu baax lepp ñu tok sanni la ko neul demal ci kenen fay ta kala kañ la na la fay yur dara mom bopam la tal bopam la tal mo yur dara أما الرياء فهو شرك أصغر صاحبه في أبد مصغر نجسل بكالك دولة كم نتي يو فوتل يلا دلي ترخل كني توتل غيرون كترخ غيرون كي بكالي يام نح لا ينفع العلم ولا العبادة ولا ينفع العلم ولا العمل مع ريا فمن حواه فالضر جمع ena xam xam limi bax bax ak jeffe ko limi bax bax duñ am njariñ bo ande gissal duñ am njariñ bo ande gissal wa man hawahu kulen laq ñom ñoñu fa durra jama bo la nga lor yep kulen boole rek neena boole nga lor yep wa
2: kenyer fm
0: ndax la in ashrakta la yahbatana amaluk so bokale rek si jeff yakuna sa bo bokale yalla rek jeff ji mum yakuna لا تقصدن غير رب الطول في كل سعي مع كل قول انا بول دوبلو كين كودول يالا سي سا جيب جيف اك سا جيب واخ بو سي دوبلو كينن كودول يالا دوبلو سي يالا رك كاب وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء جامولين يالا تاسلال جامو يالا واخو جامولين يالا رك دي واي جامولين كو تاسلال كو داخ تاسلال كو موي تاخ مو مومكو bok selu lo yalla mom ligeuti ko kon lolou moy gissal mu bari ay xet nak waxon nañ ko sax xet yi waxon nañ ko likoy safara mu ne li safara gissal moy nga xamne an ta'lama an bi yadihi kullul umuri fi zaman nga xamne mbir yep ci loxol yalla la nek ken momul dara ken amul dara yalla rek am wal khalqu la yanfa'u nafsuhu layat fa kayfa ghayruhu izan min al ibad nit ñi nga xamne ñoo la tax di def mënu ñoo jariñ seen bop dara ba mëna jariñ yara dara yow ku mënta jariñ bopam dara waaw ku mënta bop jariñ bopam dara nam ko waxe ci qasida ga ki xalu leer kat فقلت ربي حسبي واكتفي بالاستراضي قد بدين فكيف ارجو ولا ابي سوى ملك لانه جل يخنيني وينجيني من دوما داف دارا غير كين داخ يالا كيب لا ياكار لا كيب لا دويلو يالا كيب لا ياكار يالا كيب لا دويلو كون نين ني دون جاري سين بوب دارا كودول جاري بوبام دارا نوم لاي مانا جاري ني ياو سبب ودي جارين جارين سبب نم لاي ورا جارين من ثم وعيد الله في فيهما يا صاح شدده الرحمن بتلاه ديغتال اك نيسال نينا بو جانغي لي سي القران واخ داكو ترال داكو متيل لام سي فاي بروم مو دال مو جوخ نيو مثال نيو مثال نان كوي نيسال
2: تيغي
0: اف نيو كو مانا مثال موي كو خامن دافا يور marxisme mo xamne mu cher la mu mën ko jaay ci ay milliers de milliers ay jooni yu bari mu mën ko ci jaay xale boko jaay ñu jëfay la ci lu bari neena nga jaay ko ci 15 borom xel dara def lo marxisme mo xamne mën nañ la ci fay ay jooni neena nga def jaay ko 15 moy marxisme yalla nga jaay ko yalla mu fay la ci ay jooni nga jaay ko midde fu fay la ci 15 dara la du fay manon nga ca amit wabil ladhi amkanahu ridha al qadir bi sa'yihi fahtara ridwan al qadir graw neen jeuf ji manon nga ci am ngeureumal yalla mi qadir waye nak fahtara ridwan al qadir yow nga tan ngeureumal nginde bu ñak mi yalla mi am lu ne ne la kay ma jënd ga dem ci midef mi amu dara mu jënd ci yow mune way lol nak bu amé bonopi fa kayfa in abqadahu alfaqir min ba'd ma saqitahu alqadir minne fomé nga yakar nak bo démé bam toroxal dal ni la awmu dara nak nga dik fek yalla yi mérala minne ma nga yakarot amul dara bis bo ëlëgé bo nako fay mi yurul dara lu la fay ndax mën ta musul bopam kon koko merlo na la waye ganna bo méré bonopi da gulbeuti ko yi dem ci yalla nak mune lo ci sama yoon mom nga don defal amul lu la fayé man defal mo won dara fa kayfa in abqadahu alfaqir min ba'd ma sahata alqad lamma dara bi annahu la ya'malu illa li ajlihi fa dha'a al'amal jeuf ye yep sank wa jeuf ye yep sank ci bismillah kon gis nañ yi ay mbir la yo xamne da fay nuru yu ndaw waye mbolem jafé jafé yi am ci sun société bi ci sun digënté ak sun borom ak sun digënté ak sun yalla jangoro xol yi moko andi sun digënté ak sun borom ak digënté yalla jangoro xol yi moko andi muy reuy ak naw sa jëf ak kiñaan ak ngistal ñeenti jangoro yo xana xol mo koy def sa bu nekké ci xol kam nekk ci xolam warna xamné mom fébar na da wara faju ji fébar na def da wara faju ji te neewuna neewani ci jamono ji ko xamné laalu ci ben wala mu laal ci dara neewal li ci ëpp nak dañ ko nangu lama waxal ci gënaaw dañuy bañ ne moom dara jotul leen ñoom foo féwru ñu waaye néew na koo xam ne ñeenti jàngoro yi set nga ci wecc te ku ci setul wecc doo mucc mukk ci àdduna illa man atallaha bi qalbin salim yàlla xalbu salim la bëgg xalbu mucc ci feebar yi ñu tudd yéem sa bopp ki ñaan ñi sal ñun ñëpp dañ góorgóorlu ci loolu liggéey ci liggéey bu reuy te liggéey ba nak yalla noppal nañu ci ndax ki suñu yaakar

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen li ma tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len
1: serigne bi dafa wax ni khassida dana yeggale mourid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya yusiru murid at-tarbiya li fil jalali wa murid at-tarqiya
2: ghuddi as-salata wa as-salama abada lahum kama akhsayta man lam yambuda
3: mo na dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya dong xé ñu ko dey dal xel deug mo na man ñu wax wax ji kon man may ñi ñi koy net li yene allah yi ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay bi yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila allah aabidan ila khalwatin allah abqaka ma abna
4: serign bi waxna sama khassida yi da fay dakh shaytan ida katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma aman taqawwala sab ma binde ma ma jang iblis day daw num gëna gaa
2: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa ashkur kubya
1: ya'lam an-nadhiru anna khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xatit
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
2: ruddamaka idan hida ya man abani bi mughdidi hida
6: ganaw neena yusuf qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xasse bi dana la meuna agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natab
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
4: xasse serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak awtura wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al amkalam washrah sadra nang ko leral abdur
2: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
7: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khairi abada
8: vi ya rabba
2: kullu man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal xasida moy xasida de yëngal ara iza katabtu tazza
9: jamti ba fa ci ñara
1: xasida de yëngal malaaka yi ñuy fett so ko sabbal ni ko muridi defa bu ñeñ deg ñam xasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama xasida yëngal na xoli ahli badr yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñim yëngal xoli yenen malaaka ci tax na ñu dik taxo man dima samal sama ngebo
2: khul zamin lima ma yasidu hubaka aman indaha masidu
3: bokku na ci fonku xasaay te ñu daana wax ne bañu jang xasaay lu kenn wax tax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sañ ci yalla masnaam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dig lamb tankam rek wala wala am tam tak do rek mu gesu mu di ko tan tan nga seen di defa dal tan dal bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaxale wax yu bokku sunay wax de ko ci bo de def na lama sa jaxale ko jaxale ci sa
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال عميك وجد لي بالمرام
8: سرين توبا دي وخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميصاني سرين توبا نانا ياو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوف تاي با الك جابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
2: نا جايدو غار يوم وابيا جيا wari qalay taduna sakin adya
10: eski amna ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jaxant yalla

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam xonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yim def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga degg ci so leugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci turwa un nabiy serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax né amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi né ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara fasu
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
3: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ci rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tek ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw arab bu serigne bi bind suñu borom

0: ay jikon mbokk ñu ngi ci 22h51 minute man nañu yaatalale jotaay bi jëlale mbokk ci guddi ko auditeur yi balonta ak yeen ak bu baaxa baax ñaan yalla bo lu ñu jéggal am ni sa sunu ngi ci kaddu gi di wax te it wax am ay melokan bari itam tubarkala ay defo recc recc itam yomb ci lool waye lu lepp tubarkala no ngi koy jéggalu ñepp ñaan yalla defal ñu tawfiq da xamna ni kaddu gi ñu fi yëkëti ndorte ba ci jaxantal ga lepp yiwu lañu ci yeen ak sutura teranga ak luy jariñ askan wi daan mbokk assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
0: na ngi ziar cissé
1: serigne abdoullahi sam
0: serigne cheikh cissé way
1: bal ñaxu
0: bal na la bal lenu
1: yalla ñu bur boole bal
0: amin ñu tewé koy dewel
1: ah ñi ngi dégg ñaan yalla ko sun borom nangoo yor nga bax lool
0: ken gënul la yow
1: nak ma nuyu cheikh law bu bax
0: cheikh law wa ndaysan ndaysan
1: ma ngi ñaan serigne abdoullahi diouf na toori kerkeran
0: abdoullahi diouf na toori kerkerani waaw
1: makoy may sama baye bu bax baye bala jang
0: goor gi ci sanké bi waaw deug la ndaysan
1: diko may badian fama
0: badian fama fal
1: diko may soxna nagoy sék sama jigen bu bax ci ma nga seen bax daadi
0: deug la ndaysan
1: bi siaré serigne pape toubou do nga serigne cheikh diaw man so
0: ko bax ndaysan
1: seug bi ma nglay siaré
0: ma nglay béggé bu baax ndaka xarmi ba kefinu la rek
1: ci sen sa xarmi ni dégg na do leena daal
0: nga yakar
1: xarmi
2: borom daam ahmad bamba shakhal
0: sam ben ay ci de cissé na ben way bu sande cissé bo xamni day diko dal ci tebeski gi xamna bu mala ko waxe mom dana doy war way mo sutural ko rek jerejeuf koku moy serigne cheikh cissé talibé serigne sidi mom serigne abdul khader mi ngi fofu le ci luanu baghdad no ngi koy ziarte diko beggé di ñaan yalla defal ko tawfiq nuy mbokk ñu fay deglu yépp jëmono ji mbokk ti ndori salam alaykum bar ngeer mom cheikh mahamadul muntaha ni ci sonu mam bu sa mbacke seigne mohammedou mustapha ñang ziar wa bala fali ak mbokki nga xam ñu ngi ñu bayyi xel ci bala ndjay mbokki polle mbokki kellal nay de mbacke mbokki ñi deglu fi ci ndiso ak ndindi serigne fallu di beggé jotaay bi yalna yalla defaleen tawfiq gu and ak taysir ay ci kon mbokki 88 la 628 13 37 88 628 13 37

0: سما دفر مصطفى لخوشية النون يا دي خير الخديم في ديوانه
1: dalu di ñaanal serigne chamba kim na serigne salih o sa borom doliko ngeureum bu baakha baax ak ñeegal tay lañu ko doon ñaanal ci touba
0: ahmadou bamba
1: di nit ku yalla geureum ku yonenti bi geureum ku mamam khadim rasoul geureum ku l'islam bi yepp geureum
0: khairul khadim fi diwan
1: ngir moko jëf ci pastefam taxawayam ak li nga xam mom modi mbaxam ak wutu gu mat go xamni wutu won nako wo juroom modi serigne salih mbake khadim rasoul
0: ahmadou bamba defal mustafa la khawsiyata
1: nako yalla geureum bu baax diko jall wa xel ko mak juru lang doka xaba nak lag nak mbollem tubarkallah paki suvi serigne salih yep nok len di ziaré jëm ci nga xamni kenn la won ci l'islam bi don bankhas bu mak bo xamni tubarkallah fakh na ci garab gi nako yalla yeureum te jéggal ko bu baax baax defal itam tawfiq jabar gi fi baye ginaaw yu yag ko di ñaanal ñaanal cheikh mahamoudou bachir ibn cheikh salih sa borom woyofal yam bi te itam defal ko tawfiq tay sir bam yegale nali way juroom wa ak magam ju baax jile mu fi wutu ci barke mamam khadim rasoul 22h56 mbokk yi di nuyu taximan ni ñuy deglu jamono ji ci tali bi ñong leen di ñaanal tawfiq jox bu baax ki nga xamni mom modi khadim job mu seddelen ñuko jerejeuf jibi ñaan mbay 21 cheikh ndoy beyi ibra fall ak wa cornisu gade sonu ko joñom serigne cheikh diaw ma ngi am mbekté ci yeen bu baax di ñaan yalla defal leen tawfiq te yokku seeni xewal 81 mbokk yi ay ci 628 13 37 ñu jox ko
0: khairul khadim fi diwane
2: borom touba ya di khairul khadim fi diwane borom touba ya di khairul khadim fi diwane borom touba

0: يا صحيب يا دي خير القديم في ديوانه يا صحيب يا دي خير القديم في ديوانه يا صحيب يا دي خير القديم في ديوانه
1: احمد الخديم خادم رسول مبارك السلام عليكم
2: maalikum
1: saam cheikh akay jang bay bal
2: ang lay sar
1: ki de serignou cheikh la abdullah wa wa
2: ang lay sar la ñaan jam
1: jere jeuf jang
2: ni sar kep ci tor radio
1: deug la jek
2: ang sar pat ci bu ndongal señ yo mansour
1: papa ci bu
2: cheikh ci mo mu ndongal señ ci bu señ bu xam
1: señ abdou khader
2: wa di mang ko sar ba du ñaan jam
1: deug la ndaysan
2: ke yalla kep guddul rek sama cheikh abdou khader ne ko yalla ñaan yalla ko la tax barke
1: amin ya rabbal alamin jang
2: bu baax la ku tey ku am jom bu am ngor ku am julit ku julit
1: no pita dal lol deug la de
2: wax to boko fek ci liguey rek la nek
1: deug
2: juma
1: lol de deug la mo
2: do dogu deug ci lan ngi islam ak diin
1: da xam liko maam
2: defal
1: amin ya rabbal alamin amin
2: ko neer ñu la ko jale
1: wallahi ndeysan wallahi ndeysan jerejeuf
2: serigne jambaké fël mbak yalla na fi yak di wër ko yalla fa di
1: amin serigne jambaké am serigne aliou yalla na fi yak te wër
0: ajo nondol
1: ndaysan jerejeuf amin ya rabbal alamin bay balla jang nung koy gëreum gor ga ci sanké ya di ñaan yalla defal ko sutura yok ay xéewalam del fanam bu baax sa wéré li ci reum jerejeuf jang di nuyu bay daado mbeng dal jamm bëgg lu baax diko ziaré bu baax ba di nuyu bay ousmane ndjay ci lem ñu ñaan yalla defal ko tawfiq bay sambalo kër modou binto
0: bakaya dundal ruwi ya nusukat ndo
1: bay modou jeri ci lay itam duñ ko faté nong koy jar ba ci ka señ duga jeri jeuf señ khadim diaw mang koy beggi di nuyu badjan fama fal ci touba djemu diko balo wax ci julli gi yoro jallo wilayu lu gey itam non lañ koy jaré bu baax di nuyu cheikh lo marema diko ñaanal suñu kaddu fekk ko ci jamm bekna ci mom bu baax baax jeri jeuf bay modou fal nuyu ma wa keur demba fal yeb amna mbekti ci ñom bu baax di ci tam ndokel bu baax serigne baylo waxa ci ndamatu ñaan yalla defal ko guddii jamm ak salam mamadou talibé serigne manar alaji fallo bu ko ci cheikh mariam moussak ak mbollem teyir yi nga xamni yeb waxtu tambe no ngi lek sen xaliss no ngi ñaan yalla defal len ndam te yok seni xewal bu baax jere jeufati ko nga xam momodi assane cham ca nga ñax ma ngi koy beggé di nuy bokki nga ñax yeb di len jox sen waccu way nuy bu baax ba ousmane diop ak mbollem mbokk yi nga xam yeb ñu ngi ci keur sa kokki di bayyi xel jotaay bi waxtu wi yalna yalla defal len tawfiq ndongal takko ma ngi koy beggé momi tam bu baax 88 mbok yaay ci 628 1337 88 628 1337 modou kayal ndjay talibeb serigne mbacke mariam

0: mal jam fab jaasi ñew bettu ko dal di koy jam setal hussein yo ma asura lañ ko re cere karbala non ya nga yor bop gana budina gana budena lam wana sa ya'lamu lazina setal hasan non mi dañ ko toke mu dal di faatu
1: jam tib fm soxna sa ta soke lergue fm
0: ñoo toke sadiq delu toke baqir delu toke zainul abidin fahir tatub rasulillahi musa kasin gene fuko am gop ci do mi hasim
2: wallahi ndaysan jerejeuf mbokk yi koku woné ko nak ñun abdullah hadjouf jerejeuf serigne cheikh cissé talibé serigne sidim serigne abdul khader cheikh way wi nga tamu tubaraka la neexna amna solo yalna yalla degeural la takatanal la doli sa xewal bu baax ay ci mbokk yi 88 628 1337 ñu joko ñu ngi ci 23h 13 minutes ci studio soxna jaar bu soway 23h 13 minutes jot fofu la ci gédé di ziar bu baaxa baax ki nga xamni mom modi serigne abdourahmane ñang khalifa serigne bari ñang imam no ngi koy ziar baax ci gédé di ñaan yalla defal ko tawfiix guddal fanam lol ta may ko wër waye ndokalit na baax serigne omar bousso mi nga xamni mo fa nek di jëwriñu serigne bakay bousso no ngi ñaan yalla guddal fanam lol ta may ko wër ak mbollem jabot gi yeb kon xamna damay sét rek alhaji matar mbay mi su ko defé mo nuyu ci baye balla jang ak mag ñi nga xamne ñepp nak tubarkala waxtu tembe ñoo ngi tok tay bayyi xal jotaay bi yalna yalla degeural leen takata nañ leen bu baaxa baax ndax ñoom wéttal lañu ci réew mi muy mak ñi mbokki ma ngi ci sargal bu baaxa baax bay serigne cissé ci gadé diko ñaanal di jamm ak salam jerejeuf bay modou fall ndjay ci tindo di bay sawru silla mom itam ñi fofu ci tindo di ngi koy ziar bu baaxa baax bay sambo ci kër ñang ay ma ndjay ndjay ndongal serigne mor penda borom touba mbou sobe ba yaangi ci jam goor gu bax gogou yal nako yalla defal ndam ay ci 88 628 1337 ñoo nga ané 60 jëm 70 wacc 80 aladji matar mbay

0: Peña.
1: Este.
2: الخير من صدق جود البر سوق خجل ولذا

jeureujeuf aladji makhtar mbay mbok yi mak ñango ko yalla yalla gëreem leen andon ci ak kep ko xamne yang koy bané xorawtuna baye balla ndaysan ak mag ñi nga xamne ñepp waxtu témé no ngi tok seen togaay di baye xel li nga xamne momu du jotaay bi deglu aladji makhtar mbay bi seen xol sedd ci lool tubarkal la seen xel xalaat lu sori ah waaw ñom ñepp mag leen ci sargal bu baaxa baax te di leen ci bëggé di ñaan yalla defal leen tawfiq gu and ak taysir ay ca 88 628 1337 ñu joko kon ñu daw seti serigne cheikhuna

jerejeuf sonu mam jaara jeuf ci nay dañu ko ci ziar bax di nuy serigne cheikh gueye bolem jabadou serigne mohammedou gueye ndiob yep no ngi len di beggé bu baakha bax te di len ñaanal tawfiq bu and ak taysir jerejeuf serigne dam fall ma nga fofu di ñu bayyi xel mom itam jekel la beggé nga xamni mom modi serigne cheikh ona mba jerejeuf serigne mortala cham nuy na mbokk yeesi ak mbokk misra mbokk nga xamni ngi ñuy deglu jamono ji tambe fofu la ci belal xana tak ziar bi ci loxol abdullah hassambu ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tayshir bokki ci bakki soufi cheikh abdullah han bakki khadim rasouli jereñ jeuf

jerejeufati cheikhuna yalna yalla wéral baat bi te deugereul katanal ay tiamoun bekti andak mom don ko beggele kep ko xamne yang koy banexo tay beggé li nga xamne mo di réseau DTL ci yaatal division triangulaire de lumière 23h32 mo jot fofu la ci Touba yonu njurul dara serigne imam ñi ak mom serigne mohammed mamoun ñang ay ci mbokki kon mo jot ci mbollem talu jangu ci rew mi yene ngi andak sen bokkum talibendo ngale abdoulaye sambu aji kiadu ngeen di baye xel modou karatiam

ana wa ahlu huqa wa ahlu ra'iya yep ma ngi len ci beggal bu baakha baax te di len ci sargal di len ñaanal guddii jamm ak salam ni ngi ci juroom ñen fuk ak juroom yu tombu ñaar ci man ko non la xasaay du wala fal zikr la mbindum gañu baax ni di balle fi ci baatu jamm bi wote jappalante golante gon ak yaakar nga koy tewlu sa xol di bekk waye nga ci am nak tuyaaba ci deglu gi bayil xal de tay lolou am nga ni wolofal yek mbindum gañu bax ñi xassida yi bokoy deglu ci sa nopp bayil xal ci ni yaangi ci jele tuyaaba bokoy yek bokoy yogu maniko soxal dana ci sedd waye tam dang ci am tuyaaba manak payuk borom bi

ma ngi ci bëggal wa mbégéré yépp di leen jox seen waccu way jabotu serigne mahmoud mbégéré an yalla defal leen suturu sand xewal ñom dañuy bëggé serigne modou karatiam ay di ci nak nuyu bu baaxa baax ko nga momul serigne modou gey ndongal sanno ci mang koy beggé té diko jaajeufal di ñaan suñu kaddu fekko ci jamm jërëjëf señ Moustapha Thiam beggé nako mom itam bu baaxa baax ci señ Mohamedou Karabi sama waji Alhaji Diadj mang koy ziar bu baax té diko ndokkel di ni Alhaji Omar Gueye mom itam ñu ma sonna soda sacc sonna Malick Thiam duñ ko ci fatte mom itam nang ko ci ziar bu baax dam tal sopu nabi sama waji ci lone ay dam jafé nga dé

0: ñoo ñëpp Ahmadou leen duyel waaw waaw salaam aleykum mbacké bal ngi ciar bu sant yalla kay waaw waaw
1: fallu tuba li
0: alhaji mohamadou fadal ndaka choney
1: baye sant rek bal ma
0: jërëjëf lo bal na la bal leen nu
1: bal na yalla boole jëgë
0: amin ñu tayu koy dewen lo
1: major bi bayiko mu ñëw way
0: ma bayiko mu dox
1: wa bayiko mu dox fofu mu naan ila xuma tie faad
0: waaw
1: dama neex lolé
0: ah major wa inshallah kon andal ak mom
1: modou krab na nos na ci mom machallah
0: bobu kevin nga ci han
1: waaw waaw wax deug yalla
0: gañu dañu mëna jang dé
1: yé bon machallah deug yalla waye major ni mom fimu tol ni mom
0: ah baxna dé
1: baxna baal mu ñëw rek fofu ma ci la tie xuma nan faatu
0: mo la tie faatu mo la tie yelwani
1: jerejeuf
0: nga la bu faté cheikhou bamba ci touba
1: waaw waaw mo tax bu ko dag baal mu ñu
0: lay bu la fat do saxal ci lam santane ah
1: mo tax mo wodi ni
0: ah kay rawal rawal rawal rawal rawal
1: oui
0: waaw waaw
1: bu ginaal baal na la xono defa xarmi
0: ah xarmi de mom mi ngoko rek na wala def ak mom rek
1: kon ba
0: xarmi mom danaka mi ngoko
1: kon ba
0: jerejeuf lima wax moussa wa koli tay rek maneko xarmi mom legi mom conscience tranquille la ci doxé conscience tranquille waaw gay xarmi mom legi boko nandé rek fallu conscience tranquille nga ci andal té way boko nandagul nak mom lu ne man na xew ay ci kon mo ngok ma yok kon ma jot sen bi bu ndar geej mom la ñaanal jamono ji tembe ci bakku serigne moussa ka jemi ci ahmadul khadim neena waye nako fu nek nu ne naka nonu serigne sam serigne cheikh samba jaara mbay serigne mor kayre serigne mbay jaxate werakan yoy rek nga xamni ñom tubarkala seen dundu gep dañ ko joyal jëmele ko ci way ahmadul khadim te taxul nak nu jexal degna sax way kat bawra bindi ba ciag muniko bo wuton watab keyit itam way du tax sey jef jeex kab ñop keyit amna bo kab ñoo la ci jublu watab keyit bu fess watab keyit nga bindiko ba mu fess du tax nga jeexal ahmadou ak mbaxam ge teddam gi ak yermandem jojje ak jefam ji lamiñ du ko tuddu tank muniko dox beut mën ta xol ba gis ko loxo du lamb daj ko xel muniko xiyass

0: jerejeufati amatina solo buñ ko topone fi bo suba wallahi lazim desu fi jog ndax limi wax neex na lol ma ngi koy beggé bu baakha baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir ak mbolé mbokk yi nga xamné yep tubarkala nang koy bayyi xel te yoy di beggé li nga xamné mom modi jotaay bi ay ci mbokk yi 88 628 1337 ñu joko xana kon ñu duggal tuti ala jak sa sam bi rek su ko defé dal di koy jox tubarkala ma sha Allah mbolé ñi nga xamné ñep ñu ngi koy beggé te yoy di beggé jotaay bi rawti na ndongali jaagne fofu ci darur rahman ma sargal ko ci bu baax kon ñu deglu ala jak sa sambu la ta ñu del ci wat mëna wacc kaddu gi ndax dafa melni 0h minuit fi ma xay ak yow siwna
1: dal mu gën tubey la derna aramal metel ga mo gën ka leñ aramal deglul malax la karak ba sheikh bamba gonté fandar war paqué ngir yenen ba min ahli sudan ilal bidani ngir bagaram roy fel jenani ngonuk talata cheikh bamba duguna gal gunu nan man fanani dagana talata jay fan wer fan tawar wa du sen ko nan fasanga tangor wa wax la gay sant won jam garnar and serigne touba te ñepp jambar deke serigne afa rakam mo jitu Serigne Mamar pendal xam doot Serigne Massamba xarijab ak xarijab ak ñog ñay mor xarignang day togg ci ab kala la sax ma si sa ndongo dik taxaw fikene mo Serigne Touba neb dongo niko Serigne bi dama bëggoon nga def ma ni sa tak ndeer bi fo jëm na and may lal sa der bi mu ko delul monsieur sa delul monsieur sa delul te ngeen nak mu dar manan te xamni mon serigne touba legui ma ñew
0: eh way
1: bis rahman
0: ndigalal yalla dem ñew
1: cheyan xeyel esne fatino sartun fi xabul cheyani monsieur sa nanga xana xamoni mon serigne touba ko dopp sa
2: ngal
1: ne bayila may tara la sare sare yang fi man do to sori ko xamne do top ndigal da baye tere la ma jegen jegen
0: yaay ka sori eh wa
1: na ci sabab am na ci man
0: da bokku
1: am na fi man
0: da nuro
1: bokku ay payim
0: dedet
1: yeen mu rifi sa man ku na ci bopam ni baye la sabab dul ya wakhra nga freek sa yep ben nga def lu bax bu dem jinan wala nga ful ban ba dem niraad asna law minan niraadi bi daxal khalxi fi adnan